0: kaya sa pagkapatay sa ilang isang amay, isang ano or himata nila.
1: May kuminto lang sila guro ah. May mano pa man sila sa society, nabuna sa matabo. Tapos ang persona nga rito, hindi Marvin, makatay na. So, kaya si Darakpon, masasupuli sa may mga kaso man mo. Kaya mo na karoon, ano? Kasi makatingwala kita sa pamilya, makistorya. Para mapabating naman ang sabahin sa iba pa, sa sininga ni Rina, ni Mulaga, katapawin ang napatay niya sa shootout ba sa kapulisan.
0: Oh, katropa France tanaw ta niya, no, kun may ano sentimento sang pamilya gid man.
1: So, dani man. Pero pro katropa render kita. So, kun naman ibang update sa stado ni Chiden kahapon.
0: Oh, kahapon ni? Oh.
1: So, kay ti ang ano, ang suspect na identify. Natumod sang kapulisan, no? Kay ang istorya sa likod sini.
0: To.
1: Ang biktima din kilala ni sa kay Delmar Tolosa.
0: To.
1: Presidente ni siya sa barangay 68 sa sunod sa Victoria.
0: Oho.
1: So, dari na ito, natukiban ka Tropa Irwin. Na ang biktima kali, alinis parang isumahan.
0: No.
1: Nagkatod na sa lugar, isa na nagpangusisa. Tungkod. Kabla.
0: Oho. Oh, katropang France. Gi-establish kita mga katropa sa aton nga linya. On mobile ang atong patrol karon pagkadto sa Ibi Magalon asa Magalion, no? Na-check pa naton mga katropa ang aton nga ano, aton nga linya. No, pero mga katropa, subong kagapon yung tabo mo, no? Isa ka lalaki, nagkanto ko na sa barangay ano to, barangay 6 to. Pagkatapos na abota ako na tipuhan sa anong sitwasyon, binuno sa mga katropa, patay yung lalaki. Sa pagpinalausaw sa aton nga team, mga katropa, gaubrani sa komisyonan, nagabulig-bulig bula sa isa ka kapitalista sang isda ng katropa kag kagapon nagtaliguan arin sa katropang France. Katropang France,
1: so katropang Irwin, so si Malika sa Victoria naging naligaran lini ko na bitima sa Sumag kaya ito din subo sa ni Melchor nga magbakal sang grupo. So ang bitima nagkalabot na sa lugar. Pero ang specific kailangan na far away ng lugar kasi na ang gusto ng address na natabon sa incidente is Purok Pilit 2 Barangay 6.
0: Pilit 2 Barangay 6?
1: Ay, teka,
0: Gapon Barangay...
1: information nila pa natin, Purok ng sa Barangay 3. So, Purok Pilit 2 Barangay 6 na dagali. So, katro far away, ting biktima, kagang suspect di ang biktima ni ng kilala sa kay Delmar Tolosa, ang suspect ni kilala sa kay alias Joshua.
0: Oo.
1: Presidente ni sa Barangay Banago, katropang Irwin, tina-identify kini siya. Kay isang natabo ni isang sabi ng incident, ang biktima kay ang suspect, doon ay maliko na may natabo ng commotion between sa ila. Kaya natin nga alam, magaling kapulisan, edo ang relasyon ni nila, doon hindi man dala, muna ba na kalapit, pan katropang Irwin? Kaya ang doming ang investigation sa Bacolod City Police Station 2 kung ano ginibi ang madalog na rason nga binulo sa suspect ang biktima. Dahil wala man ko naman itabong ang commotion and ano yung relasyon nila nga doon. Hindi pa sa ganito no, ano gid bala? Malapit gid ko no. Kaya sa information niya nga nakuha sa Bacolod City Police Station 2, ang suspect niya kung nakatropa Irwin, kagang biktima, doon nagsumalangay lang niya.
0: Uy?
1: So that, anay lang sila.
0: Oho.
1: Eh, why tabalo kung ano yung nagadalaga sa pinsar sa suspect?
0: Basin tabisay
1: mo. Kaya nalang sila nga binuno ang biktima sa lugan.
0: Oho.
1: Kaya nag-resulta, gini sa iyaman nga kamatayon, katropa Irwin.
0: Why man nagbaisa? Yun lang yung sitwasyon?
1: Kamu na ang ambal sa atong sa mga kapulisan, no? Dito sila, ano, for more information and para matumod yun yung motibo. Kung subukan ni katropa Irwin niya, kung why may makita ng kapulisan ng motibo, di mahulog niya sa pasto eh.
0: Ay, sus.
1: Gawin ni mo, doon sa skuha ng yung biktima,
0: oh.
1: Galakap na, diba sigurong suspect yun eh. At praming ko, inaguro ba yan, siguro na kargaman.
0: Hmm.
1: Kasi pinustakan niya na yung biktima eh, patayin.
0: Oo. Grabe.
1: Pero din sa karong ka to, Parvin, ang going ang first operation,
0: oh.
1: Batok sa kay Joshua nga to.
0: Oo. Away pa minakpan?
1: Parvin sa tabing incident.
0: Wala pa sa minakpan? Kasi
1: ang biktima ni Makaluluoy, man, kaya may asawa, ni siya kagang kabataan niya do, anong panikabilog kabataan niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang siya kabata, kaubrama dito sa siyudad sa Bacolod, siya sa fast food chain.
0: Mm-hmm.
1: Galing tika na Parvin, mula ni Bala, no? Kay, mm-hmm. Dito na biktima, ganyan ang...
0: Mm-hmm.
1: Ang si Delmar sang ano ni? Ba siguro country ping lang blast ang suspect out.
0: Mhm. Mm. Grabe.
1: Kaya mo ni sa karon ng investigation sa Makulit City Station to sa pagtugunan ra ni police puta nang Conan Gadayan. Nakatrapawi na rin no paya kita din ato kay police puta nang Gadayan pabatian ta.
0: Aha.
2: Bali pisa mo nga sir, bali. Kita sira kita ka pala. Dito sa monitor sa barangay 6.
0: Ah.
2: Confirm ko na dira niya sa barangay 6, hindi niya sa barangay 3 o 2.
0: Oh. Mm.
2: Dira na siya sa barangay 6, puro pilit 2.
0: Mm-hmm.
2: And nga muna rin po sir, bali ang victim sir, bali ano na sir, na-declare na ng DRRA mo na ano, apa na RIB from the scene, amo na na-declare na wala na sign of life para sa team.
3: Okay, sir.
2: Amo na nila gano'n, nag-conduct po kami investigation.
0: Mm-hmm.
2: So, nakit na, ano namon, ang initial namon na ang suspect si alias Joshua.
3: Okay, sir.
2: Taga, ano, so, si alias Joshua, taga Barangay Banago.
3: Taga Banago?
2: Hmm.
3: Okay,
2: kali
3: sir.
2: Kali na i-preview sa niya siya na kaso, dira sa station 3.
0: Mm-hmm.
2: Very well. Right. Bali, amon update, sir. Bali, makandak pa kami sa mga follow-up operation.
3: Yes, sir.
2: And ongoing ang amon nga investigation para
3: okay,
2: ma-apprehend na amon ang
3: okay. Sir, ang ano gini sir ang motive, sir, man? Nga, paano nga tabo man? Nga gimuno, gina ang biktima? Dinali ng biktima, sir Conan?
2: Actually, sir, bali, wala niya sa motive, sir. Bali, oh. Without apparent reason,
3: oh.
2: Kay daw ga labay lang man na siya na
3: tapos. Ayun lang.
2: Isuspect, okay. Sir. Bali, nakita niya na
0: oh.
2: Kuntruhan na sila.
0: Mm-hmm.
2: Na tapos, sir, na gumpuno niya lang.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Bilang niya naparit. Ginagunot niya lang.
3: La?
2: Sini ang bigna pa.
3: Ang putsilingo ni Sir Conan, ano naman? Doon na saskuhan niya lang?
2: Oo, bali na naglabay sila, nagkuhan na sila sa dala.
3: Okay.
2: Na tabo, sir. Bali, ginbuno ni si alias Delmar.
3: Okay, ang biktima ko.
0: Grabe.
2: No, without any reason.
3: Amo lang gina, sir.
0: Mario
2: Lopez.
0: Wala pa ni
2: sila, sir.
3: Commotion?
0: Gapangabuhi ang tao.
2: Wala sila relationship.
0: Binuno or, lang.
2: No.
3: Ala?
2: I-verify pa namon sa mga investigation namon. Sa,
3: yes, sir.
2: Mm.
3: Okay.
2: So,
3: bali, sir. Okay.
2: Kung may arang yung motive for kung ano ni sila.
3: Okay, sir. Yeah. Ang biktima, sir, din halin gani?
2: Then, halin na siya sa, ano sir, sa Victorias, taga-Victorias ng victim, sir.
3: Okay. Nga address sa Sir Ginbuno, kaya din siya kanina halin, Sir Conan?
0: Mm-hmm.
2: Halin sa Sumag.
3: Sa Sumag?
2: Bali, ang amo niya, kay daw kapiligya sila sa mga...
3: Isda, ano? Oo.
2: Amo niya daw wala sa man daw na dal.
0: Mm-hmm.
2: Sa nagpapanto sa area.
3: Okay. Tod man na, sir, ko, nang dugin sugo sa kono bakal krudo, gasolina, sang iyang amo?
2: Ambot, sir, ano pa, sir, i-clarify pa naman, sir.
3: Okay, sir.
2: Statement sa...
3: Yes, sir. Ang
2: suspect... Okay. Naman tanan niya, Pop.
3: Sige, sir. Ang suspect, sir, ko, nang ano to ganing kaso, ya, before?
2: Bali, may previous niya siya kaso, sir. Bali, dira sa police station.
0: Oo, may previous days na.
2: Ang previous niya kaso, sir, is robbery home. Robbery with homicide.
3: Robbery with homicide? Bahaw!
2: Oh.
3: So, na-aresto na siya before, sir, or wala?
2: Bali, na-aresto na niya siya, tapos na... Na-release na niya siya.
3: Hmm.
2: Na,
0: okay, why complain na, bro?
3: Robbery with homicide ang kaso, galing.
0: Mm.
3: So, sir, makabing na galing nga manugpatay na ginigaling suspect?
0: Oo. Oh. May criminal instinct ah.
2: Ano ka tabo kanila o do?
0: Basib la adoy man?
3: Mm-hmm. Yes, sir.
2: Sige, sir.
3: Sige, sir. Thank you, Sir Conan.
0: Oh. Katropang Franz, nagtirik.
1: Katropang Franz, namoto si Police Lieutenant Conan Gadayan.
0: Oo, oo.
1: Kasi may mga confirmation na siya, may mga action na siya na makakahayag.
0: Oo.
1: Angot sa susunod, no? Katropang
0: Harwin. Nagtirik, gurong utox ni. Why man sang rason-rason na muno. So, ano, tabis, buno na yun. Doon, na. Territory-territory yun, eh.
1: Sus. Nalakas na lang tayo.
0: Oo. Bunon ka?
1: Sabi nga, Tol.
0: Oo.
1: Na mas madlong na tayo sa buong subway. Ito sa patayin.
0: Oo. Gani?
1: Kahit ang sitwasyon na niya sa buong niya, galakad ka lang ng mo. Kali ka ni Trooper Win kung saka ang dahil sa pagbira na
0: Ano ginbuno ginbuno ya why rason why man ang komosyon tulukay ng guro pinalapitan niya kay binuno binuno din may previous case pero hindi certain pulista nga nakagwa sa robbery homicide nga kaso di ba si why complainant bala na pabayaan naman lang ni
1: base bala.
0: Oo.
1: Oo, kahit iba siguro, kato Parwin, na file mag-uro kaso.
0: Oo.
1: Kung wala lang siguro ba, something na bilis siya patas sa iyaman.
0: Oo, basin dismiss?
1: Gani.
0: Muna yung budlay, kay ang pala sa kaan sa kaso, hindi ma-sustain ang kaso. Oo, kato
1: Parwin, na muna yung meron. Kaya pag-tubok sa pila ka mga kaso, Direita, sa dahil sa Pakulod, kasi po sa probinsya sa Negros-Occidental.
0: Oo.
1: Kaya may sorry, tala ni pamilya, balik na nakaroon.
0: Sige, sige, oo.
1: Oo, balik ka lang na, no? Kano pa rin, saliwanin ka na bang sa Rumorgos? Wala mga mga buhol sa lawas ng sabang sa Santo Pasto para sa nag-o-gay ng Pilipinas, XFM.
0: Live Reports. Balik na mga katropa, balik ka na nakaroon sa katropang France sa angot sa natabo dito sa nang sa Moises Padilla. Ini isa ka lalaki nga nagbato sa police.
3: Sinabi niyo na.
0: Ha? Nagbato sa police mga katropa may armas to. May ara sa kuno 45 caliber pistol kag at the same time may araban sa isang shotgun nga ginauyatan nagpalupok sa police. Retaliate ang police at ipatay gid say. Way sa isang na way nakaluwas. Tanaw ta karon ang development sila sang inakakaso. Pero dra sa barangay size mga katropado ka overwhelming sang sitwasyon na no ang atong peace and order dra nga ang mga residente daw ka isog no magkadto ka gani das barangay size damo grabe tabis nga tulukay mo tiba siya mo ni blang ng tabo tabisay lang nakita to do ka suluyaan sa tsura. Binuno lang din, no? Nag-resulta sa pagkapatay sa isang biktima mga katropa. Ang ato naman, gusto natin madakpan ng polis na ang ining suspect para ma-finance sa kaso tungod sa pagpatay no? Sa biktima mga katropa. Delikad. Budlay ni nga tao mag-amunin mo, no? Wala ko na. No, kag, ano nga mga rason niya? Mamuno sa? Wala iyas ang kunano pang nihoy nihay. Kita ilang guro ka daw hindi bla kaaya-aya sa iya ang tsura sa tao. Daw kasuluyaan, nga daw ka pangayaw asang tao, bunon yan lang. May kaso nga robbery homicide, subong maka ano naman sa matubang sang posible kaso ng murder mga katropa. Ti manhunt operation, hot pursuit ginahimo sa atun sang kapulisan kung sa diin man yung suspect katropa. Pero muna, base may mga makatudlos na da, tudlo niya sa police, kay delikado ni. Anytime base bla mamuno bla. Anytime base kung mag-praning ko ito, gulpi naman mamatay tao to. Ha? Oh. So dapat madakpan kung ma-filean kaso ni ang suspect. Mariya. Diba kun mo, ang kabuhi naman to yas ang biktima, may pamilya. Taga Victorias, nagahulat man to sang kitas na para mapadala to kag makapadayon sa eskwela sa bata kag pagabuyan sa pamilya. Ginpatay sa wala pulos nga rason. Ginpatay sa wala-wala wala karason na rason kaga ang suspect naga palagyo. Hindi man lang ni epekto sa hindi man lang ni sa napatay nga biktima mo kundi sa pamilya man nga maapektuhan tungod ang naga pangabudlay naga kita naga padalasang kita ya mo man lang ning amay nga sa landigan tani sa bukos ka pamilya dito sa Victorias, no? Daw ka amo na kahulusbo bla ma sitwasyon ka tropa ang ato na magilalantaw maglagaw kag dili dira sa barangay size hindi amo na ka safe ano mahambal sa mga official nato sa barangay size man nga dira sa lugar kung maglagaw ka basi mabun-an ka pa, no? Kung maglagaw ka basi matabisan ka basi mabiktima ka sa pamuno da, no? Do kita ta mo man ini setwas amo man ini man sa dente nga nagluntad pero it will create an impression dira sa barangay 6 nga kun magkadto ka da, damo pa sa mga sahi sa kamo ning mga tawo ti sa mga miyembro sa barangay council medyo heads up na lang medyo call out ang mga tension nyo kapas kugon tabi ang aton badak abi reporting sa nga aton pila ka mga kulturan nga engage sa illegal nga droga. Tapos para matagaan ni sila sang intervention ma probably kung pwede pa ma pwede pa ma rehabilitate ang tao ng mga kasuhan para ma mangin safe ang lugar dira mga katropa mga abyan, no? Oras naton 8:17 mga commercial ta boy taton nga maobligasyon kay tropang Chris tapos balik kay ta pagkatapos ni mga katropa. Standby
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: The Secrets of Hell.
6: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blang eating food in a specific order hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon dapat una tubi pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas pagkatapos cooked vegetables and then protein plus carbohydrates and then fats and then kon may ara depende sa option nyo maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
7: Gusto mo ba ng pinag-

0: kung hindi naton dini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuuna nato ng mga makalamay, ginuuna nato ng carbohydrates, ginuuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganin mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinla inyo baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sining Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sining nga tulaan, sa aton sining mga joints, sa aton sining cartilage, sa aton sining nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sining nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sunthone Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster. Sunthone

0: Don Blast Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Samton Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos, nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pinwin ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Sister Pain.
12: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakata-

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Exciting!
2: Wednesday!

0: is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: XFM 103.9.
3: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
5: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, sa XFM
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
8: Hindi
9: nga nag-atras ang public opinion.
5: Objective.
9: Prangka
5: kag diretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang bullseye.
10: Balik na rin mga katropa. Alas 8.33 na.
11: Check your on ta ang balita natin sa kamakalan. May ato to nga nag-exhibition naman mo. Kundi ko magsala, kasi kilala ko naman ang blau. Basi bala, ano? okay, lainigli. Oh, laini. Kay diras ka bangkalan ka, kabalo na ko na kung sino, pero may ka-exhibition sa motorsiklo yan mo. Kundi sa Malabot, tabi sa, ano, katropang Chris. Sa messenger lang sa kuno. Kaya medyo hindi ito namin signal. Oras na mga katropa, 8:34 morning. Ma'am Melanie Martisano, may aga. Pamati kami sa radyo sa Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you. Salamat, Gid. We hope nga makalagaw ko lang, ma'am. Bisita-bisita. Kumusta ang mga sitwasyon sa mga taga La Castellana, man? Ang ano? Mga kauturan natin nga apektado sa paglupok sa vulkan, ligad, subong balik sa ilang pagpangabuhi. Subong medyo may mga activities sa mga vulkan katropa. Pero abi nyo, ang vulkan katropa, though after 10 to 20 years may activity siya. Like after 10 years may aras activity, after 20 years mga katropa may activity siya. Ang istorya sa mga katigulangan ta, ang hambal nila nga mayo muna kuno nga may ara sa mga activities sa vulkan kay para hindi sa maglupok tudugit. Kaya usual na abi kuno nga attitude sa vulkan. So hindi pa konkreto ang aton V-box mga katropa sa mga nagkagamit nila kay sa mga monitoring system nila. Ang vulkan may mga activities na halin sa vulkan, no? May ara mga seismic activities kagiman pa, no? Ari lang ka pang Winston. Oras na ton, 8:35.
10: oras dala sa inyo sa Casino Plus, no? Win Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
11: Rekonta sa katropang Winston Villanueva kay may nag-exhibition to sa series daw.

0: Agasi kakatingala sila kung anong exhibitionist. Mm. Ang ginaobra bala nga hindi insakto sa so, katapangin,
1: no.
0: Halin sa kandune, halin sa banwas ang kandune, nagsakay ining duwa ka dalagita. Bangod kay last trip na, so ang service bus, buta kayo. So dito sila nagsakay sa pinakapunta o pinaka sa ulihigid nga plungkuan sang bus. Pag-abot sa barangay Tabo, sakop na sa Banwasang Ilog, katropang win nagsakay ning miguta. Miguhon talaga siya. Nagsakay ning miguta, kaga doka formal, no? Doka insakto man paminsaron katropang win. Pag-abot sa may malapit na sa may dangkalan, nag-ungko ining lalaki sa ilang atupad. Teng ining isa ka babae, kay duwa ini sang sakay sa likod, medyo na piyong-piyongan na.
1: Oo.
0: Why kabalo ining isa, nga wala yung madiparahan, nga ginaamat-amat gali isang lalaki nga lulus. Ah, muna time guru, no? Anong us-us-us ang iyang short? Oh, iyang short pants.
1: Ano to? Ano to? Ilulus siya? Ginulus again? Petro Pagustan?
0: Ginapa-us-us. Lain ang namitlang ko galing. Ginapaus-us. Nalulos mo na ako nyo. Ginapaus-us niya. Ginabutong paidalom ka tropang win. No? Ginabutong paidalom. So ang isa kabaye, tulog. Bangod sa kalayon sa gaye, natulogan. Ang isa galiya, na diparahan niya, nga ang kamot nga isa, sining exhibitionist, ara sa iyang atubangan ara sa iyang atubangan. Kag daw may gina dagiho ini katropang win.
1: Uy.
0: Kag daw may malisyoso nga mga ulok kung makita mo da sa video nga ginabalikid niya atong duwa ka dalagita. So ang isa ya tulog, kag isa ya ginvideohan sang isa.
1: Bawo.
0: Nga wala niya ginpukaw. Ang iyang upod ka tropang win, bangod nga base makulbaan kag mag-hysterical, kag base may armas matalom abi.
1: Oo, base bunon niya to.
0: Kag halitan sila.
1: O
0: halitan sila, wala man sila nanugid sa konduktor, kaya muna nga son base balang halitan man. That's why, gin-videohan na lang, kag pag-abot sa barangay Dangkalan, nanaog dali-dali ining exhibitionist, kaga muna no nga subong katropang win na ibaluan naton medyo may diferensya gid man gali sa paminsaron.
1: No,
0: pero siguro may urge siguro na guwapahan or natahuman guro sang iya.
1: Sang katupad ya.
0: Sugo sang panglawason nga kinanglanon.
1: Oo.
0: O galing kay sala eh, no? Sala nga pamaagi, that is why muna karon nga pangayo, pasinsya ang nanay mismo sang sining pamatanon tungod nga may diferensya kuno ang iyang bata ka tropang win.
1: Ano ka tropang Winston, diferensya, may mental problem or ano siya nang daw
0: drug related drug related ka tropang win.
1: Ay, okay. Ay, tika delikado, galing na katropang Winston niya. Makita
0: yes, sir,
1: siya,
0: yes, sir. So,
1: mayulawas siya, makuneho sa diyon. Ay, sus. Katropang Winston, may nag-message sa akong din, no? Sige, pasahe ko bi sa video. Katun. damo interesado, blasang muna eh. Ay, nako. Ay. Though hindi sakto, dapat gina-call out ni sa conductor mismo. Hindi ko ba madlock sa conductor kay series. Mangita ng pamagi, either i-drop nila sa mga police stations para mapanaog or hindi gani ma-custody ang isa ka tao na naghimo sa hindi sakto. Okay? At the same time, pakigangot ka mo sa mga malapit. Like, for example, may mga tupad ka na, no? Kay ginadlukan ka ba? Sigulpiya ka mo kung kung ano man sa sitwasyon ka.

0: may arat na sa mga tupad nyo, no? Or hindi gani sa konduktor lang, kadto ka lang to sa konduktor, balikan ka sa tropang France, doon agad sa, dali lang.
1: Oo.
0: Okay na ka tropang Chris, medyo na uli-ulian, kubaw na, nakamatsag. Oh, dali lang gid mga katropa, 8:41. Si Victor Estella, psycho bidyo be. Basta kilala mo ni sir. Pero amo na mga katropa, hindi kid magpanic. Hindi kid magpanic. Wait ta kabalo tod na sa tsakto na. Nga basi wait ta kabalo dira sa motorsik sa salakyan may armas bla. Katropang Winston.
2: Yes sir. So amo na subong katropang Win. Te wala naman to nakita ang duha ka babae kay daw taga Banwasang Kanduni ato, Banwasang Kawayan. Mm-hmm. Ang bangod kay nag-viral na. Mm-hmm. Ang itsura sang sining lalaki. Mm-hmm. Amo to nga ginatinwa naton malambot katropang Win kag hindi naman magpa sinsya sang ginimo nga hindi amo.
0: Oo.
2: Sang ilang bata kaga kabay kong tani no mo na bala nga maintindihan man ang bahin sang oldo sala no ginaadmita nila nga sala ang ginimo sa ilang bata.
0: Mm-hmm.
2: Ugaling kay hindi ano lang do kung intindihon no amo na tan nga ginamit kabay pang maintindihan sila.
0: Mm-hmm.
2: Sang iban nga mga nakakita sa sininga video.
0: Oo. Kanahin sa tulok ya katropang Winston no kay ikaw ni si katropang Chris ni lantaw ya kay magamo ni bumbahaw ni siya.
2: Ang tulok mo lang daw daw kinam-kinam. Daw mo daw kinam-kinam eh.
0: Gamudlo pa matayo.
2: Daw kulang na lang ipagwayang dila. Ya bala, daw kinam-kinam sa sayang atupad. Kag makita mo gida ka to, pangwin niya nga ginalsa-alsa. Ya gida nga iyang short.
0: Gani?
2: Kaga ang kamot, yaga man ni Hargid. Kaga muna. Daw nga daw, ginkulbaan abi ang ining duwa ka dalagita bangod sa iyaman nga aktwasyon.
0: Ay grabe. Oo. Pero amo ning mga sitwasyon katropang Winston dapat gina sekreto lang sa ano sa guard sa konduktor degani sa ano para ang himuon da sang driver i-drop na nila sa mga police stations mo. Nga mapapanaog pakatuo ma
2: so amo na katropang Winston kay basi ga.
0: Mhm. Sige katropang France katropang Winston. Katropang Winston? Mm-hmm. Go ahead.
2: Kasi pa yung pasensya gid ka, utod-utod na gid akong signal ka, pasensya gid sa ato matag sa nagsakatag para mati.
0: Mm-hmm.
2: But, again, pandam, no? Pandam sa ato mga kaangay ng mga kalalakinan, no? Kung daw hindi magwanta, ibutang gid sa lugar. Ibutang sa lugar kag sa nagkakaigo nga panahon ang amuning mga ginahimo ka, Katropang Win. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, kaban ka lang.
3: XFM Live Reports.
0: Mga katropa, amuning mga pinaka-hindi nami ng mga sitwasyon dra sa series sa mga bus or sa mga salakyan, mga katropa. Hindi tama ligar. Hindi naman control ang utok sa mga tao. Hindi naman control ang dalagan sang paminsaron sang mga katupad na ito, mga katropa. And only to find out nga ang ining mga tao may problema sa paminsaron. Una, sa pamilya, kung may amuna ni nga mga sitwasyon, siguro may himo ta pamagi nga hindi siya mag-salamuha sa damo ng tao. No, wait, takabalo. Anything can happen. Pwede may matabo, no? Pwede may ma-aksidente. Pwede may incidente nga magaruntad, ha? Because hindi may problema na gani, no? It's not always us to understand, to always, comprehend sa mga explanation sa pamilya, nagapangayo patawad, and in fact, ginakseptar pa nila nga pasensya na kay huo, may paminsara, may mental problem. Pero, kabalo ka mo bala sa amuning mga sitwasyon, senaryo, pwede may magluntad nga insidente. Since kabalo kita nga may aras sa problema sa paminsaron. Ato naman nga mga katropa is, base pwede ta sa mabuligan, base pwede ta makapangayo bulig sa konsinyo man, mapabulong naton, kunano pa. Kay para hindi sa makahimo sa kunano man nga mga krimen, kag-hassle sa ibang mga tao, no? Para naman sa pasahero, the best option we can do is inform sa konduktor, no? Pawala ilang pagkatapos iano lang ipabalo so that ang konduktor hindi actually hindi man ako kumprontang kung doktor mo. Depende kung doktor ko niisog sa ko rin di eh. Kung kaya niya ko rin di. Pero most nga mahimo sa ko doktor ipabaloy niya sa driver, no? So kung ara na da ang driver nga maka-inform na inform ng driver, pwede yan na i-drop sa isa ka police stations, no? Or sa isa ka tanod outpost or whatsoever para makapangayo sa buhay. Hindi ka mo magkalingkag, magkalingkang mag-inform sa mga tao. Kaya ang series mismo, may arat na isang obligasyon ang kumpanya sinada. Okay? So, it's not always nga intindihon ta mga sitwasyon katulad sa mga katropa. Hindi man sakto nga pulihan nyo, bugbugon tong tao tungod may problema sa pabinsaron. Of course, intindihon ta na ang kondisyon sa isa katao. Pero nonetheless, himuan ta pa maagi para mabulong siya. No? Mayara na bisang bulig halin sa atong mga local government. Basta may mga programa da, no? Mapasulod ni siya. Or mismo, ibutang ta sa shelter. Eh. No? Check sa DSWD ba? So may mga bulig to sila o kung may ara sila sang pwede may referral to sila kung ano nga mga bagay. Pero mas mayo get, like for example, may ara ka mo makita amo sini, why ka na option dahi, no? Hindi man pwede nga magpangayo ka bulig, magsinggitan to, kato, kahit diba sila kung pilang matag sang budlay nga o kung sa isa ka senaryo nga hindi ta makontrolar, no? Marami mga nagtemperance ang tao once makita sa kamon eh, grabe ang instincts ng tao yun, bugbugon niya, masakit-sakit niya, notwithstanding sang ginabatsyag or condition sa isa man katao, maraga muna siya. Okay, so ang proper lang gid para safe ka mo mga katropa, inform sang konduktor, pagkatapos ang konduktor na mapabalo sa driver. And then, i-drop to sa mga police station. Now, pamakot mo isini, nga what if be kung layo pa ang police station, no? So, the most, at least inform na ang konduktor, mga katropa, pwede yan naman sita. Kung may ara sa mga kuda, pwede yan naman sita. Kagpapanaugon ang pasahero. Para hindi na magtuga pa sa mga problema sa bus or nano ka mas lakit. Oh, Sir Victor Estella, sir, oh, ara lang sa aton nga ano, ara lang sa aton nga live. Damor nga katabo sa mga katropa, bisan mo to, bisan sa jeep gani, no? Kita ta may ara sa mga tigulang, ang ako niya kilala to, nurse to mo, tubangan niya gidya. Bo. Kalain sang ano mo, sang i-actuation sang lalaki. Ah, makon niya nag nagbinuang sa tubangan niya sang isa ka babae ato kay nurse to, no? Ginbaklan ice eh, kagin butang ko sa iyang ano to?
1: Hambala pa!
0: Kundi inol solsa.
4: Hi.
0: Morning. Mamilan eh, may naglabay di nga wala lang dugay, sir. Oo. Sa kay pakadto sa Banwasang La Castellana. Moises Padilla lang sa pakadto, ma'am. Oo. Morning sa inyo. Salamat kid. May coverage kita dira. May ara kinag na laot na mga balita. Oh, thank you ma'am. Salamat gid ma'am Melanie. Salamat sa pagtutok kag pag-upod sa atong programa mga katropa. Para sa mga kuturan ta nga gusto bala mag at least maka angkon sang tsansa nga mag-intra sa mga promotes nato. May promo kita. Amo na ang Santo ng XFM libo-libong pa-premyo. We are encouraging sang kauturan naton nga mag-intra sa promo, no? Isa ka blister sang Santo ng Santo Gold Capsule, isa ka blister mga katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Herbal Supplement for Men, and 5 sachets sang Santo Gold Capsule, Santo Gold Coffee. Himuon nyo na mga entries and mga katropa, i-drop nyo mga entries ninyo sa mga drop boxes makitaan sa mga XFM stations. Paano maghimo sa entry? Sa isa ka malapad o kung sa legal size envelope, isulatan nyo sa Santon and XFM libo-libong premyo. I-drop nyo sa mga radio stations XFM nga malapit sa inyong marugar mga katropa. Just like there is XFM Bacolod, no? Kadto kamo di, drop nyo, ari kita sa Puente Velha Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Dira naman sa Kabankalan, GL Cross Point Building, mga katropa, Guanzon Street, Kabankalan. Alam dito sa rooftop. So, may ara munda sa drop box dalom. Pwede ka buka drop sa mga entries ninyo and wait for every Thursday, every Friday. Because may ara kita sa mga grand draw nga paghihwaton sa mga, ano, sa aton nga mga radio stations. Okay? 851 sa pagpangalagan naton, ang aton prices, ha? Gali, ha? 3,000 pesos weekly. May mga butanda. Pero sa atong grand draw, nagpangatag kita sa third prize, 20,000 pesos. Mayara kita sa second prize, 30,000 pesos. Mayara kita first prize, mga katura pa, nga 50,000 pesos. Plus, during sa grand draw, mayara pa ta sa 10 consolation prizes, nga ipanghatag mga abyan, nga mag... maghatag naman sa mga lucky winners natin sa 5,000 pesos. Pulo na. Kapilog. So there will be more than 100,000 pesos only for the grand draw. Ang amo naman niya, pagpasalamat sa inyo, pagbalik sa inyo, sang pagpasalamat tungkol sa pag-suporta nyo sa XFM. Nagapamati kamo mga katropa. Ang inyong pagbakal sa mga produkto sa Yes to Health para sa pagpasanyog sa inyong ikayong lawas. Ang mga stories nga ginapag-post nyo sa social media nga nag-inspire man sa amon para magpatigayon pa sang o kun pagpasanyog pa sa mga impormasyon angot sa mga produkto, no? So from your post nga nagpasalamat kamo sa Santon, mga katropa, tungod sang benepisyo nga nahatag ninyo, amo man ang amon nga inspirasyon to keep going, mga byan. So this is one way of giving back the gratitude para sa aton nga mga kauturan, para sa mga kabyanan naton nga nagkaupod sa aton programa, kag nagatangkilik sa aton nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Mabdiel Ramos, Mangiaga, Barangay Punta Taytay, sa Manok Murcia, Negros. Okay, morning. Musta ka mo nagla? Asinda. Asinda iti Barangay Patay Manok sa Murcia, Negros Occidental. Why pagid na? Daw nag-ruling naman tong court, ma'am, ang korte sa inyo. Actually, ang problema da, land dispute eh. Dira sa Santa Micaela sa Barangay Tulutog, Tropa, sa Murcia. Di, alam mo naman, ang ginahimo sa mga damo kwarta, once nga na-carp na ganing ilang mga propiedad, ang matabo, ibaligya nila para makahabol man lang. So, ang iba naman ang adlaggo ng mga may kwarta, pagyo nila sa kwarta para madali ang proseso. Kung gisaga pabor pa ang desisyon para sa ila. Pero, ang venue naman da mga katropa sa mga kauturan tas Barangay Tulutog is for you to keep going. Kay i-sustain nyo, ipakigbato nyo, panindugan nyo. Medyo malawig-lawig na sa mga away nyo, no? Sa propiedad. Pero never lose hope, no? Kay once nga mag-quit ka mo, and then those claimant nga hindi man authorized, diba? Kung may man kinumatarong, madaog na siya. Ma'am Lea Ramos, thank you. Salamat gid, ha. Morning, katropang Vincent, may agaman, may modern day heroes man katulad sang mga doktor, nurses, kag mga fireman. Yes sir. Yes sir. Yes sir. We do acknowledge ang ining mga even workers, ha, subong, ha, they're trying to survive despite of the high cost of living diri sa pungsod nato, mga katropa. Even ang mga middle class nagtagsa-tagsa, may ginapakigbato, may pinaglalaban, tas bong until when, why ta kabalo, pero one thing for sure, ang aton sentimiento kung mapagwa, it will echo up sa aton nga mga public officials para ma-pressure sila para maghibo sa pamagi, no? Kahit di kung pabayaan ta lang, wala ta nagahambal, most masami-sumasami, hindi na mabatian ang sentimiento sa tao. Amo rin ginambal na itong mga katropa ang plastada ba na sa atong pungsod, mga byan, no? The cost of living is, well, kung padayon nga nagkasaka, ang aton nga pagpangabuhi nagnubo mga katropa. There's that gap between sa needs naton, the cost of living itself, and sa aton nga income adlaw-adlaw. So for this particular nga mga issues, may pinaglalaban ta, may ginapakigbato kita, and none other than ang tagsa-tagsa ka mga kabuhi sa mga kulturan ta. And that's why we do acknowledge man sa mga kulturan naton nga mga grupo nga nagapanindugan para sa ila interes kag pangabuhian, nga naapektuhan tungod sang sala nga mga pamaagi sa aton gobyerno sa pagsulbar sang krisis sa pungsod Pilipinas mga katropa, no? Nagaistorya kita krisis, nabatsagan sang ato mga kulturan, nabatsagan nato ang pagtaas ang presyo sa mga baraklon, nabatsagan ta ang amat-amat nga pagnubo sang balor sang kita naton versus sang aton nga mga paginahanglan sa aton panimalay. Pagsaka sang presyo sa mga baraklon, ang sadya lang kay ti ang ginapunggan sang aton nga gobyerno nga indi magagiho ang presyo sang plitihan. But ang ato na madapalantaw, ano lang na sa tip of the iceberg, no? Gamay lang na sa nga isyo mga katropa, ginapatubang sa pumuluyo. Pero maybe wala nag-automatic taas ang presyo sa plitihan, pero kadto ka sa merkado, kadto ka sa mga grocery stores, no? I-compare mo ang presyo Enero 2026, no? Kagkaroon nga mga presyo, dako ang ginsaka mga katropa. May ara na 2 kapeso, as much as 5 kapeso, nga mga saka sa presyo sa mga kinakinanglanta nga mga produkto sa atong paribaray, no? So, nakita ta ang mga pamaagiman sa gobyerno mga katropa nga wala pa ta nagtiwalag dra sa ginahabalta nga ulo ayuda system nga karon nagasuprer kita, nagabatsyag kita sang amoning nga mga sitwasyon sa Gyapon. So problema is ang presyo sang petrolyo nagasaka nubo. Way ta ka ba no? By next week mga katropa masaka naman. Karon mabatsyagan ta kon ano nga mga sitwasyon masaka naman. Ti every Tuesday nagabantay kita mga katropa. Now dako ang contribution sang movement sang presyo sang petrolyo sa mga basic ng mga baraklon. Kagdako ang contribution sang movement sang gasolina kag mga gatong naton sa presyo sang aton nga mga ginakinahanglan adlaw-adlaw. Amo na ginatry naton parawagan sa atong gobyerno. Ngayati ang problema, even ang aton mga negosyante nagbatsag mga katropa, ang sirkulasyon sa kwarta naganini, ha? Nagahinay ang sirkulasyon sa kwarta mga katropa tungod sa nagataas nga cost of living diri sa pungsod Pilipinas, no? Kag witness ta, nakita ta na mga katropa subong, no? Ang sabat sa gobyerno, ayuda system, no? Subsidy, which I think okay man. Why man tabunggo da? Pero these are group of people kinasubsidize ta, while the middle classes nga nagaproducer kag nagabuhi sa mga negosyante naton mga katropa, apektado naman kay nagkasakripisyo naman sa no? Ang ini nga crisis mga katropa projected until 2029 probably. May experience naton, no? Ang tail end sini by 2029 after elections, no? Depende ini mga katropa kung ano naman timon sang mangin leader sa Estados Unidos kontra sa isyu nga ginaatubang sini versus sa Iran kag sa Middle East as a whole, no? Kay ti tanan nga mga kapungsuran apektados ni tanan mga katropa. So ginahulat-hulat ta ano naman niya ang insakto konkreto nga nga solusyon sa aton niya gobyerno. Isa pa, sinigid lang nadumduma naman sa mga kuturan ta ang problema sang flood control nga dito sa Pampanga, dito sa Rizal, Quezon, iban pa kamarugar, nagbuo ang habagat mga katropa. Ang habal sa presidente ta, let's brace the new normal. no? Kinahanglan ta mag-adjust, kinahanglan ta mag-atubang sang sini-atubango ng mga sitwasyon katulad sini. Because this is really it, ang sitwasyon ta. Nag-reform na itong presidente siguro sa nagaluntad ng pagbaha sa ibang mga pungsod na hindi man sila iskapo. And referring to the issue sa climate change, no? Where we spent billions and billions of pesos para sa aton ng mga flood control there is Pilipinas kada pag-acto naton sa aton ng mga budget, kada tuig katropa dako ang ginagasto naton di dira nagakadto ang kwarta sa atong puburoy nga masami nagakadto man lang sa mga bulsa sa mga politiko nga perpetrator no sa korupsyon mga katropa sa pundo sa tao. Alas 9:02 mga katropa, mag-commercial ko na ikantuan ang mga update natin sa atong paratuntunan pagkatapos kailaman sa mga panumdum. Standby!
3: Bullseye XFM 90.3
1: X
3: XFM
1: FM
4: Sample Plus Gold
5: Cusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips,
7: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo.
14: Turbo.
13: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.
2: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay kula ka lang music magkatapos bugtaw ka blam ayara ko yung mga balita blam sun amin bigit mga DJs nila kanya.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
2: may how kita pag
6: enjoy lang
2: nga XFM gid how
7: Timo
6: XFM 103.9 balancing ang mga komentaryo
8: hindi
6: nga ang nag-atras ang public opinion objective prangka kag diretso sa mga punto
9: nga medyo isog pasalaya
6: ini ang bullseye.
10: Oras mga katropa, 9:12 na sa ato niya para atong tunay.
11: Today is National Heroes Day. Kabaran man kita mga katropa. This day is being contributed to the effort sa aton niya mga bayani. Sa aton niya mga kulturan niya may pinaglalaban. Si mga national heroes na aton mga katropa, nagputoy-putoy ni sa pagpakigbato sa kahilwayan natin, no? Gina-recognize natin ni mga katropa because nga tikun wala sa ila, way man ta nakabaton sa naka-enjoy sa kahilwayan nga na-experiencehan ta. Pero mga katropa, sa mga kahilwayan nga ginistoryahan ta, ginpakigbato ni nila. In modern day time kita may ara man ta sang battle nga ton no si tatay may ara sang away ang away ya paano makapangita sang kita adto daw para mabuhi ang pamilya niya no si nanay nagagwa man sa balay para makapangita sa pamagi para makabulig man makapangita man sa kinawala may ara pang dugang sakita pag ni tatay para pag-eskwela sa bata masustain ang pagkaon masustain ang cost of living nga ang presyo sang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi nato malabot nato mga katropa and maka-survive kita ang termino grambal is survival sa sining panahon so kung survival ang istoryahan ta mga katropa deran kita naka-incendies na no. Even office workers, not mga katropa, they're trying. They eventually feel na ang ila kita nagagamay versus ang pagkinahanglan sa pamilya. Mga trabahante naton, no, nagabatsyag man kay ang iya kita sa matagadlaw nga tanan, hindi nakaigo sa pagkaon sa bata. So paano pang utilities ta, paano pang kuryente ta, paano pang aton nga tubig, ang aton nga pagkaon, ang pag-eskwela sa bata, plitis ang aton nga mga kabataan pa sa eskwela. Hindi man basta-basta mo, no? Kay kun may ara sang mga nagapanikasog para malabot na nga mga kinahanglan sa pagpakabuhi nato mga katropa, none other than nanay stat. Pero ano lang pila ka mga sitwasyon mga katropa. Now ang inflation rate niya pirmi ginistoryahan ta, most probably ma-refer na ito ni mga katropa sa gap bala, no? Sa dako nga gap nga aras sa tunga sang aton nga mga kauturan halin sa kita nila kag sa adlaw-adlaw nga kagastuan. We can also relate sa presyo sang mga balaklon, kag ang buying capacity sang isa ka tawo, sang isa ka pamilya para sa access nila sa ilang pagkinahanglanon sa matagal tawo kanan. Ano ini? Bugas, adlaw-adlaw, pagkaon, ila kuryente, ila tubig, no? Ilang bayad sa adlaw-adlaw nga ukon gastos adlaw-adlaw nila nga kita ang gastuanan, plite pagkadto sa opisina, plite sa mga kabataan, oh, kag iban pa. So, diri, nabatsagan ta mga katropa, even ang aton yung mga workers, mga katropa, mga abyan. Nga eventually, ang ilang kita, medyo ganinit na siya mga katropa. Makadto sila sa mall, mabakal tani sa mga produkto, pero tumaas naman siya. No? Bakal sa labayo, katropa, may adjustment, may pagsaka na. Pero kung ibakal nila sa mga biste nila, mga bayo, sapatos ka para magwapo sila, ginpaminsar man nila ang ilang kita ay ilang pagkinahanglan balay nila kita nila mga katropa kung kaigo pa bala kung magbakal ko sapatos anong epekto sini sa akon nga sa kinahanglan ko sa panimalay sa budget nga allocated na para sa bugas, pagkaon, utilities kag iban pa iban pa nga iban pa nga mga kagastuhanan. So, diri kita mga katropa, dira kataas, dira natun ma-relate ang inflation. Ang ginambal diri mga katropa is 5 ginalantaw, di is maigo pa ni siya sa 6.1. Amo na siya so far yung pinakataas nga inflation rate diri sa Bungsod Pilipinas mga katropa. Dala ini sa presyo sang petrolyo nga nagasaka man nga nagtulod sa pagsaka sa presyo sa mga braklon. Ang cost of living natin tumaas mga katropa. So, aton mga negosyante na amat-amat man kabatsyag because nga ating tao, once nga may crisis, kaga nakita nga kulang ang ginakita na nila, nagapugong naman sa gasto. Hindi na magbakal sa mga pagkaon, kung ano pang hindi, non-essential nga mga pagkaon, sa mga balaklan natin, sa mga sari-sari stores, sa iban nga mga restaurant, hindi na magkaonda. Mas pili o nila nga magbakal lang sang pagkaon, lutuon sa balay, dito lang sa balay, anay. No? Kay para makainot. So, kung naman ang attitude sa tao, mga katropa, ang aton nga circulation sa kwarta, hinay. Kung ganubo ang circulation, mga katropa, marigusanti, tagaguntos na. Hindi na gusto sang aton mga negosyante. That's why sa adlaw sang akon sa mga inadlaw nga ara kita sa Burr month nami ang kita may salig ang tao nga magsalig sila nga pwede ka bakal-bakal tungod may ara sang 13th month pay kun may ayubos mo maara sang bonus kung mahatag sa imo at least may extra sa sina ng mga inadlaw mga katropa. And that's why during the Burr month, last 2 months mga katropa sa katong tuig, naganami negosyo, ganami ang bakal, no? May mga promos na mga malls, no? May mga ano na, may mga offerings ng mga balaklan mga katropa. Because nga ti ang tao may salig because may extra siya. So imagine that mga katropa. Now sa halin sa Enero, pagkadto Setyembre, Oktubre, mga katropa, ang tao daw hesitant para sa mga gastos bung, ha? Maabrigaling na, mamiling season na, mabatsagan sa pinakamakuturan ta, last quarter, mga katropa, because may sweldo na, para sa mga far-flung areas, sa mga kuturan natin dito sa mga kauman, nakita na tunto nga medyo magwa-gwa na sila. Ah, mabakal-bakal na. May ara na pang soft drinks. May ara na pang bakal-bakal sa mga bayo-bayo sa mga kabataan ta, mga katropa. Because may ara na sa kita. And probably, masustain siya until January the next year. Ang tugaplak ng mga binulan mga katropa, pagsugod gid sang Marso. Ah, amat-amat na na mga abyan. Until magsirado galing. Pag sirado galing, amo na ginahambal natong Tres Negros. Nga Chimpos Martos na, tigkiriwi na. So, inot na naman mga katropa. So, diri mga katropa, mga abyan, ang mga bulan nga kita nag-gasok prayer, pagsugod ginasang Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, pakadto na sa Oktubre. Ang to Oktubre, ginahimo di sa katon nga syudad, mayara kita sa mga celebration just to uplift the spirit sang puburuyo nato mga katropa to have that positive mind mga abyan para i-sustain natin pagpakabuhi natin despite sa challenges kinapakatubang natin. Amo na espiritu sang Maskara Festival diri sa Bacolod mo nga kinahanglan maging positibo kita kag itubangon nato din mga problema the way nga maging positibo kita and hindi kita mag-surrender sa mga sitwasyon kinatubang natin mga katropa. Way back 80s, ang grabing crisis sa Negros Occidental, nagsira ang pinaka mga sentrales natin, ang aton nga mga kulturan, nga obras kampo, wala sa trabaho, gutom mga katropa, wala sa kaunon. Amo na experience natin nga nag-duso sa aton sa mga celebration kaya pinaka mga bago nga ginatubang natin sa mga this point of time. So, here it is. Dari sa pungsod ka Pilipinas, mga katropa, we are experiencing another phenomenon nga ginabatsag natin, gina-endure natin, mga katropa, any crisis sang gina-experience natin sa aton nga pagpakabuhi. Ang pagtaas sa mga baraklon, no? Wala nag-gihog nga presyo sang suldo. Sa mga minimum wage earner natin, sa mga kautura natin nga nag-negosyo nga amat-amat nabatsagan man nilang ninit nga bakal sa ilang mga negosyo mga katropa. And that's hambal sa pila ka mga why gid sa sige lang testingan lang karon dugay-dugay, no? So amo na mga katropa ang pila ka mga ano ta pila ka mga experience sa responsible Pilipinas nga subong ginahaboy nato sa gobyerno. Paano ini masulbaran? Paano ini masulbar? Ang isa sa mga ginalantaw di ang korupsyon sa gobyerno, ang korupsyon nga amat-amat nagaut-ot sa pundo sang tao para mabalik siya ang husto nga serbisyo. Ang problema lang kay ti ang gobyerno ta medyo nakita ang sistema nga medyo pahapos mga katropa. Kaga amat-amat ginapanubo ang pananawan sang tao sa serbisyo nga dapat ginatan-ay sa ato nga gobyerno mga katropa. We're talking about sa mga services halin sa kuryente, pagkatus tubig, ang aton nga transportation, no? Ginabalta ang transportasyon, mangin kabahin na niya sa problema sang mga kulturan naton because we have we've seen an eventual changes mga katropa sa dalagan sang transportasyon naton po, no? Ang transportasyon nga free to all, pa-associate ka lang sa mga associations to and then bakal ka sang prangkisa mo and then makapakabuhi ka na, makabiyahi ka na mga katropa. But because ang pila ka mga opisyal at sa gobyerno, they saw it as isa ka opportunity nga pwede ma-take advantage para sa mga personal interest sa pila ka mga politiko nga nag-engage naman sa pag-privatize sa pag-baligya sa sining mga serbisyo sa mga privado nga mga kumpanya ang tao nag-suprer naman, no? This becomes the threat sa transportation sectors natin both para sa modernized kag sa aton nga traditional jeepneys because amat-amat mga katropa kung nantoon yung disenyo sang ining modernization program natin. Anyone can take control sang sistema, no, sang transportasyon naton. Giving it to individuals nga kaya magmaniobra kag mag-implementar sang modernization program na prescribe, no, nga gusto sang aton gobyerno, mga dear. And they're trying to pressure sa mga small o kon sa mga operators naton diri sa mga lugar diri sa pungsod nga mag-give up eventually so that makahatag oportunidad sa mga investors kadlag ko para magmaniobra sa negosyo sang transportasyon. Kabaro kita, pakadto ni Japon sa negosyo ang transportasyon nga modernization program. Kinahanglan gani amo rin ginambal naton sa aton nga mga officials gobyerno, if may chance, base man lang, pwede nyo malili ang ining nga mga bagay katropa kay na base makibot lang ta, no, base makibot lang ta mga pribado ng mga kumpanya ang mauyat sa aton transport sector. Kag ini mga operators hindi na makasurvive due to competitions. Maybe ang atong gobyerno i-abri man nila, no, sa aton nga mga gagbay nga mga competitors, but because maintra na madlago ang mga competitors, mga katropa, mapatay amat-amat ang aton nga mga magagmay nga mga operators, no, even modernized jeepneys, no. You know for a fact, no, ang ining mga programa nakaangklaman sa sa interest nyo sa una nga maka-intra ka mo sa modernization para maka-avail ka mo sa programa sa atong gobyerno. At a lesser cost, mga katropa. May mga operators kita sa modernized jeepneys. We know, sa una, gagmay man lang ni, hindi sa, ano, hindi sa, muna kalako ang ilang kita, ilang capitalization. But they join the government sa ginatawag natin consolidation. Naka-avail sila sa mga programa. Kung imo 500,000 investment mo for 2 billion pesos nga utang mga katropas bangko, nada nga makabaton ka, maka-approve ka for certain loan, mga katropa, because kataas sa modern amortization, but because nagupod sila sa mga programa sa gobyerno na aprobahan, mga katropa, titidto na eh, no, ang na prosper ini mga programa because you know that knowing okay ning nagalao man ta ni mga operators na to nga ti ma-sustain, no, kay ti makita man da nami plastada mo sa una i-propose ang modernization program, iduso ang ining mga bus type jeepney ginambal nila, and eventually ma-uplift, mga katropa, ang itsura sa aton mga salakyan diri sa pungsod Pilipinas. Pero hindi mo na siya, no? Subong ang aton nga mga modernized jeepney nagapyait naman, nag-agunto sang ining mahal nga mga amortization sang mga units nila because katropa, ang sitwasyon may utang pa, no? Dako ang utang. Hindi makukupahan ang utang versus sa kita. So it at unfolds eventually ang sitwasyon sang aton nga mga transport sector diri sa aton lugar, no. So amat-amat ang aton naman LTFRB because nga ti kita man nila ang kapaltahan sang ini nga programa, they're trying to just extend the help kuno sa mga jeepney operators naton, sa mga modernized jeepneys naton, para matapalan lang ang pila ka mga bulan na bayaran nila ang ilang mga arrears dito. But eventually, mga katropa, makadumas punto kasi bagay sa Japon, yung arrear mo ni Japon, no? Ha? Ang kantuan, kaya kireklamo sa mga modernized jeepneys until sila mismo mag-give up. No? Dili pa kadto. Siyempre, investment naman. Kita nyo, ang posisyon sa mga politikos mong e-vehicle, no? Nga mapasulod sa modernized jeepneys. There were may nagdagko ang mga kumpanya sa transport, mga katropa, nga nagka-interest naman sa jeepney modernization, and they're preparing sa mga units nila para makapag-consolidate by next year, no? And what will happen, no? Ini nga mga kumpanya, dagko ni, kaya ni nila nga mag-sustain kang mag-provide sa 300 ka mga units, kaya mo yung problema natin sa modernization mo, no? Hindi makakupahan sa mga small operators ang dako nga volume sa mga jeepneys, mga katropa, kag wala, hindi nag-prosper ang ining mga consolidation natin because way up dan sa mga traditional jeepneys. No? For one reason, maybe nakita naman, may pananawan man siguro, ang traditional jeepneys, angot sa mga programa sa gobyerno, nga hindi akma sa pagkinaanglan nila. Hindi akma sa gusto nila matabo sa pag- develop o kung pag-avance sang aton transport industry pinagi sa modernization program di kita ni nila, no? So karon ang problema is hindi sila mag-intra kag aton problema, ang problema pag ina aton modernized jeepneys, no? I tell you they will suffer much sa ginahambal naton di ang aton gobyerno, abi mga katropa, kita naton diri yung kapaltahan sa gobyerno naton. Ang eksakto nga programa niya hatag sa transport sector. Okay ba na yung problema? If ma-modernize kita, okay good, no? Ako mismo, gambal ko, kinanglan ito mag-modernize because kita, tamang din appellated ng mga jeepneys natin dari sa atong lugar nga hindi nakapable para maglagan pagidman, no? 80 pa. But nag-exist there mga katropa. So it's high time nga mag-modernize kita. Pero, ang modernization nga hindi monopolya ang kadrobla ang target sinabla mga katropa ha? So diri kita permi gaka angkla gaka confused kay ti hambal panamion mga salakyan panamion para makahatag provide makaprovide sa sakto nga komportable nga mga jeepneys para sa aton nga mga pumuluyo sa mga kultura naton pumuluyo na ang interest nila ay makasakay kami sa mga yung salakyan. Hindi nila updated, aircon, kagunano pa. Amo mo lang ng interest tao mo. So kung ang tao pa lang taon, sige, okay naman ta. Mapadlagan lang ta sa modernization. Okay lang ta da. Maupod ta sa modernization sa atong gobyerno. Kay kinahanglan ta na siya. Pero ang sistema nga ginapatuman mga katropa, pamatay sa mga gagmay nga mga jeepney operators dari sa Negros Occidental. Hindi sa option para sa mga gagmay mga operators for them to survive eventually long term nga istorya na ito. Look at sa programa bala subong, look at sa mga modernized jeepneys na to, sila mismo nagka problema man subong, no? After couple months nga ma-subsidize sa atong gobyerno, may holdover kita sa mga modern, sa mortgage na to, mga katropa, then what? Ano matabo sa ito? Ma-pressure na itong gobyerno nga magbayad sa motor amortization. Ma-pressure na itong gobyerno nga o kamo lang bayad niyo kay palpak itong inyong programa, kamo niya bayad. Hindi pwede. The government, ang gobyerno, may himo sa gobyerno subong i-abri niya sa mga investors. Karun. I-abri niya sa mga investors para mag-invest sa mga units, mapakonsolidate, tapos mamaniobra sang transport industry naton. So ang gagmay ng mga operators ni karon sang aton nga jeepney modernized jeepneys mawahig nisla. Kaya gina punto man ang kinahanglan insakto nga management, financial management. Balo naman lang sa mga fiscal o kung mga economic managers naton, balo man sila nga hindi man plastado abi ang financial operations ang mga gagmay ni sa mga operators ni sa modernized jeepney. That's why nagka-problema sila. One thing to justify is that naglabot sa katuig ng mga arrear, sobra pa, ambal sa mga kilala ta, dito man sa kati, dapat i-plastaro nila ang fiscal system nila. Nga dapat mabayaran sa kooperatiba o korporasyon ang ila arrear. No? Hindi mismanage. Tira naman ta, misturya, na mismanage. So, kinahanglan, i-take over, ihatag ang prangkisa naman sa ibang mga operators. No, i-abrihan ta ni, para sa mga investors kung gusto mag-intra sa jeepney modernization naton sa eskema ng korporasyon kag kooperatiba. Ipatay nga ito ng mga operators niyo. And that's why, sa duwan eh, sa mga transport sectors, there's always point to be united para ipanawagan mga katropa ang eksakto nga modernization program sa atong gobyerno nga hindi nakaangkla lang sa korporasyon ng kooperatiba system. Para mabuhi ang tanan. Para makasurvive ang tanan mga katropa. Amo na abing iskema sa atong gobyerno mong dalan i-joint venture
10: ha?
11: Para gastuhan sa mga privado ng mga kumpanya ang ini for 25 years. No? And eventually, malibre ang gobyerno sa construction. Ha? Nga ginapangita sa gobyerno nga standard gid ng mga dalan ng kinanglanta. Okay? NLEX, XLEX. No, dito sa Metro Manila. Those are private-funded ng mga proyekto padalan mga katropa. Pero danay ka, hindi na itong kwarta sa ngaton nga DPWH to. Nga supposedly intended para sa mga proyekto nga muna. No? Ang punto na makasave ang gobyerno. Ang gobyerno mga katropa, wala da para mag-save. Arad ang gobyerno para maggasto sa kwarta sa tao, sa insakto ng mga proyekto. Just like what we have sa flood control.

0: cashier, pinaka-counter, mabungguan mo to para magbayad ka? Ha? Daras mga lugar? Nami, danan, na home. No question, okay. Nami, may traffic lights. Ha? Tawhay.
1: Mm.
0: Pero, kada bunggo mo to, bayad ka? So, sinuol, tao, commuters. Sa mga nagbiyahe, pass on na lang na mo. No? Ipasa mga obligasyon sa manugsakay, dala sa plitihan, and then tapos. Di, ang pamangkot, mga katropa, di na itong kwartang grabayad natin sa gobyerno para sa infrastructures natin, sa mga dala natin, ha? Na save sa gobyerno. Again, mga katropa, ang gobyerno, ya, wala man daya nagtindog sa mga proyekto na para makasave. No? They're there to spend ang kwarta sa tao sa insakto nga mga proyekto nga wala sang bahid sa korupsyon. And that's why gininit, mga katropa. Muti, ang balila, ti, imbis nga ibutang dali sa proyekto sa dalan, di, imuunt lang ang proyekto itong iban. Doon mo na bla, mga katropa. So, kadutos mga flood control project, kita mo, madamo sa flood control project nga nahimo ta. Nga supposedly, sa farm to market road, mayara sa mga location, but ang problema, ginahatag na sa mga private sectors. Amuni, no, trial and error yung nakakatabo ni Diyos Metro Manila. And eventually, mga katropa, dali sa atun, mga experience, sama na natin. 9:38, mga katropa, commercial ko na, ihaboy ko mga obligasyon ta. Standby.
2: Bullseye. XFM 90.3.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
2: Santon Gold. Live. Testimony.
4: Ako po si Rodirin Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Good supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobra gid

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Southern Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Southern Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Southern Plus Gold. Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Southern Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Southern. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Southern Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Southern Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Southern Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.
1: Chronic pain,
0: ang sakit.
1: Mag-sister pain,
0: muscle fever,
1: acute pain,
0: kahit ano pang pain,
1: basta pain.
0: Mag-sister pain,
1: ang karang pain,
0: fast and safe.
1: Sister pain,
0: if symptoms persist, consult your doctor.
1: The pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
4: Balancing ang mga komentaryo.
5: Pwede,
4: yung nag-atras ang public opinion.
6: Objective.
4: Prangka,
7: kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
7: Ini ang Bullseye.
9: Balik din mga katropa sa pagparagin natin. Awa na ang pila ka bagay nga gina-consider natin sa mga 2026, no? I hope tani magbag-o na sa mga katropa ang mga style sa katong gobyerno. Nga gusto naman makasave to. Gusto naman makamimo ta sa mga proyekto para makasave kita. Just like what happened to Basiwa, no? Basiwa and all other electric companies, no? There is Negros Occidental, no? Nag-engage na sa pag-privatize because nga ti... ang perception dra ginahimo sang mga propagandista man nga once ka government institution nubo ang standard, which is true, tuod na, no? Pero how long kita mag-endure sang amo nga pinasahi nga asang paminsaran nga mo na tungod nga ti nubigaw ang serbisyo sa tao, no? Kaya dapat may layis na da, no? Nga ipasarget nga mga GOCCs natin would remain sa government nga handling. Hindi mabalik ya. Kaya dira nagagawa ang tsakto nga serbisyo mga services natin mo. Dira nagakadtong aton nga ano? Gakadtong aton nga taxes, no? Imagine gakita ka rin da sang gakita ka ba? Bayad ka tax mo? Bayad ka VAT mo? Gakadto sa gobyerno, mga katropa. And ang gobyerno, gambal, sige, mag-gusto rin naman makasave. And that's why para makasave kita, hatag ta, may arat kita sa mga joint venture agreement, himuot ta sa mga private sectors. And let's lay down the parameters. Nga, winning kita. But in long term, kitang perdi, mga katropa. Because kung negosyo sa mga private sectors, mga katropa, they're in for the profit, not sa services. That's two different things, mga katropa. If government services should be free of tax, no? Kag services kaya nahulat nato. Services kaya mahatag sa gobyerno sa ginabayad nato sa taxes, no? Sa ato, halin sa atong tax. No, kung sa private companies naman nila, they're trying to innovate and gusto nila magnami servisyo nila, but it comes with a cost. Mabayad kas na da. No, bayaran mo na siya. It's not for free. Tiyan mo na atong experience sa buong mga katropa, mga katropa. Gataas nga ito nga cost of living because kung kisa, kita man bala sulun. Will it happen? No? Morning, girly Sembrano, may aga sa chapter, Felisa, sa moms. Lloyd Novales, hambalia ko no, 1 month to go before the mascara and 2 months to go before the barangay NSK elections. Excited na si Sir, ano, si Sir Lloyd. To. G. Monserrate, may aga, everyday XFM ko. And everyday, everyday kid ko nag-inom sang Santon Gold Coffee Mix. Nagapulo pang api. Amor advantage ang kape mga katropa nga mahatag o kun para sa inyo tanan because nga ti aside nga aside sang beneficios ni nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton nga lawas aton nga depensa mga katropa kontra sa mga masakit na ginami pakutis lang gwapo kagwapa. Well, wait a oras pa para kita mga katropa, buwas naman ta, no? Sa aton nga mga kauturan, enjoy the rest of the day. Holiday subong, spend it right. With the members of family, maybe we can go out probably para sa gamay nga pagtinipon, pag sinadya. And also, sa mga kuturan ta, nga aras balay. Gapanilo. sa ngalan sa ating technical partner, katropang Chris Albando, sa aton nga station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton nga CEO, President Dr. Rimele Tuoy, ako naman sa katropang Wid Salinas, nagkapaalam. Good to boss, God bless you.
5: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
6: Sample Plus Gold.
10: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Visio Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na warm.
0: Santon Gold. Coffee

0: Exciting!
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mo ta sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
0: 0955-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM, kid.
6: Eh, nanyang music ah.
4: Nga XFM, kid.
6: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap yung mga balita, blabs, yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga XFM, kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Kasakit sa nabong kong naging tampa mo.
10: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigun ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
11: Endless love. Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa. Endless love. Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: pagsapon sang kasaysayan ni Farah, ngayagin pasakop, hangaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: Pila sa kasing-kasing.

0: You look uneasy.
1: Hindi ba lang nagsiling ako kaina? Hindi ako mahimo nga magpakagabi.
0: Anong gidang isaw kung duha ka oras nga hulamon ko sa imo, ana? Sigurado nga nagkakatulog ni siya pagabot mo. Kung nag-overtime ka, hindi ba lang?
1: Kinahanglanggit pala ang amo sinakalawig sang oras para sa pagsugilano natin?
0: Madamong kita sa hambalan. Kung ihatag mo sa ako ng bugos mong atensyon, Farah. Madali lang. May kuhaon lang ako.
1: Paking kuha siya sa bulsa sa iyong blazer.
0: This is for you.
1: Isa ka jutay nga kahita.
0: Madali lang. Buksan ko kakuhaon ang unod sini. Paragi din sa imo.
1: Hindi ko mahimo nga batunon ina.
0: Ya.
1: Ano ba lang buot silingon sang isa ka diamond ring?
0: Pwede nga engagement ring o kun simple lang regalo.
1: Bisan ano pa ina? Hindi ko gihapon ina mo baton.
2: Ah, sir. Are nang wine nga git order mo, sir, oh. Ba?
1: Ba? Nakita sang waiter ang sing-sing. Sigurado ako kung anong araw sa iya hunahuna.
2: Ah, sir? Hindi bala mas okay kung champagne imbis nga white wine ang gin-order mo?
0: Good idea. Taki kami diri sang isa ka butilya sang inyo best champagne.
2: Okay, sir.
1: Hindi ako makahipalo kung anong gusto ng pagwaon sang Rocky ngayon. Apang hindi ako mag-ugyon sa iya. Kag hindi niya ako magpilit. Hindi.

0: drama ini, Rocky? Gusto mo gid bala ako nga pakahuyan? Nga nagkanto pa kita diri. Pwede mga dito na lang sa opisina para mas effective.
1: That's better. Abi ko anay ko nadula na sang dalayo ng akon honest to goodness para.
0: Ginapaaking mo gid bala ako.
1: Makauna kita. Ipagkatapos, amo ang pagsugilano naton, okay?

0: ko ako. Kasi kung sobrahan ako sang inom sang ilim nun, eh gin-order ni Rocky.
1: Okay ka lang?
0: Kinuyatan niya ang kamot ko.
1: Kaya may isang palad mo. Sa din ka ba kato? Nagtindog ka?
0: Mapa-ladies room ako.
1: Ladies room? Okay. Alalayan ko ikaw pagkato dito. Kaya mo pa ba lang?
0: No.
1: Hoplan ko ikaw.
0: No. Kaya ko. Okay lang ako. Hindi lang kung tani mag-ikis-ikis ang akong lakad. Hindi lang kung tani.

0: ni kelang?
1: Aba, hindi ako magpasato, ma. Ngayon matulog na ko.
0: Farah?
1: Wala siya nagsapat. Sa baylo. Kitulog niya ang akong bibig.
0: Farah, I want to marry you.
1: Anong siling mo?
0: Gusto ko ikaw nga pakasal.
1: Nga?
0: Tungod gusto ko ikaw nga maging asawa. I want you.
1: Want? Ina lang ang rason mo?
0: Nga. Ano pa ba lang dapat na maging rason?
1: Wala. Wala na siguro. Anyway, hindi ko gusto nga magpakasal sa imo.
0: Ano? You must want me. Yan ang aging kuha mong bag mo.
1: Gusto ko nang magpauli.
0: Madali lang. Bayaran ko anay ining gin-order nato.
1: Makuha mo ako sa kwarta. Nga i-share ko. Sige, inom namon kag ikaon.
0: Waiter!
1: Ari na. Ibutang ko dito sa lamesa ang kwarta. Ara ang share ko sa ginkao naton. Madali-dali akong kuha dito sa restaurant.

0: Kantod Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
5: wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Wagas.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Para na. Naaariglar ko na itsura ko. May nagsulod sa opisina? Ay, base ko si Sir na ina. Magwala ko diri ah.
1: Man. Ari na gid man si mama mo at last.
0: Oh my. Hello, anak. Hindi ba lang nga nag-promise ka sa akon nga kay lola kag lolo ka lang nimo nga manawag kag karon pa ina sa gabi?
2: Yes, ma. Karon pa sa gabi, kag-aga pa lang subong. Gani, pwede ko pa ikaw ang matawagan, hindi bala?
0: okay. May problema bala? Nga nagpanawag ka? Nag-aobra pa ako, anak. Nakahibalo kasi na, hindi bala? Maakig ang boss ko.
2: Ah? Sino ang boss mo? Atong kambal ko kayo na, ma? Oh, kikid lang siya nga kambal.
0: Sabtang pamangkot ko sa imo, RJ, ah.
2: Ma? Akig ka?
0: Ano ba lang problema? Nga nagpanawag ka, ha?
2: Ma, sorry. Pero, pwede ko ba lang agaron si Jister para magampang sa train?
0: Okay. Pero, hindi ka mo magkahod, gid, ha? Para nga hindi masabaran si Manang Inday sa inyo nga duha.
2: Oo, ma.
0: Ayaw, gali. Sadi na bala si Manang Inday mo?
2: Sa banyo, nagapaligo. Bye, mama. Thank you very much.
0: Ginbutang na niyang telepono.
3: Mga pila na katuig si Archie.
0: Hindi ko siya pagsabton. Padayunan kong kinabuhat ko. Pakadto ko sa filing cabinet.
1: Kanawang mo siya, hindi ba lang? I wonder kung anong dagway sang yamay.
0: Hindi. Kinauyatan niyang laragway na mo ni RJ sa lamesa ko. Nagkapamangkot siya. Kung anong hitsura sang ama ni RJ? Wala ba niya nakita ang dimple sa guya ni RJ? O kung ang straight kag maitom sininga buhok? Hindi gani ang mga malagba sininga amibilok? Ano ba lang ang sahi sang hampang iniginabuhat mo, Mr. Trias?
3: Wala akong naghampang, Farah. Ikaw.
0: Hindi ako pagsuli eh.
3: Pwes, untati ang pagpakunokuno. Damn it!
0: Oma!
3: Nga nagpakunokuno ka nga hindi mo ako kilala. Nalimtan mo na bilang natabo sa aton sadto? Nalimtan mo na bilang ako ang una nga lalaki nga gintugyanan mo sang lawas mo?
0: Ikaw, nalimtan mo na bala?
3: Wala. Paano ko malimtan? You bewitch me, Far.
0: Nagring ang telepono. Nagsulot siya sa opisina ni Sir. Sabton kong telepono. Data World, good morning.
4: Farah, are you alright?
0: Yes, sir. Ma-report ka bala subong, sir?
4: No, Farah. Maybe tomorrow. Si Rocky, masugilanon ako siya palihog. Masako ang linya kay Inapay. Palihog siling sa iya nga kung mahimo, i-hold niya anay ang linya. Importante ang iambal ko sa iya.
0: Yes, sir. Hala. kaina pa siya nagkakontak. Wala ko gali siguro na uli sang hustong isa kalunya. Ano pa? Hindi siya makasulod. Ay. Sir? Si Sir De Leon sa line 3? Mapalit na ako sa lamesa ko. Ay, Diyos ko. Ubayin man ako. Hatagin man ako sa husto nga desisyon. Isahano na ako diri. Tungod hindi mag-report si Sir De Leon. Oh, God. Wala na sang buhaton niya kabuangan si Rocky. Kabay lang kung tani.

kalsado na 5 na. Ano yan ang ginabuhat ni Farah sa gwa, ha? Kaya pa ko lang ang nag-tinerdre sa sulod sa opisina ni Mr. De Leon. Pagwa ko.

0: Si Farah. Sub-sub gihapon si Celia trabaho.
1: Yes, sir.
0: Time to go home, Farah. Kaya gusto ko nga masugilanon ka.
1: Wala na kita sang dapat pangahambalan, sir. Wala ako sa iba na sugiran. Hindi ka magkabala ka.
0: Ano blangin na panghambal mo?
1: I mean, hindi ako magpanugid nga.
0: Naging bastos ko ikaw kayo na? Kumpensaron. Sobra pa din ang pangayo mo sa una, hindi ba?
1: Buhi ang kamot ko.
0: Ginuyatan ko lang. Itampaon naman kung tani ako.
1: Buhi ako.
0: Buyan ko ikaw. Kung ipangako mo na magupod ka sa akon sa matawai. Gusto ko nga magsugilanon kita sa mayo.
1: Sige. Apang, hindi ako mahimong magtukay. Tungod nagahulat sa ako ng akon anak eh.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, namin bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: System.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: The Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang gid niya.
2: Gabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold,
2: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend

0: sa tonsil nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react,
1: short-tempered ikaw.
0: Yes, so Southern Plus Gold. Ang isa pa gid sa manami man, ang mangostin nga sangkap sang Southern Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa ton brain kag sa ton sining nerves. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, ti ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton nga ginapaagi sa ton sining nerves, problemado. The secret of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kape siya, pero may pang-bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh ara dang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sang inahimo ya gina detox ang aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun magsupport ina hindi dayo na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong-tiyang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samphone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: X. XFM. FM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
9: Nga XFM kid how?
10: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
9: Nga XFM kid.
11: Inami ang music ah.
9: Nga XFM kid.
11: Ay wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka blam yara kasi mga balita blam sun abi mga DJs nila kag
12: wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
9: may how gid dapat
13: enjoy lang
9: nga XFM gid how
14: Timo
13: XFM 103.9
15: mga katropa

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: XFM Time alas 10:49 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsin ka man sa mga bahay sang kalibutan. Welcome na dari sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro. XFM News. Mga katropad, law kita subong sang Lunes, Agosto 31, 2026. Wow, long weekend sa ibaan, kaya today is holiday. National Heroes Day, mga katropa. Mabuhay ang ating mga bayani. Sentro. Ang iba niya subong mga katropa, wala sang obra, wala sang klase. O, at ipahuway-huway ang iba niya. At i-extend na ko nung ilaman nga weekend getaway. At isubong ang Lunes mga katropa, wala sang opisina. Pero sa mga nag-monitor, dara subong sa aton, salamat git sa mga nag-upod na. Mga katropa, ang inyo dari kaupod si katropang Franz Andro Borgo. Sentro. Kita diri maginop tanay humali na las 10:30 tutob alas 12 sang udto. Agud mga katropa tala kahit ang pila ka mga importante nga mga issues. Mga hitabo kag iban pa nga mga insidente diri sa aton mga katropa sa Bacolod kag konsernin man nga bahin sa Pilipinas ug natuman sa luwas. Sa mga nagamonitor tara subong sa aton, good morning sa ila sa Miawon Slobla Naibla.
1: Di na kamo.
0: Salamat gate sa inyong pag-upod rin sa amon sa XFM Bacolod. Mabatihan ninyo kami mga katropa sa Radio Frequency ang 103.9, ang XFM Sagay City sa Radio Frequency nga 87.5. Mga katropa, ang XFM Cabancalan City naman sa Radio Frequency nga 106.1. Kag mga katropa, ang XFM Canlaon City sa Negros Oriental, mabatihan ninyo sa Radio Frequency nga 101.7. Babatian nyo man kami mga katropa kag malantaw dira sa inyo ang mga social media sa Facebook. Babatian ninyo kami sa Facebook ang XFM News and Public Service Authority, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority mo na ato nga Facebook fanpage. Mga katropa, mayara man kita sa YouTube amo ning XFM 90.3 Bacolod. Kag hindi magkalipat, may ara na kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Mga katropa, nga inyo ma-download nga libre. Tara sa inyo nga mga Android phones, no? Pangitaan nyo lang mga katropa, ang XFM Radio Network sa Google Play Store app. Ma-download na ninyo mga katropa nga libre. Kag ma-access na rin ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Mayara magkita mga katropa sa text line, no? Ang text line na to na muling 0915-628-7926. Kag subong nga, gano'n ba lang ato mga dapat tutukan, talakayan ka diskusyonan, siningan daw sa Lunes. Dari lang sa itong palatuntunan ng Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, magapakigangot kita karon kay Attorney Joe Max Ortiz. Update ni bala mga katropa sa impeachment trial kay nga ang prosecution hindi na kuno kinanglan pa magdugang sang witness. Kahit ito para sa ila do bastante na to kuno. Ang mga gipagwa nila ng mga witnesses mga katropa na may kang tanan ni sa mga articles of impeachment, no, batok sa kay Vice President Sara Duterte, mga katropa. Kag also, no, ang iban pa gid mga katropa nga mga ginaangot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, kung siya ginman bala ang posibleng ma-impeach, no? Matapos ang mga ebidensya nag-ipresentar batok man sa iya mga katropa.

0: And mga katropa, later on, update naman eh, no? Ang National Heroes Day, no? Payag sang iba naton yung mga konsyalis sa siyudad sa Bacolod for the National Heroes Day, mga katropa. Basi karoon makatingwa kita kay Councilor Gamboa, Chairman sang Committee on History, mga katropa, eh, no? Kag karoon, i-update naman niya ang death toll nga natabo dito sa pungsod Nepal after the flash flood, mga katropa. Sentro! Kuwanta naman niya i-update dito. Discuss ko ni sa inyo, mga katropa, sa karoon ng going ni ang rescue and retrieval operation dito, no? Alas 10:55 da. Amo ni karoon na ito yung dapat bantayan. Tutukan na ito yung kadiskusyon na and rilan sa tama pala tuntunan ang Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, ipakilala ko na sa inyo mga produkto. Sang Yes to Health. Sentro. Mga katropa, ang produkto sang Yes to Health, ginalagipan din isang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. Dako na yung mabulig sa, ano ta? No, yung kayong lawas ta. Oh, nga subong pido damo gid may ginabatsyag ang iban sa aton bangod sang malaing nga panahon, mga katropa, galiwat ang aton nga immune system gabag-o, no? Kun ano pagidabing nga mga balatian, mga katropa, nga do nagatagid sang concern sa tagsan atong ka mga katropa dira, no? Mga katropa, ang ultimate reyos ang Yes to Health ginalagipan ni isang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, ahos kag amarguso, no? Makabulingin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o kon malignan. Mataas yung mga sugar level, yung mga blood pressure. Mapaagan-hagan man ni makatropa ni Santon Gold Herbal Capsule. Kagun na napagid ng mga balatian, na nga doon nagtagid sa inyo sa problema, kabudlayan. No? Nga doon ginaduga antos, gig ka mo. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Mayara man kita, sang Santon Vitamin C man, alkaline base ng vitamin C naman ni makatropa, kay makabuligid ini, no? Sa aton man nga pamatsyag para hindi na kamudra mag problema pa sa especially sa sininga ano no, sininga panahon. Kay tido kadamo na gid sang balatian nga nagatuluhaw, mga katropa. So ang Santon Vitamin C alkaline base nga vitamin C ini, mga katropa, hindi na makapasulab sa inyo nga sulok-sulok. Oh. And also, meron kita mga katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule naman. A Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil. Malunggay oil, mga katropa, kag vitamin D3. No? Maka ano ni siya mga katropa, makadula ini sa mga makapabakod sa itong mga katula na makapelty sa itong mga cells, kag mga katropa makapalikaw sa aton sa mga infections nga cause ng bacteria kag viruses, mga katropa. Mga katropa, baka linitanan sa Yes to Health Wellness Center ng Pandres Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga leading drug stores nationwide, mga katropa. So, tayo na Panginoon lahat nyo. Mag-avail na sang mga Yes to Health products, mga katropa. Sentro. Alas, Jessica Tayotso na. Mapapi... Ay, babot ko na rin yung PDMPD. Subo kayo holiday, no? But labas, nara ni sila. Pero kung available ang Fivox, try itang Fivox, kay doon may na-monitor naman itong volcanic earthquake, oh, sa Canlao, no? Eh, basi maka, ano ni Slabla sa aton, maka-update lang. Ang Fivox bala, or ang ano mga katropa. Para makatag sila sa aton, sang update lang. Ang PDMPD for the weather, oh, kung basi available man ang PDMPD, dira. Try talang ang PDMPD o na, Chief, ah. Kung nara sila, ano? Para matukiban, ta. Kung ano ang pinakalitest nga sitwasyon subong sang panahon, ta. Kahit sa ibang nga lugar, mga katropa, bao Diyos kong binaha, no? Binaha, do ka, ano na ganyan? Do ka lala, nagit sang pagbinaha sa atong Dres Pilipinas. Ibang nga mga lugar. Ting goberno, ta ko no, do wala lang sa Gapon. Sentro! Pagbinaha, dari sa atong, do hindi nagit malaglawgan, kay do ka palang lapaw na. No, dugay-dugay kita nga mga tao, may mga hasang na. Ang tao, ma-evolve na lang ng tao, ma-adjust na lang ng tao, kay bangod sa baha. Gobra ng tao, galangoy sa baha. Iti ba si Dugay-Dugay Black, kita nga mga tao, magliwat man lang aton nga mga itsura, kay ti baha, no? Puro lang-ulang, wala man ang istorya. Tapos mga tutok, ha? Dapat taning gobyerno, tama nga tutok na ni. Okay, sige. Check na Fivokes, available sila today. Available sila subong. Check na ton si resident volcanologist sang Fivokes, mga katropa, with Engineer Marie Andelin Quincha for the update sang Kalaon. XFM, Kalaon Update Centro. Engineer, good morning, ma'am. Welcome sa XFM. Kaupod mo subok si katropang Andrew, ma'am. Good morning.
1: Hello, Sir Andrew. Good morning.
0: Yes, ma'am. Good morning. Mama, ay kami update, mama. Kamusta? Kado may mga na-record naman ng mga volcanic quake sa kay Kalaon, ma'am.
1: Yes, sir, no. So, for our August 31 mga bulletin, may ara kita nga duha ka volcanic earthquakes nga na-record in the past 24 hours. Ang aton nga sulfur dioxide emission naglambot sa 1,606 tons per day. Kahapon, sir, no, ang nabilog na adlaw, hindi kitaon ang summit crater. Obscured ang aton nga visual observation.
0: Yes,
1: pero continuous ang aton nga na-monitor nga inflationary trend sa edifice ng aton nga bulkan nga may short-term dissipation.
0: Okay. Pero engineer ma'am, nung pag ano tani pag-assess sa karon ma'am nung possible nga mga observation ta sini ma'am.
1: So sa subong sir no nga nasa alert level 2 sa gihapon ang aton nga bulkan. So, kita ara gihapon sa moderate nga volcanic unrest. Pwede kita mag-inspektar, sir, nga may ara kita nga mga ash emissions pareho sa mga natabo last week, sir. And
0: yes,
1: also, pwede man kita mag-expect na magkaroon kita sa mga sudden nga activity or mga moderately explosive eruption.
0: Mm. Okay. Okay, engineer, no? Pero ma'am, ang situation sa karon ma'am, kamusta ang mga ginabugas ng bulkan ma'am?
1: As of kahapon gani ang aton nga mga volcanic parameters, halos wala man sang mga pagbag-o sir sa aton nga volcanic parameters.
0: Yes,
1: pero gina-expectar na to nga pwede kita nga magkaroon pagin sa mga ash emission events, lalo na kay medyo elevated sa gihapon ng aton nga sulfur dioxide emission. So, ang elevated nga sulfur dioxide emission, sir, na pakita lamang ini na mataas pa ang magmatic gas nga bugas ng aton nga bulkan. Pag, kumbaga, medyo ara sa shallow level ang ini nga mga magmatic activity.
0: Okay, ma'am. Sige, no? But engineer ma'am, base may mga reminders lang kita ma'am, especially sa mga pumuluyo o malapit raman sa lugar, ma'am?
1: Yes sir, no. So ang aton sa gihapon nga mga recommendations is no entry within the 4-kilometer permanent danger zone sa aton nga bulkan. And also sir, no, kung may mga estimations kita, aton nga mga pumuluyo, aton nga ginapangabay nga magsuksok kita sa aton nga face mask, limitahan naton ang exposure sa mga ash.
0: Okay, sige. Engineer ma'am, thank you again. Good morning, dira ma'am.
1: Salamat. Thank you, Sir Andrew.
0: Yes, ma'am. God bless you. Centro. Mga katropa, ito na batian si Engineer Marie Andelin Quincha sang Fivokes, mga katropa, for the update, no? Especially sa sitwasyon sa karon sang Bulkan Canlaon, sininga mga tinion, mga katropa. Centro. Alas 11:04 na, mga katropa, padulungan ta si Drekita sa aton nga first nga bisita. Padulungan ta si Attorney Joe Max Ortiz. Kay tala kayo tani mga katropa anong mga observation kay mismo ang mismo prosecution daw nga siling nato nga do hindi nagani kuno nila kinanglan sang additional pa or mga witnesses mga katropa. Kay maybe for them may mga natalupangdan na sila, may mga naobserbahan na sila regarding to sa mga panaysayon sa mga witnesses, mga katropa. Oh, sang depensa man also angot ni sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No. Kahit yung mga katropa mahibaluan ta nga ang amuning nga sitwasyon sa karon sang trial is ongoing pa. No? Wait ani kabalo mga katropa kung tuptop sa no ini. Pati ang sa bahin sa prosecution ti basic guro para sa ila manugtakop na, manugtapos na kung kinanglan na tapuson ang trial ni Vice President Sara Duterte. Ay di kon sa ila guro nga pag-obserbar mga katropa, diba siguro guilty na sa kung anong articles dira, no? Pero ano mga katropa, check na ito sa piyak linya with Attorney Joe Max Ortiz for more discussion. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM Circle. Pwede mo subok si Katropang Andrew, Attorney. May aga.
2: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, Attorney.
2: Tumaw pala mayong aga.
0: Okay, Attorney, thank you again, Attorney. Dire kita sa trial ni Vice President Sara Duterte. But first, anong imong mga observation, Attorney man, for almost 18 days nga trial? Sa 18, kabugsan nga 18 kadlaw sa trial ni Vice President Sara Duterte, Attorney.
2: As a legal observer, ang prosecution naka-establishar na sang pattern of corruption. No? In the sense nga ang confidential funds ato lang nagkanto sa kay VP Sara na nag-aprobar pag at the same time ato lang yan sa kay Kernel Lachica. So ay kinapangitaan pa. But silingon ang role nila ni Ortuño nang inano na lang daw decoration.
0: Okay.
2: Short of saying na the Vice President is actually responsible sang santo nga tanan sang gastos to. So ang burden of proof ara na subong sa defense to justify nga ang gitan sang ini nga magastos. O ang gidya, lihitin mo. Ito, hindi pwede nga sa ito ni Robin Padilla nga ang tuon tanan niya sa dito lang kay Piatos sa mga ginatag spurious tukon hindi amo hindi nga sila yung saiton mo daya mga national heroes. Ang national heroes siya mga aliasis siya ikumpara mo to sa kay Piatos sa kay Bilat. Ang hapilido nga kalamutan bala
0: gani man.
2: So hindi nga mga aliasis wala ni naga-justify pag hindi magamit ng rason na tungod na gamit aliases ang mga recipients o kung beneficiaries sa amutong ang mga pundo, wala nagakasayuran na liitin mo ang imo gastos. Kung nagamit ikaw alias para matago ikonsel ang isa ka-krimen, then matawag muna na balik-abot na komparasyon.
0: Okay.
2: Sila ni Marcial Bonifacio, nga alias ni Ninoy Aquino, ikumpara mo to sa Piatos.
0: Oo.
2: Sa mga ngalan nga may mga bilat pa, may ngalan pa nga kung ano ng pangalan. So I think ang komparasyon was uncalled for. Hindi nagakadapat, kag nagakabagay. So, ang ginakabig sa prosecution, kung mga wala naman sila naproban, hindi tanong na ipatawag si Canela Chica, hindi tanong na ipatawag si Farda. At tungod nga, ang punto, naka-establishar sila. So, kanto subong sa depensa, anong ilang justification? At klaro, ang prosecution naka-establishar na that there was misuse sa confidential funds na 500 million tag 125 or a total of 655 million. That's what I'm going
0: to. Okay, Attorney. Pero Attorney, nang ang natabo ning mga aliases ni Attorney, do you think do ano ni siya nang ano ka man bala, Attorney? Sa sining mga ginapakita nila, mga paggamit sa pangalan, Do you think do ano ni siya? Husto ni kay ti do makita mo gid ginobra ubra mga pangalan kada attorney.
2: Kaklaro si na yang ginobra ubra na. That's why kung ginagamit mo na ngalan o alias itpagwa mo kung sino ang real na tagiya sina. The problem is ini nga ginagamit aliases ang nagsulat klaro pito lang ka tao.
0: Oo.
2: Nagsulat ka sa 100, so pito lang ka tao ang nagimo sina nga mga sulat. Hindi ya kay siling atong actual recipient kundi mismo pito ka tao. Sino ini pito ka tao? Kay ti may identify mo na simple handwriting expert. Makakita na naya nga ang nagsulat sina pito lang ka tao. Pito lang ka tao. Bulsing noon, wala ito gintirman sa recipient. Isang panagamit sa alias. So, it will be very difficult nga ma-justify isang Office of the President, Arada, but hindi naman pag underestimate ang depensa sa ang ebidensya sa defense. Kaya, why ta kabalo? Kung nakapresenta na sila, that's the time nga okay na. But then sa nambal na naton na ang prosecution is already convinced na nakapresenta na sila sang enough evidence to support sang ila akusasyon against the Vice President. Dr. Pangandro?
0: Okay. So, Te Attorney, ang diri kita kay siling naman isang prosecution nga doon hindi naman kung ano nila kinanglan sang witness pa, Attorney. So, ano nimbot silingo nila man?
2: Kung ipresentar mo pa sila chika, kag si Parda, eh, kinalan, si Parda hindi na siya mag-testify kay may medical certificate siya. Question, sila chika bala, ipresentar mo pa na? Okay. Di, ang mapresentar siya na, ang giting siya. Hindi kaya ang prosecution. Hindi man na siguro mga stupid na ang mga prosecution. Na itutintar pa nila sila chika. Itunan man na nila. Wala man na sila magpadali-dali na sila nga hindi mo itutintar sila chika. At kung tanawon mo, sila chika ni, alang-alang may siya mag-testify kaya mag-diin siya.
0: Gani man.
2: Okay? We also know that the Vice President will not appear sa impeachment court.
0: Oo.
2: So, the only chance
0: okay
2: will be the chika. Question. Do you think ayan ipresentar sang dipinsa sila chika? To me, the answer is no. Kahit tungod niya kung ipresentar sila chika, mabutang niya sa hot water. Sa hot seat siya, pungko ka na, kuruga, guwa mo na karon. Pariyo sa kay ipresentar na si babae nga testigo at wa ya daw hangag siya bla daw ga hinangag ka na.
0: Oo.
2: Daw ay siya may nabalan.
0: Gani man.
2: Kung ipresentar mo naman si sila chika na hindi man siya gali under sa Office of the President kundi under siya sa AFP kasi manangalangan siya da. It is possible nga pa si Thailand siya da sa plunder. Sigurado kita nga ang criminal case will be filed against the Vice President kay Jean Acosta kag kung mag-testify si Natsika kasi madala siya da. Okay, including sa kay Juan kay Ortuño definitely a criminal case will be filed against them even na tapos na ni ang impeachment trial. Amo na ang nakita ko nga senaryo Katso Pangandro.
0: Okay, Attorney. Pero ang ining lakat ni Attorney, nung pag-assess mo ni man nung imo nga pagtalupangod, may mga naobserbahan ka di. Nga ti do mo ni siya do kinanglan natapuson nga ido bastante na para sa prosecution, Attorney?
2: Why na kinanglan? Ang next nila ato na lang sila subong sa second impeachment complaint. Nga parte na ya sa Salen kag unexplained wealth.
0: Okay.
2: Ya mag-close di tapos ang tadi. Ma-arrest na tadi. Ipinisa naman ang presentar sina kundi dito natin sa Article 2 para matapos ang tanan. Okay? So, ang next sini, ining September, kung mag-rest na ang prosecution, then makadto ka na ya na salin kagsa unexplained wealth na complaint. Ato Pangandro?
0: Okay. So, balita yung attorney, kinanglan pa ni tapuso na sa ika-apat nga article?
2: Oo, tapos isa-isa ng article atong ang ika-fourth na complaint, tapos na itong article 4, tapos na.
0: Mm-hmm.
2: So, article 1, amo na ni Subong.
0: Mm-hmm. Now,
2: kung ma-rest sila, ini nga sinimana, kaya hindi naman sila chika si Parda i-presentar, then, ato na ta sa article 2, amo na ni ang unexplained wealth, kag ang ginatawag nga salin. And this is very important.
0: Mm-hmm.
2: Tungod nga, if you recall, ang ginawayan ganito sa kay Corona, sal-in lang ito.
0: Oo.
2: O, sal-in lang. Mm. Ang naukas si Chief Justice Sereno.
0: Mm.
2: Ano to? Sal-in man gyapon. Wala iya lang ma-reflect to ang iya nga nakuha ng kwarta. Although in the impeachment, kuwaran to, pero ang basihan to sa pagpalin sa Chief Justice, mismo ang sal-in nga ginatawag. So this is how important sal-in is sa sininga dason nga article na kung mag-rest na sila sa sining article 1 kadto sa article 2 amo na ni ang ginatawag nga sal-in. Okay, kay ang complaint article 3 parte na iya sa bribery, kag ang article 4 nga grave threat tapos na to ya. So kadto na lang ta sa article 2 na sa sal-in sa ginatawag na unexplained wealth. Ito pang draw.
0: Okay. So, attorney, ano ning mga ginalook forward ta? Para sa pag-observe ninyo, especially sa mga eksperto, kangay si mo, do you think, attorney, may impeach gin eh? Attorney?
2: Ang impeachment naman is another issue.
0: Okay.
2: Kaya bisan pa nga overwhelming o nagkasulubra nga ebidensya ang prosecution,
0: mm-hmm.
2: Tanto kita gyapon sa ginatawag 2/3 of 24, kung bala ang 24, ang amon ang base number, mm-hmm. Na hindi mo na maliwat.
0: Oh.
2: Meaning, ang multiplyan siyang 2/3, kung bala 24, base sa 1987 Constitution,
0: mm-hmm.
2: O kung interpretahon pa ni naton, ng 24, hindi nga always 24 na, kundi ato lang yan nag-participate sa trial. Because how can you include Bato de la Rosa sa sinang inisipay na huwag man siya katin sa hearing?
0: Mm.
2: How can you decide, for example, na gusto nga desisyon, kayo ay ka man sa trial, and alagyo ka man. So, ang punto sa iban, hindi dapat hindi 24, kundi 23. But then again, that is an open question. Ang Korte Suprema lang inaya makasiling kung ano gid ang basihan sini. So kung wala pa sang kaso, naging pasaka sa Korte Suprema para mag-determinar kung pilagid ang basihan, kung 24 o kung hindi siya, pwede pa maliwat-liwat ini ang 24 ni. Kaya wala na si Caetano. Nagbakasyon na to. Si Loren Ligarda. Medical leave man siya. Oh, ang duha priso. Ang isa, kundi minus muna, kundi may muna lang na, sa karoon na 19. Kung mag 19 o 18, posible, ang binutuhay, 2/3 ang 19 or 18, may mula na siya 14. So therefore, ang required number of votes to convict the Vice President will be 16, but only 14. Kung may 14, may chance ha.
0: Mm.
2: Pero kung sino ma-stricto kita sa 16, wala pa na piyo na makakuha ka sang butong na 16.
0: Okay.
2: So, it is still in the dark kung sa pan-pan nagalutaw pa lang ina, parte conviction. Sa ebidensya, klaro, may overwhelming evidence for the conviction. The problem is, considering nga ini impeachment trial is both a political and judicial process, therefore, wala ka nagabuto based on evidence based on your political alignment.
0: Mm.
2: So only time can tell kung bala ano gid ang madangatan sini. Wala ta kabalo sa future sini katropangan bro.
0: Okay.
2: Kung ano gid ang lakat sini magbinutuhay na. Kung bala si Villanueva makabuto for conviction. Si Escudero mabuto man. Si Loren Ligarda kung mag-appear na siya mabuto man siya. Wala ta kabalo. Only time can tell. In the meantime, maato ni haka-haka lang ni Tanan, medyo forecast prediction. But then again, it is not 100% accurate nga forecast. Katropangandro?
0: Okay, sige, attorney. No? But ang mga Pilipino, bisubong attorney, doon nag-hulat Kay especially dan subong kadunganan pasang iban nga mga issue just like baha or ano pa gid nga do gari ak mga Pilipino nga do bangod kuno sa impeachment mga importante nga mga issue sa pungsod ta attorney do hindi na kuno mas pakanlaw.
2: Natural lang na iya. Natural lang na because admit the fact nga may impeachment subong. Alang-alang man dulaon mo impeachment nga ara na nada.
0: Correct.
2: So let us face that reality.
0: Oh.
2: And then make adjustments. Kusun sa urubaton.
0: Okay. Sige.
2: Okay.
0: Mm.
2: Okay. Hindi mong bitahan ang bagyo o hangin.
0: Mm.
2: But, we can just ourselves. Madyan nato niya, ato nagtayag. Kunda din ang puso sa hangin. Adjustan mo imulayag. Agod nga maka-travel ikaw. Hindi nga siling ma-stop ka na lang. So, in the meantime, kung may impeachment trial pa, naturally, ang ibanda ng mga butang, makakuan gina siya, may delay na ginatawag sa iban. Kita gusto tayo, pero may perfect ang tanan. Puros ang tanan ang mga kritiko. Puros ang tanan nga. Ang gusto ang muna. Papunan na sila wala presidente. Kaya di ba nakabalo? Oo. Ang mga siling, amo na gani, siling may Urubaton man na so pangandoon na
0: yes,
2: siling.
0: Mm.
2: Critics are also a critics that goes the way. Kabalo siya, kundi na, but does not know how to drive the car.
0: Mm.
2: Okay? Kaya kabalo ka na, di rin padulungan, no? Kundi mo siya hindi kabalo mag-drive. Mm. O ibutang na ang critic. Imo ang senador. Imo ang presidente. Amo mo na sa Japon. Lokal nga opisyalis, isinggit kita, amo na si mayor, amo si vice mayor, amo na yung panak. Pero papungkwabla, kaya amo muna siya.
0: Mm.
2: You see?
0: Mm.
2: Despite our claim, now we are the only Christian nation in the Far East, but we are the most corrupt.
0: Mm.
2: So that's the irony of being called the only Christian country in the Far East, pero ang corruption, ari man di. So pat Japan, ano ang religion sa Japan?
0: Mm.
2: Shintoism. They do not believe in God. But, ang corruption sa Japan, bala, pareho sa atin, the answer is no.
0: Mm.
2: These people who do not believe in God are less corrupt compared to those who believe in God. So that's the irony of our religion in our faith as a nation. Katropangandro.
0: Okay, sige. Attorney, thank you again for this discussion. Good morning, Dr. Attorney. Salamat again.
2: O salamat ang sa tanan mo yung aga.
0: God bless you, attorney. Thank you. Mga katropa, ito na ba tayo si attorney Joe Max Ortiz? Angot sa yaning mga refleksyon niya or yaning pag-observe mga katropa sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Alas 11:22 na mag-a-pause kita for a while. Supunanta ni Karol ng ibang pagiging mga topics and discussion pagbalik sa sentro.
3: Fats, Andrew Burgos, Andrew Burgos. Sentro. Sentro. The Secrets of Hell.
4: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas gina siling blanga eating food in a specific order hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pa social lang actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi, or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig
5: na testimonya
4: tungkol sa Sunthone Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
4: Laking pasasalamat ko talaga
5: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunthone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Zaton Gold Coffee Mix.
1: Nakapangapi ka na?
0: Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: SFM Exciting!
3: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
4: Thank you.

bihari ng mga Yes to Health products nga pwede mo gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
0: Sentro sa servisyo publiko.
4: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
0: Feds, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro. XFM News.
4: XFM Time, alas 11:35 na mga katropa. Nag-ablik na ito ko pala tuntunan ng Sentro. Para nyo rin nga ko po si katropang Franz Sandro Burgos. Kahit sining ito yung mga katropa, padulong at si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang mga mga katropa sa komentoya or mensaya for this National Heroes Day mga katropa, no? As a chairman sa Committee on History, rin mga katropa sa SP, kung balonta ni, no? Ano ang mensahe sang aton nga mga konsyales diri sa siyudad sa Bacolod, mga katropa, sa pagdumdum sang sining National Heroes Day.
0: Sentro.
4: Regular holiday kita subong.
0: No? Sentro.
4: Sana all sa mga naga duty subong, no? double pay.
0: Sentro.
4: Gako mo gamuno na ginada che pang imong escort da. Sila nga kabawi gay man ko ba kay double pay na magiko subong ba? Kinagligad to do malas gisay do ay gid. Do sunod ka mga lady, ano gid sa kono di o pigid. Project na to, spiya ka linya rin sa karon si Councilor Wilson Gamboa Jr., Chairman Sangga Committee on History, mga katropa sa sangguniang panglungsod.
0: Sentro.
4: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subog si katropang Andrew Councilor.
5: Mayang aga, sir Andrew. Kasi
4: yes, sir.
5: Kasi sa nangyong nagapamati, mayang aga.
4: Councilor, thank you sa mga tiyempo subong. No, holiday. Holiday kita subong. And National Heroes Day, Councilor. But sir, sa imong bahin, sa imong committee, Councilor, ano ang possible na ma-reflect na for this National Heroes Day today, Councilor?
5: Pero incident na di ba na Sir Andrew?
4: Yes, sir.
5: Mga bulan, Agosto, ginasilibral man na ito ang History Month.
4: Oh, okay.
5: No? So, timely ni kayo. Kasi gusto ko nga i-connect ko.
4: Yes, sir.
5: Ang sinagtuanay o anong lang ginatawag na ito nga legasya ng aton ng mga

0: from the learnings from the past. Kag kung paano nato i-navigate ang present, kag how to build the future or para sa aton ng mga kabataan, di ba? So ang pamangkot subong we are currently in search sa ginatawag nato matutuod kag heroic ng mga leaders.
1: Correct, sir.
0: So ano ini ang ginatumod naton nga hero ang dako nga pamangkot. Para sa ako niya Sir Andrew, amo ini ang nagahatag sa aton sang kalabanan gid sa aton nga mga labi na gid nga mga kubos naton nga mga utod nga kun sa diin na mabatsyagan bala nila ha nga di, nga sila ya ang una kagabisan nanan nga concern sa kini nga mga leaders. Di ba? Di na na kung kaya sa may, di na na natin mabatsyagan ang mga pigado, di na na nila mga babatsyagan ang mga leaders nila. Ya, para nga di nila mabatsyagan nga sila yang ang matutuod nga paramount concern sa ato nga mga leader. No? So, basi pa lang siling ko nga hindi bala dapat nga perhaps siling ko instead of being magsagay kita ka pangita sa sining mga lideresta, dakoy ning angkat sa ato na sa aton tanan-tanan, base pa lang siling ko nga we should start looking sa aton mismo nga kagalingon nga kita mismo mga individual tigado man may potential na siling ko for greatness. Hindi lang blind na ito, may tugaan lang.
1: Yes, sir.
0: Sa hindi nga mga leaders na nada. So, ako na siguro, ako ng kata na ito nga mga utod rin. Na okay. We should reflect that perhaps the time has come na ito sa din ang mag-provide na siling ta sa mga tutuod ng mga leaders para malang dali sa ito nga mga taugalingon.
1: Okay.
0: So, yes, sir.
1: Pero Councilor, subong do wala sang any program diri na sa Bacolod so far.
0: May pamangkot to kung
1: may program ay, may mga buhay do I mean ba doging commemorate today, Councilor?
0: Wala ako sa may naibalan. Actually kung wala ka nagtawag ang nagpabalos ako na interviewon mo ko, tingala ko mga wise na sa lalaban. Ang tanan ko mga staff, apat sila kabilog ang ginatawagan ko sa cellphone nila ko sa messenger nila. Wala tanan-tanan ko sa lalabat.
1: Kasi Laura na, bigay ti, why ka nagapinsar sa nalide? Obra na lang obra mo.
0: Mo ganyan, man, di may assignment pa kung tani ko sila. Anyway, sige lang, sige, holiday, gali, subong, at law, I thought working holiday, subong. Wala ko kabalo nga declared galini holiday, no, non-working holiday.
1: Gani man, kung way tanak galan to kalendaryo, dito man, holiday mo, no?
0: Agad kabalo ko nga heroes day subong, kung galing wala ko kabalo nga wala galing opisina man.
1: Gani kasi lang. Tikita na lang yung obras bong?
0: Ate, sige lang. Para sa ako ng mga empleyado, kahit ka hapon nga daw, nag-saving man sila sa barangay ba?
1: Oo, kahit sa Domingo.
0: Yes, fiesta highlight nila kahapon.
1: Gani man.
0: So, it is a long, well-deserved holiday. Ako non-working holiday.
1: Gani man.
0: I am happy for them.
1: Correct, Councilor. Ti bisan ano ya, ti sa imo kag sa akon, ti tuloy yung servisyo, ti sa publiko.
0: Ay, yes, sir, kasi gabalay ako yung isang ako na position paper, kadamot ang position paper ko ngayon nagbalay, pati sa Seneco, pati sa Basiwa.
1: Kadamot ang si Lord, no? Kabi, yes, sir. No? Sige lang, kahit i-holiday, subong ang gin, ano ko ni Sibo, o ang gintawag ko ni Simo, kahit i-under ni sa committee mo, subong sa history, no? Gati, syempre, isa ni sa mga dapat manaton, bala ipalabot sa mga huling tubo, bala, Councilor, no? Nga dapat i-bisa pa paano, hindi na lang ipag-take for granted ang amunib lang ang mga importante nga mga adlaw nga which is doon ang kabahin sa Maragtas ang Pilipinas, Black Councilor?
0: Yes, ako ilang

0: Yes, isa man din ang kakatapon ng mga young generation leaders of today.
1: Oo.
0: Nga dapat yun nga we will continually search, probe, mm-hmm. kag padayon nga mga panilag ra because ang pinakadako ko din na concern nga it may be very long time basi yeah. siling ko nga we will have another hero of mm. at least a leader ba lang of heroic stature. Kasi yeah. madugay-dugay yan. So, padayon nga dapat they will continue the search probe look pag it, mm. kag hindi gid nila pagpabayaan nga basi ara man sa ila.
1: Mm.
0: ang ginatawag nato na potential greatness.
1: Mm.
0: So, but they can only do that siling ko kung angin nila dapat ang history.
1: Gani man. Amo gina importante counselor no kay do na lipatan ta na bla. Kag isa pati di masubo pag ibla counselor kisa may mga example ha. Sino ang mga bayani ta bala? No? Sino ang may dako gid bala nga ginamutan sa paragtas ng Pilipinas? Sino ang mga ginapamangkot bala? Sino ato nga bisan sa national hero? Tanan lang bala counselor, no? Ang iban counselor ba Diyos ko? Ba hindi bala nila makilalaan no kun sino na?
0: Yes, ang kalabanan nara na sa TikTok.
1: Tapos kisa bala counselor misinformation pa ba?
0: Yes. Dapat i-instill naton ang history.
1: Oo.
0: Sa aton ng mga hubin ng mga kabataan because I fear no nga kung sa din we might be nurturing bala nagapadako kita sa ginatawag naton a lost generation.
1: Mm.
0: Lacking bala sa wisdom of the past. We will be creating a generation of empty brains devoid bala of the lessons.
1: Yes sir.
0: Nga binatunaan naton sa ato ng mga kanunuhan. Kung ito pamangkutol mo na blan ibang sa ilada, why na may nalungong party ganit sa EDSA revolution? All the more nga man naman nalungong nila party sa ato ng fight for independence. No, so, dakoy na nga ang katman sa ato ng mga vitalis, especially in the academe, kung sa din, dapat they have to instill. The value of historical and cultural heritage siling ko.
1: Okay, gani man. Sige. Counselor, basi may mensahe ka na lang, sir, before kita magtakop, Counselor.
0: Well, at siguro, ang akong mensahe, siguro nga, padayon kita nga magatoon. And then we take history classes for seriously.
1: Yes, sir.
0: And i-preserve good naton ang ato na local cultural historical heritage.
1: Oo.
0: So salamat gid Sir Andrew.
1: Sige, Counselor, thank you very much. God bless you, sir. Salamat gid may ngaga.
2: Central.
1: Yes, sir. Mga katropa, ito na batin si Counselor Wilson Gamboa Jr. ang otri mga katropa no, sa iyang Committee on History sa Sungguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod ang otri mga katropa sa pagsilibra nato sa National Heroes Day.
2: No?
1: Alas 11:47 na, padulungan si Katropang Wendell Balinario sa dugang mga balita sa siyudad sa Bacolod. So, ang taning mga latest update mga katropa sa sininga balita no sa siyudad.
2: Sentro.
1: Angot din mga katropa sa proposal nga pagbutang sang carnival sa nagailapit nga Maskara Festival. Matingin ba ito na sang SP, 80% pagid sa mga kiosks ang nakuha sa mga vendors nga luyag pagbaligya sa sininga tuwing.
2: Sentro.
1: Karapang Wendell, mga balita sa siyudad. Karapang Wendell?
3: Yes, Karapang Wendell. Sa taon na nag-tip na sa October, ito sabihin ko sa Kansik, at ang mga celebrar mo ang sikat niya na Maskara Festival at Riyan sa Siyudad sa Bacolod. Kagdika sa taon na Setyembre na, September 1 na, hindi i-launch na sa mga nga iwan sa Maskara Festival. Kaniya ang pag-tip of Eh, karon sa kapangwan sa na plus farmasya na yung bakulod agog mga foundation na natin sa baluan natin 25,000 pesos sa gihapon ang bayaran sa mga liyag magbaligyan o kung mga kuwa balasang pasto kada isa ka kiosk sa Tropang Fransa. Wala nagbago ang presyo yan ako sa 25,000 pesos pero ang sinalain lang ka Tropang Fransa na niyara sa nga gimbutang mula sa pahing sa lakson ka Tropang Fransa nagimbutang sila nga paduka red area kung doka blue area kung sa tingin ka Tropang Fransa mga red area kay Tika mo nagreklamo ka Tropang Fransa last year na lugi din sila especially nga ting grabe ang pag-inulan dito pa yung tao, iba yung mga nagpalitig to lugi, malano, katungod niya kahit tao, dito yung area. Pero mayroon man yung mga area, nga ti, ano, hindi bastante, mga katropang France. That's why, natin mayroon siyang blue kag red. Ang red, muna siyang do, medyo, o last year, bala, wala mayo siyang, ano, dito, no, siyang tao, juman sa pag-inulan. Na plus, mayroon, ang blue naman, ang muna man ang, damo ng isang tao nga nag-dito nga area. So, ang blue dito sa Laksote, ang muna magkapamilin sa Japan is price dito yung ati standard. Tamtang mga red, ang muna yung medyo nubo-nubo ang price. Pero te kung ang iban mo lang mga willing lang mo niya mag-display lang mo nila, hindi din mo niya mag-baligya ka sa mga France, ang muna no, mas dog na pili nila ang red area. So, katapang France karon yara na sa 80% sa mga kiosk ang nakuha na sa mga vendors sa syudad para sa Masara Festival 2026 ano ti samtang naga nakita ka pistahan nagamat-amat naman no amo naman nagbaligya katropang France giho kay ti ang Masara Festival hindi yan siya about sa lagaw man pero ti about ni siya daan sa ano man sa mga managbaligya para sa syudad especially sa mga pagkaon ano sa mga maskara na nabaligya eh amo nang rasuman ko nga nagapasadya sa tao especially nga busog ka magkaon ka dira tingnan mo na mga kiosko katapang Pransa karon amatamat naman yung ginapastar kay ti naratify naman sang last August 26 sang sa gunya pangunsod ang ining Bacolod Gugma Foundation katapang Pransa nga mangin organizer sa gihapon for the second time sa Bacolod Mascara Festival 2026 that's why nga ti sa karon padayon nagyadang ilang pag-organize no from kiosk activities sa Tropang France kaya mo nang ginapreparahan ang launching sa first week sining bulan sang Setyembre. Kagdugang pa rin sa Tropang France, hindi wala alabot yan sa mga kiosk na di sa baligyan at event sa mascara. Isa pa din, ito palingawan sa mga bakulod doon dahil sa mga nagalagaw diri ang mga carnival. Si Tropang France, ito may siling fiesta, may mga carnival. Sige bala, no? So, Tropang France, ginbaton naman o kung ginaccept naman sa sanggunian ang palunsod sa payag yan ni Councilor Alcino, ang floor leader sa sanggunian o sa SP na ginaccept na nila ining mga proposal sa carnivals para yan sa Mascara Festival. Pero may baluan nga, since ito nalikda na nga, ano, nga tuig din sa kapistahan nga duha ang carnival site sa Tropang France dito sa Bakim sa St. John Paul de Balac na sa may reclamation ayon plus dra sa likod sa NGC sa gihapon ano kay last year dra man to kan pinudamo to sa mga naging balita last year nga mera sa mga ano no pila ka mga salakit rides to bala ang do nag adriya pero sa karon amo na nga gina ano no gina refine gid sa SP especially ang kontrata sa ning mga carnival sa Tropang France para yang ati manipulastado naman at the same time ang carnival magasugod mo sila pa kung magabukas mo sila gali sa Setyembre man. No, sa Setyembre, ini nga, ano, nga, mga simana, ting amatama naman ng SP sa Wednesday, maabot nga Wednesday, liwas ni nga i, ano, no, ipas parang ilayang kontrata, good ma-check, para nga makapastar naman. Pagsang, Tropang France, ang mga baligyaan, eh, kaya ang kiosk na matamat na, bati nga ni puno na ni mga datun mga inatlaw, ay aray naman natin mabukas na ni mo sa October 1.
1: Okay.
3: Ang mga kiosk niya sa October 1 din niya. Although, ang highlight subong niya, mayara lang sa, ano no, 10 days lang katropang France kay ti isang last time niya, though haling di bala sa sugura sa punta, ang mga aktividad subong from October 1 to 8, amo ni mga pre-mascara events. Pero ang highlight niya from October 9 to 18. So, pero mabukas hindi ang mga kiosko pag ang mga lalagawan din sa October 1. That's why nga ready na. ang mga lalagawan at para sa palabutong yung nagkaka-presidente.
1: Oh. Okay, sige. So, bantayan ta ng latest update. September na. Plano lang sa mana. Ma-opening na ang maskara katropang Wendell, no? Sige, thank you, Kit.
3: Pero ako, kanya sa city government, ang mga katropa, sa pagbago-bago natin na tiyempo, magtumatipas ang Santong Vitamin C, agad na protektahan ng ating ilawa sa batok sa Balatian. Para sa nag-ugin niya, palitin mong sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balonario, X, FM News.
2: Centro.
1: Madamang salamat sa iyo, katropang Wendell Balonario, no? Mga katropa, balita sa siyudad sa Bacolod. XFM tayo malas 8:54 na bang oras kung dugin ako labos na. Pero sa mga greetings to, gina-greet ko gali si Supervisor Drasang Pulopandan BFP. O si Senior Fire Officer 3, no? Jenny Paula, happy birthday. Subong, happy birthday ha. Kag sa mga katropa ta dira nga nag-celebrate sa birthday, happy birthday sa inyo mga katropa, eh, no?
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Basta kay Tom siya subong, ay hindi na birthday. Kay Tom siya subong mo. Pero so, basta magpula sa birthday na siya. Birthday na basta magpula sa. Kada bulan, dahil niya hindi na sa basiro sa birthday, ha? Wonder ka mo kung sino, sa katropang Crush Librando.
5: Wow, ka-perfect!
1: Muna din sa nga, no? Ng all around, mga tropa. All around, may driver, may technician, may plumber, may macho dancer. Importante, hindi scammer.
5: Wow, ka-perfect!
1: Sige, ano? Puli na to, ha? Kay Ma'am Rene Diestro, Victor Estila, Ibe Alvarez, kagay Ginny Alob, Alib, Bunbun Acosta, no? Good morning, sir. Boss, ikaw naman, boss. Gapon Saga.
2: Centro.
1: Sige, ano? Kita lewat, boss, magkita ay, ha? Din na gapon sa XFM 103.9, Bacolod, mga katropa. Makita na nila, tara na mga picture, there is ang staff sa XFM, kaya nga, nakita, ma-search yung amon nga page bala, XFM Bacolod News and Public Service Authority, makita nyo na nadatanan yung mga staff sa XFM Bacolod, XFM Bacolod personnel, sa aray ditanan, makita nyo, oh, sino na si Chris Librando? Sino na si Engineer Apsay? Sino na si Katropang Judery Biliganyo? Sino na si Arbel Panunciano?
5: Wow, ka-perfect!
1: Para na makita na din nila tanan, no? Di ba?
2: Centro!
1: Sige lang mga katropa, no? Saliwat! Inyo ang Kormans, Katropang Franz Andrew Burgos. Sikap salamat kayo, may ngudo. And God bless us all, mga katropa.
2: Andrew Burgos. Centro! Centro!
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butik.
13: patika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
16: Edgar, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Ba't dyan ko tayo? Wala nang kasakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
14: Santhon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean ko ng Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
14: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
19: XFM 103.9.
20: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
21: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
22: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian Diaz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines sa ditsantin ng Santon Gold Copy Mix. Mga katropa, mga ipinaglaban ng mga bayani dapat ipagpatuloy po ng sambay ng Pilipino ayon kay Pangulong Marcos.
2: Headlines. Pinsala sa sektor ng infrastruktura at agrikultura dahil sa habagat pumalo na sa mahigit 8 billion peso.
0: Headlines.
1: PBBM. Pinamadali ang upgrade ng Tumana Pumping Station dyan sa Marikina.
0: Headlines.
2: DSWD nilinaw ang budget sa isang family food pack.
0: Headlines.
1: Gabriela Party List Representative Sara Ilago inastigo ang DSP chief sa muna ipaninisi sa Pilipino sa paghina ng piso.
0: Headlines.
2: 98 mula sa 318 na kongresista, perfect attendance sa 20th Congress.
0: Headlines.
1: Maynila at Quezon City pasok sa may mga mataas na crime index sa Asia.
0: Headlines.
2: Sa balitang regional, bangkay ng Antiqueño si Ferrer na nasawi sa drone attack sa Ukraine, nakauwi na sa pamilya.
0: Headlines.
1: Balita international, Japanese firms tuturuan ng mga humanoid robots na mag-aral.
0: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, G. Canla sinabing nakaranas ng physical abuse sa dating asawang si Archie Alimania.
0: Headlines.
1: At sa sports katropa, ang Gilas Pilipinas panalo, pinabagsak pong Iran sa FIBA qualifiers.

0: Padang Harian na po tayo ng Lunes. Muli, mga katropa, huling araw din sa buwan ng Agosto 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa lahat ng XFM Stations Nationwide.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang report galing sa Malacañang. Yung mga ipinaglaban po ng mga bayani dapat ipagpatuloy ng sambay ng Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live!

Thursday, sinabi ni Pangulong Marcos na tunay na paparangalan ang mga bayani sa pagsasabuhay ng kanilang tatang at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, buhay ang kanilang diwa sa mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda at overseas Filipinos

0: Nanawagan din si Pangulong Marcos na bumuo ang lahat ng isang bansang maipagmamalaki ng susunod na henerasyon. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay yung katropa, David Rizwan, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong bayani at nanawagan sa mga Pilipino na magkaisa sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Sa National Heroes Day Ceremony sa libingan ng mga bayani nitong Agosto o ngayong Agosto 31, kinikilala niya ang mga OFW, bombero, polis, sundalo, emergency responders, guro at health workers. Kinilala rin ng Pangulo ang Coast Guard, AFP, BFAR at Filipino Fisher Folk para sa pagtatanggol ng karapatang, kabuhayan at national interest sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan ito sa mapayapa at legal na paraan. Binanggit din niya ang 2016 Arbitral Award at UNCLOS. Nanawagan din ang Pangulo na labanan ang disinformation at suportahan ang Filipino fisher folk.
3: This is especially meaningful as we confront the challenges before our nation today. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Umabot na sa 6.16 billion pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa 2.32 billion pesos naman ang naitalang agricultural losses dahil sa southwest monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, 724 na lugar dyan sa Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon ang natiling binabaha. Pinakamarami po sa Central Luzon, may 561 flooded areas. Dyan sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Mayroon ding 122 na binahang lugar sa Pangasinan, 24 sa Laguna at 11 sa Muntinlupa at Valenzuela. Nasa 110 road sections at 14 na tulay naman ang hindi pa madaanan dahil sa mga landslides at pagkasira din ng infrastruktura. Patuloy din ang search and rescue operations, kabilang ang pagbagsak ng tulay sa Tarlac kung saan isang tao na ang niligtas habang 4 pa ang nawawala. Ayon po sa OCD, may 677 na mga personnel na nakadeploy sa 32 search and rescue team, habang mayroon sa 20,000 na mga tauhan mula sa security sector at mga lokal na pamahalaan ang naka-standby. Sapat din umano ang relief supplies, kabilang ang food at non-food items para sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-upgrade ng Tumana Pumping Station sa Marikina City matapos muling makaranas ng matinding pagbaha ang nasabing lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Sa pagpunta ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, sinabi nitong ipinagutos ng Pangulo ang pagdodoble sa pumping capacity ng pasilidad, agar ang pagsasara ng mga puwang sa flood wall at pagkapalit ng mga nawawalang flap gate para mapigilan ang pagpasok ng tubig.
5: Pinaka-solusyon dito, bomba. With that kind of rainfall pool, ha? Kasi obviously it's not enough. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati. Na ngayon, normal nang nangyayari. The plan is we will add pumps. Number two, we have to close the gap. But follow your design. Third, check all the flap gate. If something is stolen, you replace right away. Ayoko lang na nagsisettle tayo na, sir, ang gandibdib lang naman eh dati. Kampas tao, hindi pwedeng gano'n. We just have to do what we can. Buhay ng mga tao yan dito eh.
2: Samantala, pinuntahan din ni Dizon ang sunog sa Apog Pumping Station sa Tondo, Manila upang inspeksyonin ang napalitang specialized cables na ninakaw at naging dahilan ng pagpalya ng pasilidad. Iniutos din ni Dizon ang investigasyon sa pagnanakaw at pagdadagdag ng security personnel sa mga pumping station upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Nauna ng direktiba ni Marcos Jr. na tiyaking gumagana ang mga pumping station sa Metro Manila upang makatulong sa mabilis na pag-alis ng baha sa mga low-lying at flood-prone areas.
1: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, bumaba ang bilang ng mga pasyenteng naka-admit dyan sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Ayon po sa hospital, nasa 16 na lamang ang kasalukuyang naka-admit. Mas mababa kumpara sa 50 kaso na naitala noong August 26, ang pinaka-peak admission nila. Patuloy pong minomonitor ng San Lazaro Hospital ang sitwasyon para matukoy din kung may muling pagtas ba ng mga kaso ng leptos.

0: SWD, kumilos para sa mga biktima ng habagat. Libo-libong food packs ipinadala sa Central Luzon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpapadala ng libo-libong family food packs bilang karagdagang ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa Central Luzon. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City, maingat na isinakay ang mga relief packs sa malalaking wing van na ihatid sa DSWD Field Office 3 upang suportahan ang patuloy na relief operations sa mga binahang komunidad. Diniyak ng DSWD na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at iba pang emergency supplies upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad makapagbigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development katropa na 797.80 pesos lamang ang halaga po ng bawat pre-pack, family food pack, taliwas sa kumakalat na post na nagsasabing 1,503.84 pesos ang presyo nito. Ayon po sa DSWD, ang 1,500 plus ay maximum price lamang na maaaring ialok po ng mga bidder o supplier sa procurement process. Sa isinagawang bidding, ang To-Go Global International Corporation ang nagbigay ng pinakamababang compliant bid na 797.80 kada kahon. Kabilang sa isang kahon ang 6 na kilo ng bigas, 4 na lata ng corned beef, 4 na lata ng tuna, 2 lata ng sardinas, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng powdered choco malt kasama ang packaging materials, delivery at manpower cost. Iginit po ng DSWD na dumadaan sa competitive bidding at pagsusuri ang procurement ng family food packs alinsunod sa RA 12009, a new government procurement act.
2: XFM News Nationwide.
0: Humihingi na karagdagang volunteers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para tumulong sa pag-aayos at pagre-repack ng food packs sa disaster resource centers nito sa Pasay City at Mandawi City, Cebu. Bukas ang mga pasilidad mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Hinihikayat ang mga nais mag-volunteer na maglaan ng hindi bababa sa 4 na oras para sa gawain. Pinapayuan din ang volunteers na magsuot ng komportabling damit at closed shoes bilang pag-iingat habang nagtatrabaho sa mga resource center.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, hinimo po ng Chief Economist ng RCBC na si Michael Ricafort ang pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported products at makatulong sa pagpapalakas ng halaga ng piso. Sa panayam ng XFM Mega Manila, sinabi ni Ricafort na malaking salik o factor sa paghina po ng piso ang pagiging net importer ng bansa, partikular sa langis, sasakyan, pagkain at iba pang produkto na kailangan pong bayaran gamit ang dolyar. Gayunman, may mga dollar earner ang Pilipinas gaya po ng remittances mula naman sa mga OFWs at kita ng business process outsourcing industry na nakatutulong na salagin ang tinatawag na trade deficit. Kailangan pagtunan na niya ng pansin ang pagpapalakas po ng agriculture at iba pang industriya para mapataas ang local production at magkaroon po ng mas malaking potensyal na mag-export. Samantala, binungkahi rin ni Ricafort na paghandaan ng bansa ang pagpasok sa mga bagong industriya, kabilang po ang AI, Artificial Intelligence, katropa, para magkaroon ng mas maraming opportunities para sa exports at foreign exchange earnings.
3: Yung anti-corruption, iwasan yun, no? Kasi parang cancer sa lipunan yan, no? Walang maitutulong yan. Yung self-sufficiency natin sa agriculture at yung potential natin na mag-export, no? Yan, yung AI, kung maging part tayo ng AI, yun na nga, kumakatok na sa pinto, kung, well, syempre, may safeguards yun, no? Yan, bubuksan na yung pinto, yung paksilika, pero sige, kikilitasin yan, no? Pero yun, AI related kasi wala pa tayo niyan, yung mga yan. Nandun lang tayo sa lower end.
0: Si Michael Ricaport, Chief Economist ng RCBC.
2: XFM News Nationwide.
4: Kinastigo ni Gabriela Bartolis Representative Sara Ilago si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. dahil umano sa pagsisisi sa mga o pagsisi sa mga Pilipino sa paghina ng piso kontra dolyar. Ayon kay Ilago, hindi makatarong ang sabihin na mahina ang piso dahil hindi nag-iipon ang mga Pilipino at masyadong gumagastos. Lalo na't marami umanong manggagawa ang walang naitatabi dahil mababa ang sahod. Ikinit ang mababatas na dapat suriin ang mga economic manager ang mga patakarang pang-ekonomiya na nakakaapekto sa purchasing power at kakayahang mag-ipon ng mga ordinaryong Pilipino. Nauna nang tinanong si Remolona sa Senate Finance Committee hearing tungkol sa paghina ng piso na umabot sa 62.27 pesos kada dolyar noong Biyernes, pinakamahinang antas sa kasaysayan. Binatikos din ni Ilago ang umunoy, hindi pantay na epekto ng mga buwis at tax incentives na anya'y mas nagpapabigat sa karaniwang mamamayan habang nakikinabang ang malalaking korporasyon. Batay naman sa ulat ng Commission on Audit, si Remolona ang may pinakamataas na sahod at benepisyo sa bureaucracia na umaabot umano sa 53 million pesos kada taon.
2: XFM News Nationwide.
0: 98 lamang sa 318 district at party list representatives, mga katropa, nakapagtala ng perfect attendance mula po nang magsimula ang sesyon ng 28th Congress noong July 28, kasunod ng panglimaring sona ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga perfect attendance, sina House Speaker Boje D., House Majority Leader Sandro Marcos, at Minority Leader Marcelino Libanan. Sa kasalukuyang Kongreso, may 254 district representatives at 64 party list representatives. Bagamat hindi po automatikong nangangahulugan ang mahusay na performance kapag perfect attendance, mahalaga pa rin umano ang regular na pagdalo na mga mambabata sa mga sesyon para matupad ang kanilang tungkulin sa paggawa ng mga batas at pagtalakay sa mga usaping pambansa.
2: XFM News Nationwide.
4: Nauna ang Manila sa pumapangalawa o pumapangalawa naman ang Quezon City sa mga lungsod sa Southeast Asia na may pinakamataas na crime index sa unang bahagi ng 2026 batay sa Nombeo Crime Index by City Mid-Year 2026. Nakapagtala ang Manila ng crime index na 64.6 habang 63.7 naman ang Quezon City. Kasunod sa listahan ang Kuala Lumpur at Jakarta, habang kabilang din sa top 5 ang Bali, Indonesia, habang pasok din sa top 10 ang Cebu. Sa mas malawak na listahan para sa Asia, pangalawa ang Maynila na may pinakamataas na crime index kasunod ng Damascus, Syria. Kasama rin sa top 10 ang Quezon City, Dhaka, Kuala Lumpur, Delhi, Karachi, Tehran at Noida. Samantala, batay naman sa 2025 Global Organized Crime Index, nakapagtala ang Pilipinas ng criminality score na 6.57. Pang 33 naman ang bansa sa 193 na bansa sa buong mundo, pang 13 sa Asia at pang 5 sa 11 na bansa sa Southeast Asia. Gayunman, ang crime index ng Nombeo ay batay sa perceptions at user contributed data at hindi direktang katumbas ng aktwal na bilang ng mga krimeng na itala ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
0: 18 hektaryang lupa dyan sa Taguig posibleng mapunta sa gobyerno kung ilegal ang titulo. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
5: Mapunta sa gobyerno ang tinatayang 18 hektaryang lupain sa Taguig kung mapatutunayang illegal ang titulo nito ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang pahayag ni Cayetano matapos ihayag ni Senador Ping Lacso na may apat na parsela ng lupa sa gilid ng Laguna Lake na umaloy may mapanin lang na mga titulo. Kabilang dito ang isang 181,077 square meter na ari-arian na sinasabing sakop ng titulo nagmula sa isang homestead patent. Ayon kay Lacso, isasama ang mga natuklasan sa mga dokumentong isusumite sa ombudsman. Samantala, hiniling na rin ni Lacson sa Land Registration Authority o LRA na suriin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo ng mga naturang ari-arian. Sinabi rin ni Lacson na maaaring sampahan ng kaso ang mga responsable kung mapatutunayang binanipula ang mga titulo. Tinanggap naman ni Cayetano ang masusing pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lugar na matagal na rin umanong nais masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipinas Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ang XFM 103.9 sa Bacolod, XFM 104.9 Santiago Isabela, at XFM 100.7 Iloilo.
6: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Antique, ang bangkay na isang Antiqueño si Ferrer na nasuwi sa drone attack sa Ukraine ay naiwi na po sa pamilya. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Pamilya ang bangkay ng isang Antiqueño si Ferrer matapos itong dumating sa Iloilo International Airport alas 5:25 ng umaga kahapon Agosto 30 taong kasalukuyan. Tinira lang na sabing overseas Filipino worker na si Jude Pagunsan, 37 taong gulang, presidente ng Barangay Ubo sa Valderrama, Antique. Bata ay sa Facebook post, isang gulang panlalawigan number kanila Rose Dimamay, sinulubong ng kanyang pamilya ang labi ni Pagunsan sa nasabing kaliparan. Nag-imposible ang pagpapauwi sa kanyang labi sa tulong ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang LGU Valderrama sa pangungunan ni Mayor Joyce Posadas at ng pamahalaang panlalawigan ng Antique sa pangungunan ni Governor Paulo Javier. Matatanda ang kabilang si Jude Pagunsan sa dalawang Filipino si Ferrer nung nasawi matapos maan ng drone strike sa Northern Black Sea sa Ukraine ang kanilang barko noong Hulyo 20. Mula ito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Tessa Mariano sa Palos.
5: Babala, sensitibong balita, lalaki nasawi matapos itali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak dyan po sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Report. Patay habang ginagamot sa ospital si alias Aaron matapos itinali sa puno ng kahoy at pinagsasaksak sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City. Ayon kay Barangay Kagawad Rami Zulweta ng Barangay Kalumpang Molo na isa sa mga unang rumesponde sa krimen, buhay pa ang biktima ng kanilang nanatnan at may patalimpang nagkaturok sa mukha nito. Samantala, agad namang naresto ang sospek na miyembro ng LGBT community sa isinagawang hot pursuit operation ng mga kapulisan. Posibleng rason ng krimen ay hindi pagsang-ayon sa bayaran o transaksyon. Patuloy na inaalam ng mga kapulisan kung ano ang motibo at kung may kasamahan ba ang sospek sa paggawa ng krimen. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala po, Provincial Director naman ng Norpo at anim na hepe sinibak sa pwesto dahil sa presensya ng ilegal na sugal sa kanila na sasakupan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
6: Live!
9: Sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo at anim na hepe ng pulis bilang pagpapatupad sa one-strike policy laban sa illegal na sugal. Kabilang sa mga na-relieve sa pwesto ang mga hepe ng Bayawan City Police Station at Gihulgan Police Station. Gayon din ang mga hepe ng Sibulan, Pamplona, Tayasan at Ayungan Police Stations. Kabilang din sa na-relieve na pulis si Colonel Timar Alam, ang Provincial Director ng Norpo. Pinangungunahan ng Regional Special Operations Group o ng RSOG ng Police Regional Office in Negros Island Region o PRONIR ang anti-illegal gambling operation na inilunsad noong Agosto 28 sa mga nabanggit na lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pagka-aresto sa anim na individual na sinasabing nangungulekta at nagsusulisit ng pusta para sa illegal na sugal. Nakumpiska rin sa operasyon ang ilang mga kagamitan na ginagamit sa illegal ilegal na pagpupustahan. Batay sa paunang investigasyon, nakumpirma ang presensya ng ilegal na sundal sa mga lugar na sakop ng nasabing mga police stations. Dahil dito, ipinatupad ang one-strike policy na nagresulta sa pagka-relieve ng mga hepe ng polisya, kasama na mismo ang provincial director ng Negros Oriental Provincial Police Office. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
4: Mag-asawang OFW na pahagulgol sa pag-uwi ng bansa matapos masalubong ang bangkay ng kanilang 7 anyos na anak. Katropa natin sa balita, JP Sakin ng XFM Tukigaraw.
10: Mas mabuti umanong anak ang maglibing sa magulang kaysa magulang ang maglibing sa sariling anak. Yan ang malungkot na pahayag ng ama ng grade 2 pupil matapos manunod sa Ilog Cagayan particular sa Barangay Awitan San Pablo Isabela. Naganap ito nitong araw ng Biyernes bandang alas 5:00 ng hapon sa taong 2026. Dagdag pang residente, mang-apat na umano si Zayla Balisiganaban sa biktima ng droning incident sa nasabing barangay. Ang ama si Zayla sa dalawang magkapatid, muli ko iho o nag-iisang nating anak. Kwento pa ng kanyang ama nang malaman nilang mag-asawang nag-iis sa kanyang anak. Agad silang bumiyaya mula abroad pauwi sa Pilipinas. Ngunit sa halip na mainit mula sa mga anak ang yakap na sa salubong, isang malamig na pagkain mula sa pagkalunod ang nagat nilang mag-asawa. Sa iyon, halo-halong emosyon ang nararamdaman ng pamilya ni Zayla sa kanyang pagtalikod ayon sa ama. Hindi pa nito maisip kung kayang bumalik abroad matapos ang pagkawala ng kanyang nag-iisang lalaking anak. Mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking XFM News.
4: At panghuli po, motorsiklo sumalpok sa nakaparadang multi-cab, dalawang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Isang motorcycle rider at alangkas nito matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang multicab sa National Highway sa Barangay Tuyan, Naga City, Cebu kahapon. Kinilala ng pulisya mga biktima sa kanilang mga alias na Numar 25 anyos, driver ng Honda Click 125 motorcycle at Juvan 30 anyos, kapos na residente ng Barangay Inayagan, Naga City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, dakong alas 2:40 na madaling araw nang mangyari ang aksidente. Pauwi na umano ang dalawa mula sa Barangay Tanki patungo Barangay Inayagaan na matapos dumalo sa isang pista. Ayon sa pulisya, sinasabing nakainom ang dalawa bago ang insidente at mabilis umano ang takbo ng motorsiklo. Pagdating sa Barangay Tuyan, bumangga ang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang Suzuki Multicab na nakaparada sa gilid ng highway at nakaharap patungong Cebu City. Tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng pagkakabangga. Agad silang isinugod ng mga emergency responders sa Naga City Infirmary. Ngunit kapwa ay diniklarang dead on arrival ng mga doktor. Samantala, wala sa lugar ang driver ng multicab na dumating ang mga otoridad. Patuloy ang investigasyon ng mga polis para matukoy at mahanap ang driver na nakaparadang multicab. Mga kaslupa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
4: Weather update. Katropang Ryan, bahagyan ng mga si Tropical Depression Pilandok, na huling namataan sa 1,120 kilometers east na extreme northern Luzon. Taglay na ang lakas ng hangin, 55, malapit sa gitna at pagbuksong abot sa 70 kph. At tropang body, dahil sa paglakas ng bagyo, maaari itong maging tropical storm sa Martes, at kung mananatili naman sa direksyon ang paggalaw ng bagyo, maaari na itong nasa labas ng PAR sa Huwebes. Mababa po ang posibilidad maglandfall ang bagyo, kaya hindi rin inaasahang magtataas ng tropical cyclone wind signal sa namang bahagi po ng bansa. Samantala, naging bagyo na rin ang binabantayang LPA sa labas ng PAR, kung saan ang isa ay nasa layong 485 km per hour west-northwest ng Itbay at Batanes, habang ang dating bagyong Obet ay nasa layong 1,180 west ng extreme northern Luzon.
11: Sumikat ang araw 544, lulubog 609 ng gabi.
12: Balita, balita.
11: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, naglunsad mga katropa ng data center sa Chiba, Japan. Ang consortium ng 5 Japanese companies para sanayin ang AI ng humanoid robot sa mga gawain ng tao. Pinapatakbo ito ng J-HRTI, isang grupo ng 5 kumpanya naglalayong pagsamasamahin ang mga work data para mas mapabilis ang paggamit ng humanoid robot sa mga pabrika at logistics operation. Kaya po ng facility na mag-accommodate ng hanggang 40 na mga humanoid robots na gawa sa China. Nagamit ang mga operator ng virtual reality headsets upang kontrolin ang mga robot habang kinukolekta ang kinakailangang data.
11: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ibinunyag ni Gikan Lasa ang umano'y verbal at physical abuse na naranasan niya mula sa dating asawang si Archie Alemania. Sa panayam, sinabi ni Gi na ilang beses umano siyang sinakta ni Archie, kabilang ang pagtama sa kanyang ulo gamit ang stainless tumbler, pagsuntoka na nagdulot umano ng 2 fractured ribs at 2 insidente ng pagsakala. Ibinahagi rin niya ang umano'y pagkakatuklas ng illegal drugs sa kotse ng aktor at iba pa nga alegasyon tungkol sa lifestyle at pakikitungo nito sa kanilang pagsasama. Ayon kay Gi, nagsalita siya dahil sa nais niyang linawin ang kanyang panig matapos umano niyang mapanood ang panayam o panayama ni Archie at marinig ang mga pahayag nito tungkol sa kanilang hiwalayan. Matatandaan na tuluyan nang naghiwalay si Gi at Archie noong March 2026. Para sa balitang showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
11: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atid ng Premium D3. Tropa, mas pinatatag ng Gilas Pilipinas ang kampanya natin sa 4 na sunod na FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Iran. Score is 68-56 kagabi sa Asian Qualifiers sa SM Mall of Asia. At nanguna sa opensa sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Lianio. Pareho po nagtala ng 16 points each. Habang muli nagpahit ang Gilas din si Kai Soto patapos magambag ng 13 puntos at 16 na rebound. Nakatulong din si AJ Edu sa depensa. At dahil sa panalo na kompleto ng Gilas, ang malinis na sweep sa kanilang 2 laban sa fourth window at lalo pang pinatibay ang kanilang tsansa para po sa pwesto sa susunod na yugto ng World Cup. Susunod na makaharap ng Gilas ang Syria at Iran sa pagpapatuloy ng World Cup qualifying campaign.
11: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito ng Lunes, huling araw sa buwan na Agosto 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Bago tayo magpatuloy, binabati lang po natin ang happy birthday ngayon ating GM sa Yes to Health, si GM Almer Valenzuela.
13: Happy birthday, sir.
0: Happy birthday po, sir. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako po si Brian Defa.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
11: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka!
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
5: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaing lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Pinaagi ano sa aton siring pagpangalagad. Siyempre, padayon kita kini nga mga talakay sa natural nga mga pamaagi. Sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa ni sa mga balatian, kag kun mahimo, kun paano nato na ni malikawan. Pinagi sa padayon naton sa ring pagtukib sa mga sikreto sa likod sini sa mga tanom, mga bahin sang tanom, paano naton na ni prepare? Ano nga bahin sini ang makahatag sa aton sang pagpakamaayo? Mga sangkap sa aton sa ring kusina. Aton tukibon ang ilang sini kapasidad sa pagpabakod sa aton lawas. Natural nga mga metodo. Libre man lang na kung ara kita sini sa lugar nga makapasila kita sa adlaw, libre ina nga makahatag sa aton sa isang health benefits. Matilo nga tubig, paghaklo sa isang matilo nga hangin. Nagabi niyo kung ano, may mga pagtuon gani nga ang aton exposure o kung ang contact naton sa sa earth sa mga kakahuyan. Isa man sang factor nga nagabulig palawig sa aton sa rikabuhi kag pabakod sa aton lawas. Ini kag badamo pa no nga mga dugang naton sa ringa tukibon sa aton sa ringa pagpangalagad para sa pagpabakod sa aton sa ringa lawas. Kag siyempre kung kinahanglanon upod man ang aton sa ringa question, pinagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton sa ringa FDA o kung Food and Drug Administration nga makabulig man pabakod sa aton lawas, makabulig man paayo sa aton sa ringa maginabatyag kung kita sini ang may mga balatian. Sa kiran, dan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa inyong edisyon sa aton sa ringa pagpangalagad. Sa isang na naman katupik ko nga aton sa ringa pag-aistoryahan. Kaga gina-welcome na aton sa rewat ang aton sa ni mga tagpanamati sa bugos sa ringa isla sang Panay. Kag Negros Islander region nga may mga XFM stations. Welcome, welcome gid sa aton sa ringa pagpangalagad. Kaga makitaan man ganino nga aton sa ringa pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo.

Facebook page. Kag sa mga Facebook pages, no, sa mga XFM radio stations nga inyo sini gina follow dira o kon gina sundan. Pwede ka mo makapadala sa inyo sini mga concern sa ikaing lawas kung nag-monitor ka mo sa aton pinagi sa Facebook dira sa aton sa nga comment section. O kung hindi gani, kung nagpamati ka mo sini sa radio, pwede ka mo sini makapadala sa inyo sini nga mga concern sa ikaing lawas sa aton sa nga text hotline 0950975-6970. Para hatagan man aton sa pila ka mga suggestion, pila sa inyo ka mga rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayo sa inyo sini magidabat yag sa lawas. Kaga isa na naman ka topiko nga aton sini nga pag-istoryahan, at training topiko nga pag-istoryahan na aton subong. Hindi man gid ni siling na kuana. Hindi man gid siling ning patal o kon makamamatay nga ginatawag ma-experience na aton sa lawas. Pero mahal sa kilala ko sini, hindi man gid to di makamamatay pero daw mapatay ka. Daw mapatay ka kung ikaw sining maiguan. Maiguan sang ano? Maiguan sang hindi kaaya-aya o kundi paborable o kun hindi sini. Maayo nga baho sa aton sininga lawas. Kay karon nga kung subang edisyon, aton pagatunaan ang ginatawag may angot sa sa body odor. Especially kung paano na ito may prevent ining body odor. Hindi magiging tuod din makamamata sa so, diton ka.

0: Maksudnya domba patai mana kok? Domba patai mana kok sempat dimaho? Ini bangut nga syempre masaling naton nga disturbo gid saton sering nga ginatawag panimahuan kon makapanimaho kita sang indi sini mahumot ta nga klase sang ginatawag baho o baho gani no may mahumot nga baho o kon nagapanapog bala no nga mahaklo naton may mga mahaklo kita nga nagapatawhay sa aton sining huna-huna, nagaparelax sa aton sining pamatyagan. May mga ginahaklo makita nga mahimo makapaagresibo man sa aton, makapabugtaw man sa aton. May mga ginahaklo man kita nga mahimo man makapapusnga man sa aton tungod nya di paborable gid sa aton sa lawas ang iya sining baho. Kag may ara man gani no nga ginapahaklo sini sa mga unconscious gani nga mga tao nga makabulig para sa sini ang maumpawan man. Para sa ning edisyon sa aton pagpangalaga at aton pag-istoryan, subong ang narangod sa ni sa ginatawag body odor. Maghahatag kita sa inyo sini sa pila ka tip for staying fresh para kung paano na itong prevent sa ni ang body odor. Actually, ang body odor nga ni normal ma lang ini sa tao. That's why no may mga pamaagi gani sini nga kung gusto mo kuno makitaan ang imo sini nga kuan bala ang tawo nga para sa imo lalaki o kun babaye nga para man para gid ya sa imo why sing perfume why sing kun ano nga ginatawag deodorant kaga kun mahaklo mo kuno ina aliba ang lalaki mahaklo niya ang ginatawag odor sini sang babaye. Amo man ng babae, mahaklo yung man ng odor sini sang lalaki. Bisan pa ano ang iya sini nga odor. Sa natural niya sini nga, ginatawag baho. Kago kung no ay ka, sunod sa pagtuon, why kasing ginatawag hindi amo ang reaksyon. Kag nauyunan mo ang iya sini nga baho, nan, amo na sa rin sa pagtuon niya. Amo na ang imo sini nga lifetime partner. Gani sa mga tagpadamati na to na. Amo ka na nagkwan. Base sa pagtuon, amo nang ginatawag pamaaging santo kamo sini sa isa kag isa. Kag in fact, may ara gani sina nga layo pang partner niya, once mapanimahuan niya, balaan niya ko na ara na eh. Kag hambal sing kilala ko si ako dok, ginapangita-ngita ko gid ang ginapangita-ngita ko gid ang baho. May mga amo gid man sina yan sa aton sari mga tagpanamati. Pero ang body odor once gani karon nga tuman ini ang iya sari nga pagpangalis nga o syempre hindi gid man kaaya-aya no sa aton sini mismo lawas kag sa aton sini palibot kay botong balonte posible mi kagaw dra o kon may higko dira nga kulang isa sang kulang sini posible amo ang ginatawag pagpanilo sa aton sini nga lawas. Actually ang balhas nga ini sa iya nga pagkabalhas sini usually may ara sing ginatawag gamay nga baho o kun way gani sang baho pero nagakatabo lamang no nga nagapanimaho ini tungod sa ginatawag ang bakterya nga dira sa aton sini nga panit. Once niya kanon niya ining substances sa aton sari nga balhas, once niya i-breakdown na niya ini, especially kung mainit o kung mamasa-masa nga area sa aton sari nga panit, dira na nag-umpisa sani ang pag panimaho. Pero ang good news sari no, sa aton sari nga mga tagparamati, kay once karon nga makahibalo kita mag-alaga, magtatap sa aton sari nga lawas, ang body odor nga ni makontrol lang gid rin aton. Efektibo na aton nga makontrolar sa sige-sige na aton sari nga ginatawag pagsunod sa aton sari katinlo kang mga dapat na aton sari himuon sa pang-adlaw-adlaw. Gani aton tanawon na no, sa aton sa mga tagparamati. Ano bala actually ang kausa sa ginatawag body odor? Actually, ang body odor nga ini mo ni kombinasyon sa ginatawag balhas pagkatapos bakterya sa aton sini nga panit. Tidugang pa sina ang mainit-init at mabasa-basa nga parte sa aton sini nga panit pagkatapos kung mabuot tina ligadan sa pila sini karon ka mga ginatawag ginutlo mininutos inoras nagresulta ini sa body odor. Pero may ara kita sa ginatawag duha sini kaimportante nga sweat glands. Amo ni nga aton sa ecrine glands nagaproduce ni sang mostly watery sweat sa aton sa nga lawas. Generally, ang ining sweat nga halin sa ni sa ginatawag ecrine glands, ginaproduce ang ecrine gland why ini sang baho. Pero ang apocrine glands naman niya concentrated ni sa aton sa nga ginatawag mga kasukasuan o kon mga ginatawag mga bahin balasang lawas na ton nga mabasa-basa kaga mainit-init. Example sa aton sa nga ilok sa aton sa nga hita as iban sa ni sa mga kababina no? Dira sa idalom sila sa nga breast tigiban pagkanya parte sa nga lawas ang secretion sa ni nagka-contain niya ni sa ginatawag substances nga mahimo gina-breakdown sa ginatawag bacteria into stronger smelling compounds. Dira na nagapanimaho karunon. That's why matingala kita nga ang panimaho. Mostly gid, ang pagpanimaho sini o kung nagabaho sini sa parte sa aton sini nga lawas, sa aton sini nga ilok, kati concentrated rang apocrine gland sa aton sini nga armpit. Isa lang hindi sa ginatawag may concentration dira sa sining sweat gland. That's why kinanglan gid na to na no, mabalaan lang aton sini dapat sininga himuon pag abot sini sa pagtatap sang aton sininga lawas. I thank you gari sa mga nag-message sa aton bawa ng aton sini mga listener may nagapamati sa aton bawa nag-message gid kalibo may ara man sa antike bawa mga paborito ganila sa niya kafe Sunthorn Gold Coffee Mix sinya bisan sa bisan sa kape lang dok kon manggaranan ta sa Bulawan. Sabagay no Sunthorn Gold Coffee mix sakto ni manggaranon ini sa ginatawag mga pagpakamaayo sa aton sa lawas no kay kargado ini sa utanon imagine na ba na nagkafe ka na nagpasulod ka sang utanon kag prutas mo sa ring lawas plus may duha ka pa sa ring beauty ingredient kon anti-aging properties specifically amuning glutathione kag collagen ginapasulod mo sa imo sa ring lawas para nga mabuligan kita nga mapahinay man lang ang madasig sa nga pagkurinot sa lawas or sa aton sa nga panit madasig sa nga ginatuwag pag-deteriorate pagkaguba pagka-damage sa aton sa nga mga joint kun pag-istoryahan aton sa ang deficiency especially pag-abot sa collagen and glutathione. So kung mga pinagin man lang kita try na to ng healthy sa nga version sa coffee yung madamo na gina nakauyon ano sa primero tilaw-tilaw lang pero susunod nakasaho sila kay hindi lamang kung humot eh o kung aroma sa coffee ang nauyunan sa kalabanan sini kundi pati niya sini nga sabor nga kananam kundi ang benepisyo gid sa aton sini nga lawas. Pero kung gusto ka mo no sang version niya sang coffee nga makabulig para nga ang triglycerides ang ginatawag pag imbalance ang cholesterol ang ginatawag posible sering insulin resistance ato nga daan sini malikawan pwede ka mo sini makaswitch or ibulos nyo anay sa inyo sini andan na kafe ang paginom sini isang premium D3 coffee mix kaya man ang kombinasyon niya sang sansaw ng kumbo bala sa kombinasyon akong kombo sang cinnamon ang combo sa isang sunthorn halin sa sa panit sang mangustin kag ang vitamin D3 nagabulig ini panami no sang bag function sang aton sa nga insulin para ma maintain or ma improve na to ng aton sa nga insulin sensitivity hindi na man sila nagaumpisa no ang damo sininga komplikasyon sang diabetes kung mapabayaan na to sini ang ginatawag insulin sensitivity tungod sa insulin resistance nga napabayaan may mga signs and symptoms sa kita nabatsagan pero ginapabuyan-buyanan naggadto sini sa ginatawag full blown type 2 diabetes nga napabayaan pagid datso ang iban sini pati ila sini nga panulok apektado blood pressure karon nagasaka panaog na kag blood sugar gid mismo nagadamage aton sini nga kaugatan. Ikon sa premiro pala nga daan manami pang aton pamatsyag maayo pang aton paningkaisingkay kondisyon aton sa nga lawas tapos nagapangape magid lang man kita pwede na ito ni considerar ang tirawan sa niyang premium D3 coffee mix. Kaya manami sa nga balita, no? Kasubong sa niyang Sunthorn Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang isa sa papatamis ang ginagamit sa sa ila, halin sa sa Stevia. Available na ni sa mga butika, parmasya, marapit sa inyo sa niya. Lugar kaga, bao isa man na kuan na dumduman ko ang isang taga somewhere I'm not sure no San Joaquin or San Jose Antique hindi nagintana ko no pagibaylo ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya reko no, kaagahon niya, pagbugtaw niya, sagab iya, ante sa magtulog, inom sa sini, kanami sa niya sa niya pamatyag. Why ko no kontratiyempo? Sabagay, may rason man. Tungod nga ang aton sa niya Sunthorn Plus Coffee Mix, why iniya sa caffeine. That's why, bisan imnon mo sa gabi, why problema? Hindi makadisturbo sa tulog. Imno naman niya sa kagahon, since why man sa sang caffeine, okay lang gyapon. Ang ginahatag sa sa aton niya, protina, fiber, makabatyag sa aton sa niya sa ginatawag fullness, o kung kabusog para makalikaw sa makalikaw, makapalikaw sa aton, so sige, pangima-kima. Matempt kita sa niya magtimo-timo. Tungod na madali kita sa niya gutumon. Kag may ara, pag isa sang mga benepisyo, maglawas sa ginatawag fiber, kag protein. May ara, inisang lecithin. Nagapanami sa pag-function sa aton sa niya brain. May ara sa ginatawag phytoestrogen, makabulig sa makababainhan karon nga may mga experience. Kung may experience yan ng mga symptoms ni sa ginatawag pag-menopause or even sa mga post-menopause ng mga kababainhan, may mabatsagan gihapon sini nga mga sintomas. Pwedeng-pwede kamo sini makainom adlaw-adlaw sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Yung manami nga balita, kay bisan pa kabataan, sini nga 5 katuig ang edad pataas, pwedeng-pwede gidiya makainom sini. Ang mga sangkap sini, utanon, prutas nga gina-combine, plus may ara sa ginatawag soya bean powder. May complete protein kita nga ginapasulod sa aton sa lawas sa kada tasa nga ginainom na ton sa ringan Sunthorn Plus Coffee Mix. Amo ning siling na ton nga kung ang kafe mo, Sunthorn Plus Coffee Mix, nag-kafe ka na, nag-bulong ka pa. Okay na, available ganun sa mga butika, kag parmasya, no, marapit sa inyo sa ringan mga lugar. Kag ti samtang kamo sini naga pangafe cafe sa aton sari mga tagbaramati, kag thank you ha sa mga naga pamati sa aton nga naga pulo pangapi, may ari gani dire. Bao dire sa Mondok nagulan-ulan pero nag-init naman, pero ang kape ko ya permanente gid Sunthorn Gold Coffee Mix. Maulan-ulan kun mainit nun, permanente ya sa niya coffee. Ang iban biya sini ginahimo nila kun mainit gid, ginahimo nila ini nga iced coffee. Nagabutan sila sa isang ice cube sa o kun timplahon nila anay sa gamay lang nga mainit nga tubig ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Pagkatapos, butangan nila sang ice cube kag dugangan ini sang tubig kag among ilas ni nga pag-inom. Depende na lang sa inyo ah, mapainit man o kung mapamaulan-ulan man o kung mainit man ang panahon, pwede gyapon ka makainom sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix. So, ang iban sa kung mainit gid, cold coffee o kung iced coffee nga version na ginasari gina inom sa paghimo sa isang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kagti kung mabulubog na ang panahon, maulan-ulan, ti ang mainit-init giriya ka nag-aso-aso sa ni nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Pero ano ba lang himuon na ton? Para ma-prevent na ton sa ni ang body odor. Since nga ginaproducer ini sa ginatawag ining pagpangalisngaw sa aton sa ringa lawas tungod sa aton sa ringa apocrine glands nga concentrated dari sa aton sa ringa ilok abi sa hita na to, diba? Pag ina parte sa aton sa ringa lawas nga ining ginatawag secretion contain substances nga bacteria sa ginagawa breakdown niya into stronger smelling compounds. Anong himuon na aton sa ni? So himuon na aton sa ni isa amo kag generally amo pagpanilo sa aton sa ringa lawas. Number one sa ni kung maligo kita, dapat paligo kita nga husto gid ang paglimpyo naton sini sa lawas. Hindi lang paligo, bala nga doon nakapamubo ko lang tatlo, apat ka kabo, takas na dayon. Ang basta kilala ko daw, ligo, pato, blado. Paligo, kaya bala iya nga, tuod-tuod. Kaya nga man, ang pagpaligo, isa sini sa ginatawag pinaka-importante nga bahin nga pwede na itong mahimo para nga makontrol na ito nini ang pagpangalisngaw sang aton sa nga lawas. Especially, ang aton sa nitinloan gyud, ang aton sa nga ilok, aton sa nga hita, sa kababainhan bi, ang dalom sa inyo sa nga breast dira blakati sa mga skin folds. Dira sa nga nagkumpisa ang pagpangalisngaw sang aton sa nga lawas, aton sa nga tiil. Mga tunga-tunga sa nga aton sa mga tudlo sa kamot, tunga-tunga sa nga ukon gintungan. Sang tudlo sa kamot, gintungan man, sang tudlo sa aton sa nga ginatawag tiil aton sining liog tangkugo naton, especially sa mga mabinalhason bala ang husto gid sining pagpanilo. Number one gid amo gid ang aton sini nga pinaka himuon. Kag pinakamanami gid no sa aton sa mga tagparamati nga samtang nagapaligo kita, gamitan gid naton siya sang habon. Kag habon iya nga skin friendly. Ha? Para bala nga matinluan man aton tuod ang aton sa mga lawas, pero hindi man magkalapapas ang aton sa mga friendly skin bacteria. Isa sa mga maka-recommend ko sa inyo, samtang kamo sini nagapanilo para sa mga body odor, ano, kag para ma-prevent man ato ng body odor sini, amo ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may natural ini siya nga mga sangkap. Ang isa ka sangkap sini, amo sini ang bayabas. Yung bayabas rin makabulig ni no para tapna iya sang mga kagaw nga nagaproducer o kung nagaresulta sa disa pagpangalisngaw sa aton sa nga ilok lawas kung kita sini ang balhason. Ang manami sini no aritip ko sa inyo. Kung magpaligo kita gamit sini ang Santhon Plus Herbal Soap, ang mga bahin sa aton sini mga kasingit-singitan bla ilok na ton, hita, chest na ton, likod na ton, tiil na ton, lukuan liog, aton gina siya ginatawag habunan sang maayo. Mga gestob-tob 20 minutos sini. Alin pagkatapos na ton sang habon, hindi tapag bunlawan dayon. Hulat-hulat kita, tub-tub maglabot sini sa isa ka minuto. Antes kita sini magbunlaw sang aton sini nga lawas. Kagbunlaw gadya nga sigpot gadya tanan sini nga habon antes kita sini maguntat sini sa pagpamubo o kon pagpamunlaw. And then pagkatapos sini, pamalhon gid naton maayo ang aton sini nga lawas. Pero ang isa ka tip nga mahatag ko sa inyo sini, hindi naman niya related sa body odor, pero total ka pang habon na ginman lang ka mo. Sa inyo sininga guya, mas manami kung may separado ka mga habon dira sa inyo sininga guya. Balan mo lain gadya mo kung alaga gadang aton sininga guya. Especially kung alagang clear skin herbal soap. Kaya nga man, ang clear skin herbal soap nagabulig gini, pahamis ang aton sininga kutis. Nagabulig gini para nga makuha amat-amat sininga mga dark spots. Para hindi magkambang-kambang ang aton sininga panit. Ah. Problem hambal sa kilala ko nga siya, Dok. Guwapa man tani, galing kay may gasungaw. Tidalandalang langas-langas. Ah. Tibis na may gasungaw, at least guwapa. Ah, pinakapunto sa nino sa atuan sa mga tagpadamati. Makahatagid ba ya sa ginatawag kumpiyansa, kung confidence, kung ang aton sa nga lawas sa kaaya-aya. Manami ang aton sa nga ginatawag scent o kon hindi na kapangalis nga ang aton sa nga baho kung kita sa nga manimpon-simpon na sa iban. Pero tagon ko ha, hindi nyo man nasala kung nagapanimaho inyo sa nga lawas. Kati dira na na yung adaan mo. Pero siguro makasiling kita sa nga kung ang kakulang sa sa pagpaninlo amang way mo iya mahimo kagun nga ang nagapadayon sa nga pagpangalis nga sa imo sa nga lawas tilain naman ina iya nga istorya. Gani gamitan na ton sang Santhon Plus Herbal Soap kung kita sa nga nagapaligo para nga mabuligan nga mapapas iya ang mga kagaw nga kausa o kung nagresulta sa pagpangalis nga sa ton sa nga lawas, pero skin friendly man at the same time kati may kapayas sa nga sangkap may ginatawag VCO man na ni kag iban pagid sa nga mga sangkap nga friendly sa aton sa nga panit lakip na gani sa ni ang dahon sang balunggay. Number 2 nga himuon naton, pamalhon gin naton maayong aton sa nga lawas pagkatapos naton sa ni paligo. Pamalhon gin naton maayong aton sa nga liog, ang aton sa ni tangkugo, ang aton sa nga ilok, ang mga kasingit-singitan naton dira, lawas naton sa ni ang aton sa nga chest, ang likod, pamalhon gin sang maayo. Kaya nga man, ang bacteria generally dira gid sila na namian sini mag-star sa gitawag mainit-init kag mabasa-basa sini nga environment dira gid sa aton sini mga kasingit-singitan. After kita sini ang magpaligo, aton gid pamalhon ang aton sini nga kilikili, pamalhon na aton ang hita dira no o kon na iban pagid sini nga bahin sang lawas ang magintungan sang aton sini nga tudlo. Kag pinaka-importante gid no nga kutob sa mahimo ang ginasuksok man nato hindi man mahuramol kundi na malagid and as much as possible na malagid kung tani sini sa silak sang adlaw para pati ang mga kagaw-kagaw dira sa aton sa bayo nga mahimo nagpabilin sa ginatawag imo sini nga pag-uban ng adaan pagkatapos ginlabhan pero ara lang gihapon way sa mapatay ano isa nga makabuli gali sana para nga malimpyuhan gid na para nga mapatay gid na mong pagabulad sini sa silak sang adlaw muni mo na to no pagpamalagi sang maayo sa mga bahin sang aton sini nga lawas para malikawan aton sini ang pagpangalisngaw may nag-message diri sa aton galing daw lain imo niya guro mayog ni Sir Bert ba? Sa nami, na doon kang mainit-init ang mabasa. Hindi ko nipagbasa akong kala eh. Pang turbo na ninyo. Okay, hulat-hulat kailan na Bert ah. Kung turbo yung mo sinigin na pangita, pwede ka sila makabakal sa mga butika, yeah, mga parmasya, kadtolin din na sa mga butika, parmasya, available din yung Turbo Dietary Food Supplement for men. Bisan pa gani sa online, pwede nyo din mabakal. No? Sa mga kalalakinhan kali, yeah, nga may problema sa erectile dysfunction, o kung gusto pag mapanami ang inyong sining sexual performance, dira, pwede ka mo sila makainom sa Turbo Dietary Food Supplement. Bisan katatlo, o kung kaduha lang sa isa kasimana, like every 3 days, pwede ka mo sila makainom. Kaya kombinasyon niya sang maka, kaglabo, huaska, makabulig din, no? Panami sa aton sa blood circulation, makabulig ini paumpaw sa kakapoy, panayanaya sa aton sa nga paminsaron, pakondisyon sa aton sa nga panguna-una, kagamat-amat sa nga pabalik sang gana. Okay, Berta, pwede ka sa niya maka gamit kung gusto. Magitig sa ibang dira, no? Nga may amo sini nga problema bala medyo nagahina ang sexual performance nasalot ta lang to ah ang Turbo Dietary Food Supplement si Bert tabi mo mabasa-basa kuno ka mag-init-init ang ilok yan na mina tondri ha ang ilok nga dapat smart special pamalhon gid pagkatapos sini paligo para malikawan man naton sini ang dugang pagin na pagpangalisngaw sini sang lawas sunod pagid naton sini nga buhaton dapat ang aton sini nga bayo aton sini nga pantalon underwear islan gid naton sini regularly kun mahimo sini adlaw-adlaw gid kita sini ang mag-ilis like for example underwear adlaw-adlaw gid ang medias adlaw-adlaw gid ang aton sining bayo kun mimo adlaw-adlaw gid especially kun ginbalhas ka mo sini as much as possible di na maghulat sini kun balhas ka mo sa udto kun may ilislan man lang kamo hindi na paghulaton sa hapon antes mo mag-ilis kundi mag-ilis gid dayon para nga malikawan na to ano ang dugang pagid sini nga pagpangalisngaw sang lawas yung pagduging pagid sang kagaw dira nga nagpundo sa aton sini nga bayo kay problema sina karon ang balsang kilala kung problema lang lindo kung maulan-ulan bulubalis karon tan lang ni bulubalis karon tan lang ni do kan di mamala para araba ka mo may mga kwana may mga laundry shop na pwede ka mo dira maka palaba para mamala dayon tapos ang inyo sining medyas as much as possible hindi na pagsulit-suliton para hindi man manimaho ang inyong sininga tiil dira kay problema sina karon kun diba nagapangalis nga obla pag ubahay sapatos karon ng iban siguro kapag nangita obla sa patayang ilaga ang problema malagi ka nagapalis nga ugali nga tiil amo to ang kausa o kon ginhalinan ang mga medyas ang underwear adlaw-adlaw gina islan gina ang bayo kon balason sa agas mas is possible ilisa na hindi na maghulat sa nisa hapon and hindi ah hindi gid matentara ga ang bayo mo kun inuba mo kahapon ibalik mo liwat subong kasi imo sa nga tanaw matinlo pa pero di syempre ang kagaw hindi naton ina makita as much as possible hindi na naton pagliwat-liwat ton ang ginsuksok naton sini nga bayo kag sa pagpili sini sang bayo kun panapton pilion naton ng breathable. Hindi bala magkulob o kung hindi kita bala sinido ginabuot bala balsang kilala na ton nga dandi bala dok sang ginesiling daw ginhuog ka bala nga mangga bala daw ginhuog ka bala nga prutas para madali ang pagkaluto sini as much as possible aton pilion sini ang ginatawag mga material sa aton sini nga pamiste like cotton kag like mga lightweight breathable fabrics para bala nga bisan paanong hangin bala lusot-lusot hindi bala mabuot sa sulod sang aton sini nga o kung di mabuot bala ang aton sini nga lawas tungod nga nagalusot-lusot sini gwa sulod sulod agwa sini ang hangin kon aton siya nga i suksok pila lamang ini sang aton sini dapat sini ubrahon para nga mabuligan ng aton sini no ang lawas hindi kita sini matamaan sa pagpangalisngaw sa aton sini nga kalawasan. Especially kung may nagapangalisngaw na nga daan. May nag-text, yes dok, tested gid ang Santhon Plus Herbal Soap. Nami gid man sa body odor kag nami man sa panit. Pero itry ko dok ang Clear Skin Herbal Soap. Away ka pala ka-try sa Clear Skin Herbal Soap. Actually, pwede mo na gamiton sa imo sininga guya, pati imo sininga liog, pati imo sinigani nga ginatawag butkon, pwede mo gamitan ini iya sa Clear Skin Herbal Soap. Kay magabulig ini parang amat-amat kag sa lalamang nga pagputi, paghamis sang aton sini nga kutis. Ako yun, dok, pagkatapos ko workout, gailis kig ko. Kay pertigid ang balhas pagkatapos okay. Thank you gid sa aton sininga kwandari texter diri ang iya sininga tip iya pagkatapos mo sininga workout balason ka ilis ka gid para malikawan man ang body odor. Okay, titry mo ba na kung gusto mo gamitan mo kung maligo ka sang Santhon Plus Herbal Soap. May nag-message sa Tondri, hindi ko lang paglawagon yung habon na ginagamit mo ha. Pero kung gusto kaya mag-try sang Santhon Plus Herbal Soap, pwedeng-pwede gida. Kung gusto mo ya i-try para ikaw mismo makapamatuod kung din sini ang mas maayo ni mo sini nga ginatawag gamiton pag-abot iya sa pag-alaga sang aton sini nga panitig sang katinlo sang aton sini nga lawas. And then isa pa gid dapat aton paminsaron kung panumdumon nga ang stress gali mahimo nga makapalala pagid sang pagpanimaho kag pagpangalisngaw sang aton sini nga lawas ha? Sa aton sini mga tagpalamati ha? Kung masaming isa ka tawo sini nga ka-stress mahimo gali nga mas mag-isog pagid ukon magsigi pagid ang pagpangalisngaw sang aton sini nga balhas tungod nga ang ginatawag stress mahimo ni siya maka-activate sang body sweat response. Tama man utaran nyo ang iban sini wai lang siguro maka-notice or wai man lang sa ila pero natingala sila nga kung ma-stress sila kung daw medyo pressured sila daw medyo ginakulbaan sila naga basa ang ila sini nga ilok ukon gina pamalhas. May ara gid sina sang iban nga nagakatabo sina dira sa kagdira gid mismo nga area sa ginatawag ilok tinagdugang ang pagkaroon ng ginatawag pagka balaka sang iban sini kay nagaka-stress nga daan ginabalas pagid ang ilok balaan niya nga may nagapangalis nga pagid tibisan pagpara na lang sini sa jeep. Ano yan ang posisyon mo sini kung nagabayad ka sa jeep no nang bayad gaduhol ka no ang isa mo ka kamot sini ba nagakuan nagakapot sa imo sini nga ilok no offense menta sa may mga ginatawag pagpangalis nga sa lawas sini nga ma-experience yan dira sa aton sini mga tagpanamati amo gani naghatag kita sa sini pira ka mga suggestion kung ano bulig sa nino parang ma-prevent na ton ang dugang pagid ang pagpangalisngaw o kung ma-control ma-manage man lang nato kung ma-prevent din nato ang pagpangalisngaw sa ni sang aton sa niya lawas sa anxiety ginatawag ara kas publiko sa mga estudyante may exam kung may ginabaisan ka mo dira work pressure excited ka mahimo nga makuan sa nino mga ginatawag ma-activate sa nino aton sa nga body sweat response so dapat gali no sa aton sa nga mga tagparamati i-manage gud na ton ang aton sa nga ginatawag reaction sa stress dapat may stress management kita sa nga abin niyo kung nanong isa ka tip nga matag ko sa inyo kung naraga nga daw anxious na kamo kung daw may ginakabalakan na kamo ang isa sa pwede niyo himuon sa nga kuha bala kamo or bakal bala kamo kung may ara na kamo sina kuha kamo sang Santhon Plus Herbal Oil pagkatapos ni patulo nyo sa inyo sini nga palad and then irab nyo sa inyo sini duha ka kamot kag pwede nyo idapulay sa inyo sini nga tangkugo sa inyo sini tuling nga dungan-dungan sa inyo sini nga agtang kag kun may pwede kamo lihugon dira magdapulay sa inyo sini nga likod nga ginatawag haplasan sini sang Santhon Plus Herbal Oil makabulig ini pa-relax sa aton na isa sang ginatawag beneficyo sa ni tungod sa yasaring nga scent tungod sa yasaring nga aroma once na mahaklo naton hindi lamang lawas naton sa ni mabuligan nga pa-relax hindi pati nga aton sa ni nga paminsaron amo gani na may ginatawag kita sa ni sa naturopathic medicine nga subject sa ni nga upod sa ginatunan sa ni mong aromatherapy nga nagabulig pa-relax sa tao sa iyo paminsaron sa panghuna-una kag sa yasaring nga lawas isa diri amo mga sangkap sa ni nga makita sa Santhon Plus Herbal Oil ang peppermint oil. Kagabi nyo kung nano, may bonus pa ka mo dari. Kaya nga man, hindi ka mo mapalapitan sa isang lamok na nagadala sa isang dengue. Kay, kakontragin nila sini sa scent sini sang peppermint nga isa sa mayor nga sangkap sa aton sini nga Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nagabulig pa ini samtang ginha plus mo, nagabulig pa ni pa kondisyon sa aton sini nga panit kami ara sa sang VCO, converting to kanato oil, and moringa oil, may oleic acid, vitamin E, nga paborable gid sa aton sini nga panit. Kagang isa pagit, kamanami sini nga ginatuag balita, kay magluwas nga nagabulig pa sa mga nagaka-stress. Siyempre para malikawan na to na paglala sa sa body odor tungod nga di sige-sige pamalhas mo sa kung nagagina-stress ka mo, hindi ka makarelax, hindi ka mapahamtang, di pero kung mabanyosan mo daan, mabuligan, bisan pa ano malang mapahaganhagan ang emotion na ginabatsyag, ang emotion na ginatawag, reaction sa sa stress, pati ang mga palamoy poy, pati ang mga palang-alay, palanakit sa sa kalawasan, mabuligan man ano, nga maremedyohan kag ma-solusyonan sa paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Kamang likaw ka pa sini sa dengue infection. And then isa pa gid nga mahatag ko sa inyo sini nga tip para nga nami pagin inyo sini nga pamatyag among pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Nakapamanyos na kamo sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Pasagun sa inyo bala inom kamo sini sang maalabaab sini nga Santhon Gold Herbal Tea. Nagabulig man nani no panami sang aton sini nga pamatyag kay kun stress kita binokong nano nagareact dayon ng aton sini nga tiyan di umay tiyandihan na pamatyag sa imo sini nga tiyan ginapamalhas ka sini imo sini nga ilok bawat tigari masa gida no tungod sa reaction mo sa stress. Pero ang Santhon Gold Herbal Tea may aras sa ginatuag aroma nga makabulig promote sa relaxation. Ano bala ang aroma? O kun iya sang ano ang aroma nga mas ginatawag mahaklo naton. Kung nagiinom kita sini sa ginatawag Santhon Gold Herbal Tea, ang aroma sang cinnamon bark nga ara dira sa ginatawag aton sini nga Santhon Gold Herbal Tea. Pagkatapos ni may ara pagdinis sang turmeric nga may anti-inflammatory activity man, nagabulig man para magpanami man sa aton sa nga sistema, nagabulig man pa kondisyon sa aton sa nga tiyan. Kung problema nyo sa ang constipated ka mo sa nga, pila ka-adlaw, nga hindi ka mo sa regular nga makapamuhin adlaw-adlaw, nagabulig man na nino para nga magpanami sa aton sa nga pagpamuhin. Ano, pamanyos ka na sa Santhon Plus Herbal Oil, nabuligan ta nga bisan paano nagrelax-relax ka, nagkulukalma ka, padasunan pagin sa isang Santhon Gold Herbal Tea nga nagabulig iya pa kondisyon pagin susulod sa aton sa nga lawas kay may aras ang ginatawag aroma promoting o kon nagilatawag makapromote sa isang relaxation nga aroma. So ang suma total kung nalimbawa relax ka, hindi ka pagbalhason sa isang maayo. Kung hindi ka pagbalhason sa isang maayo, mahagan-hagan aton sa pagpangalisngaw sa aton sa nga lawas. Actually no, mga remedyo malang ini sa aton sa mga tagparabati kung kumbaga kung nagpangalisngaw nyo sa nga lawas para nga hindi ka mo sa nga tamaan gid. Pero ang isa sa pinakamayor naton sa nga buhaton na mugadya ang pagpaninlo sang maayo sang aton sa nga lawas. Kagari o, ang iban sa ni ginamask nilang ila sa nga baho pinagis sa pagbutang sang perfume, hindi siya paborable gid ano. Kaya wow, nagsinamo samo na lang gid karon na hindi mo maintindihan kung daw mahumot o kung daw nagapangalis nga o daw hindi maayos sa nga baho. Pero kalabanan, nagasalir gid sa ni ang hindi gid maayos sa nga baho tungod sa perfume kag sa aton sa nga balhas. Pinakamanami ginaton nga himuon na nagakaigo sa nga pagpangilimpyo sa lawas gamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap. Sa lawas, sa guya naton, Santhon or Clear Skin Herbal Soap, pagpamalagid sa isang maayo sa aton sa nga lawas antes kita magsuksok sang bisti o kung bayo. Bayo sa nga ginatawag cotton, isaman sa suggestion naton para nga breathable siya kag hindi mabuot ang aton sa nga lawas. Kag ti ko nagagamit ka modera sang fragrance, depende na lang sa inyo no. May ara man niya fragrance, ano kanami man lang sa aton sa nga ginatawag paghaklo. Pero as much as possible, kung balaan mong napalisngaw, imo sa ringan lawas, kag something na may nakamuno sa imo nga nagpangalisngaw, imo sa ringan lawas, as much as possible, i-address mo ganiya ang ginatawag pagpaninlo. Kung himuon mo ginapagpaninlo sa lawas, rather, nga i-mask mo siya pinagis ni sa perfume. Kagabi na kung nano, ang nutrisyon gali, may ara man sang labot siniya, may labot man ang nutrisyon sini sa aton sininga, ginatawag pa, ginabatyag, ukon mahaklo. Sa aton sini nga lawas ng kita sini ang balhason kun kulang gali sa ginatawag fiber ng isa sini katawo kulang sini sa ginatawag vitamina mineral kulang sa carbohydrates once kini may imbalances dira posible man yung mga lisngaw man ang aton sini nga lawas ang isa sini no sa resulta sini kun kulang ka sa fiber hindi ka makapagwa sa imo sini nga higko adlaw adlaw once constipated yan ang isa katao nagalala pagid ang iya sini nga body odor kag kun waay man sa isang body odor sa unang maisog matingala sa nga subong nga daw may nagasungaw ng hindi amo sa akon sa nga lawas pati sa iya sini nga pag ginhawa ina tungod sa ginatawag constipation diri sini iya magasunod ng aton sa nga question pinaagi sa ginatawag nutritional support sa bulig iya sang Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C. Ngaman, pag-abot sini sa fiber, ang aton sa nga Sunthon Plus Gold, ang mga sangkap niya ng mga utanon, may ara sini sa ginatawag malunggay, may ara sa spirulina, may ara sa palaya, may fiber ini sila. Dugangan pagin sa mga vitamins and minerals na makabulig, you know, panami sa pag-function sa aton sa nga lawas. Idugang na tondira ang anti-inflammatory properties sa isang mangosteen. Ara man ang ginatawag natural phytobiotics sa nga garlic, ang nagabulig mapatay sa isang mga kagaw nga nagabulig ag nagabinuligay sila sa isa kagisa para sa ginatawag manami na aton sa nga kondisyon sa aton sa nga lawas. Like for example, ang kombinasyon sa isang balunggay, kombinasyon sa isang sunthone sa aton sa nga sunthone gold herbal capsule, may sa ginatawag plant polyphenols, may antioxidant support kita sa ni, nagabulig protect against sa oxidative stress. Ginasuportahan sa ni ang favorable skin, ginatawag kon healthy skin environment. Di magambal kita ganing healthy ang aton sa skin environment, botong balance na, di balance ang moisture, balance sa ni aton sa pH, ang ginatawag alkalinity, kag acidity sa ni, balance, balance sa ni, kung manami mas ni aton sa protective barrier, kag normal sa ni aton sa ginatawag microorganism, dira sa aton sa ni panit nga nag-protect man sa aton. Ina, sa Sunthon Gold Capsule pa lang. Pero hindi ini ha, sa siling na makatap na iya sang baho sa imo ilok ka, kay basibla ka naman mag-text nga tiyan, nodok ang capsule, inusunos ko sa ilok. Tumaron na ton, para dito sa magpanghikot sinisa, sulod. Ang Premium D3, makabulig ba na no, sa aton sa mga tagparamati, para nga, ang aton sa nga immune system, hindi man siya mag-over react. Ang mabuligan niya ang normal immune and skin-related functions. Di once gani karong normal ang ginatawag skin-related functions susulod sa aton sa nga lawas, tungod niya ang vitamin D nagabulig man gani ini ang ginatawag pa-healthy sa aton sa nga panit. In fact, kung kapasila ka mo sini sa adlaw, mismo, once nga maigo ang inyo sa nga panit sa silak sa adlaw, magluwas nga nagabulig sa proseso sa paghimo sini sa vitamin D sa aton lawas, ang mga kagaw-kagaw pagidira sa aton sa nga panit, patay pagdiya sa silak sang adlaw. Pero ang vitamin D3 like premium D3 soft gel capsule naton makabulig ini no para maprotehiran ang aton sa nga lawas batok sa irritants, batok sini sa mga kagaw, ma-maintain sini ang aton sa nga ginatawag natural balance sang aton sa nga panit. Kay tibalaan naman naton kani upod pagid naton diri ang aton sa nga Sunthon Vitamin C, yung vitamin C nagabulig panami sa aton sa nga panit. Kinanglan din sa collagen formation kag antioxidant support nga nagresulta sa normal skin structure and the maintenance. That's why, no, makabulig gali, no, sa aton sa mga tagparamati, ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthon Vitamin C, sa nutritional support, yeah, sa mga tao, ano, nga makamabuligan kita para sa ginatawag pag-prevent sani sa ginatawag body odor upod sa iban pagid naton sani nga ginatawag healthy routine sa aton sani nga lawas ariya sa patag iya o kun sabahin iya sang nutrisyon. Gani ugalion na to nang paginom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C adlaw-adlaw, hindi lamang para sa healthy sininga bahin sa aton sininga lawas sa sulod, kundi pati man sa aton sininga panit. Remember, ang panit na ton amo ni sa ang largest organ outside our body nga kinanglan man ani sang nourishment. Hindi lamang alin sa guha kundi labi kag labaw sa tanan, alin sa sulod nga mabuligyan kita pinagi sa nutrisyon sa pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Available ni sa mga butika kag parmasya malapit sa industry nga mga lugar. The secret of health. Sa nga pinamangkot kung din ini mabakal ano, actually kadto ka mo dira sa mga butika sa inyo lugar dira, din makamuna hamtang sini. Available ni sa bilog nga isla sang Panay, Negros Island region dira sa Guimaras, and even sa bilog sini nga Pilipinas. Kung magkadto makamo sa Mercury Drug Store, sarang makamo makabakal sini dira man sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, makabakal man kamo sini South Star Drug Store, All Green Pharmacy. Kung magkadto makamo sa generika, sarang nyo muna bakal ini mga na-mention na tondri nga mga produkto. Lakip ng aton sa nga Ultimate Trio nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Dugangan na to ng aton sinipila sini ka mga health info kag inyo nga mga text message dire no, pagkatapos gid lamang sa pila naton sini ka maripot nga mga pahibalo. Santhon Plus
1: Gold. Ako si John, problema ko

0: available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay!

0: fast and safe. System pain. Symptoms persist. Call your doctor. Release sa mga buki ka. The secret of health.
1: Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad sa aton programa The Secrets of Health. Basi may palagas kamo sa nga mga palamangkotanon, abi padala nyo lang dari sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Ami nag-message dari sa aton, pero nila magpalawag sa yasri nga. Nga lans nga, mayugid man dok ang turbo, pampatindog. Pampatindog gali, kaya nga yasri nga ubra gali. Permi lang yun nagatindog, kaya security guard siya. Hindi naman magpalawag, ha? Kundi yun sa naga. Kundi yun sa sininaga. Ubra, kundi yun sa sininaga. Duty. So may available man na sa Mercury, doc. Ang turbo. Try mo kanto, no? Sa Mercury Drugstore, kaya mga produkto ni Yesta to Health Inc. Available sa Mercury Drugstore nationwide. Tignari siyempre sa siyudad at probinsya sinisang Iloilo. Kini ang isa sang binipisyo sang turbo dietary food supplement. Hindi lamang specifically iya sa sexual activity. Nagabulig ini sa endurance. Nagabulig ini pahutay, pahatag blasang kung kinanglan, non tablasang ginatawag dugang pwersa bala para kung may mga ginahingagaw kita at least man lang no mag dugang-dugangan ng aton sininga pwersa kung kinanglan aton sininga may pulawan kita makabulig man ano ang paggamit sa isang turbo dietary food supplement but especially kung nagahina ni gidiya ang performance kada tatlo ka adlaw pwede makatumar sa isang kaisa asang turbo dietary food supplement available sa mga butika sa nagpamangkot sa Tondre especially sa Texer na ito nila magpalawag sa sering nga pangalan try mo ka doon sa Mercury kung namunin mo sering nga concerned kag magpamangkot dito no sang turbo dietary food o kung nagbakal dito sang turbo dietary food supplement for men kag sa mga ginabatsyag nyo bala sa lawas bala yan may iban sa Tondre nga may problema sa panit. Lakip na ang body odor, may mga skin irritation o kung anuman, mga katol-katol sa inyo sa nga panit, may mga arthritis tira. Sa mga diabetic, mga insulin resistant tira or mga pre-diabetic tira, problema sa baga sini o kung prostate gland enlargement, sa mga constipated tira, may mga hormonal o kung hormone imbalances tira sa perimenopause, menopause, and post-menopause sini nga mga kababainhan, amuman sa mga kalalakinhan, ano, may mga edad-edad na nga may mga imbalances sa hormones ni problema sa menstruation syempre no iban sa ni bataon pag yun may problema na sa menstruation iban sa ni kung nabuton gani sa menstrual cramps magabot ila sa ring pamula nun hindi na makaskwela hindi na makaobra hindi na makaduty sinitungkod sa kasakit sa ila sa ring ginatawag pamatsyag kagiban pag yun no nga problem sa inyo sa ring lawas damo naman kamo sa natistingan damo naman kamo sa nisang natilawan even mga home remedies gani gintsagaan nyo naman gani pero daw ay lang yapo now ay han na makabulig sa inyo ang nutritional therapy nga ginatawag nato no kag dugang pagid na giya pag-abot iya sa healthy lifestyle pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center dire na hamtang sa Ehiang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City tabok lang gid dire sila sang Iloilo Midtown Hotel bukas sina sila dira halin Domingo tub-tub Biyernes alas 9 ang takna sa aga, tub-tub at 5 ang takna sa hapon. Kaya manami dira, magluwas nga, libre ang konsultasyon dira. Kaya tiyo, on standby dira nga, tonsari nga, alternative medicine consultant, may nag-message ni sa ato, nagligal ni sa nami, yan ako magpakonsulta. Kaya kay guwapuhon ko ng consultant dira. Sko ba si consultant lang mo ginakadto dira? hindi ka ha, kung dapat ang sakit ganinyo ha. Pero manami, ganoon ha, kung ma-appreciate nyo nga dahil ng consultant, ito ano ka pamagaan sa inyo, sa nga ginatawag pamatsyag sa lawas, plus may nagkakaigo pagid ka mo sa nga question sa mga food supplement na makabulig no paayo sa inyo sa nga maginabatsyag. Available din ang tanahan yung mga product ni Yes to Health, dira sa Yes to Health Wellness Center, plus may free consultation pagid, lakip ng nutritional therapy, ayan kinang lanon sa iban sa aton ano para nga mabuligan nga maremedyohan tubtub masolusyonan ang mga ginabatsyag sini sa inyo sa kalawasan sa mga taga siyudad sang Bacolod sa mga taga Negros Island region gusto kamo sini makabakal sa mga produkto dira sa Yes to Health store available gid dire na hamtang sini sa Lizarre Street Barangay 39 Bacolod City tabok lang gid din sila sang Marayo Bank Domingo man tubtob Biyernes alas 9 takna sa aga tubtob 5 sa ning takna sa hapon sarang kamo makabakal dira sang mga produkto sini no kag sa mga gusto ya mag-order o kung magbakal sa ning online, available gid ni aton sa ning mga product. Pangitaon nyo lang sa inyo sa ning Shopee or TikTok account ang ila sa ning official store. Pwede nyo i-type sa ni o kung i-type nyo lang sa ni ang Yes to Health Inc. 2011. Amunang ila sa ning official store, dira tanan sa ning mga product. Pwede ka mo maka-order dira, no? Add to cart nyo, proceed nyo to order o check out nyo para nga i-hulat-hulat nyo lang i-deliver sa inyo sa ni nga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kag sa mga nag-message sa aton sa nino although may nag-tugon dok lihog ta lihog ta dabe duha lang ka turbo ang iba sa nino nag-order na lang online kag gina-deliver na lang sa ila sari tagsa-tagsa ka mga panimalay yes dok sa free consultation instead nga ibayad ibakal ko na lang sang coffee kag ginabakal ko gid man sang coffee dok kay uyon ko gid ang Santhon Gold coffee mix kag namit man ang balsang bata ko ang Santhon plus coffee mix actually puro man ini sila manami kag damo nakasaho ah pero ayan may iban nga pila nga hindi ya makasaho to ay manipilitay no pero kalabanan sini nga feedback na to nakasaho gid kag nanamian gid sa sabor sa aton sa Santhon Gold coffee mix premium D3 coffee mix kag Santhon plus coffee mix pero hindi ya makauyon sang coffee tiara ba nga aton sa Santhon Gold herbal tea nga makabulig hindi lamang sa pagpainit-init sa aton sa nga sulok-sulok kundi pati nga do nagabutod niya pamatsyag na tondra do nagahilab do hindi kondisyon niya pamatsyag na aton sa aton sa nga tiyan wag kita matunawan makabulig ang Santhon Gold herbal tea sa mga concern bala sa palanakit sa kalawasan may ara kita no texter nga siya dok ako ang problema ko gid ka sakit sa aton sa nga ngipon nga nagakonek na sa aton sa nga ulo pati sa aton sa nga tangkugo daw hindi na kodok makabati sang gahod bisan pa kuno lapak-lapak ka sensitibo gid nga daw nagasabat siya ulo abin mo kung nano nakasulbar ang pagtumar sa ni sang cess the pain pero ang aton sa ring session pagkatapos ang pagsakit sa ngipon naumpawan sa ni sa pagtumar sang cess the pain kadto sa dentista kay pausisa ipakonsulta ang ngipon kay basi may kinanglan sa ni nga himuon or basi may samad na dira o kung nagidatawag may guab na dira nga kinanglan ni pagagabuton para nga hindi magtuga sa pila pagid sini ka mga komplikasyon. Pero sa mga pananakit sang lawas na ton, mga ngut-ngut dira, nga ginabatsyag na ton sa ton lawas, mga nagabusog nga bahin sang aton sa nga lawas, makabulig ang pagtumar sa ni sang cess the pain. Pero basi madala pa malang sa bulo banyos, ano? Una-una anay, try nyo sa ni banyos ang Santhon Plus herbal oil. Pero kung doon di kin makaya, doon di madala sa balanyos, dira ka mo pwede sa magtumar sang cess the pain. Available sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Mayroon ka pa salamat dili sa aton, si Ma'am Irene. Ma'am Irene sang Rojas City, why yun lang ma-mention dali ang yasan ni specific nga lugar. Ano ba user gid dali ini sang Visionex Plus soft gel capsule na buligan gid. Lumay nagalutaw ko na sa yasan nga panulo, kada video nagaburon na, 1 month nga tumar niya, sige-sige, 2 times a day sang Visionex Plus soft gel capsule na amat-amat at tudula subong once a day na lang iya sa nga pag tumar. Thank you gida no sa mga amo sa nga feedback. Saan ka pa mangkot gali sa ato? Ano nga food supplement ang ila sa nga pwede gamiton para mag-healthy ila sa nga mata? Madugangan sang supply sa nga sa gitatawag nutrients ang mata? So ina-recommend na ito na pagtumar sa nga sang Visionex Plus soft gel capsule. Kapin pa kung may mga kaliwat bala ka mo nga may problema sa nga sa mata may glaucoma, may ginatawag cataract. Actually, why man na nag-asilo-silo nga magkadtugod sa'yo sa nga mata? Nung namin na ito ng mga risk factor, ba na posible tungod sa lifestyle, kagkakulangan sa'yo sa nutrisyon, makabulig ang pag-inom sa'yo sa Visionex Plus soft gel capsule. Kapin pa, kung exposed ka sa computer per me, sa'yo sa'yo nga gadget, palapulaw ka, may bisyo ka, nag-inom ka, nag-sigarilyo ka, makabulig ang pagtumar sa'yo sa Visionex Plus soft gel capsule. Tungod sa mga antioxidant nga ginaangkon sa'yo halin sa beta-carotene, halin sa lutein, halin sa zeaxanthin, yung vitamin E nga nagabulig pa healthy sa aton sa nga mata. Bisan twice daily lang, isa sa aga, isa sa nga gabi o kung sa hapon yung pagtumar sa nga sang Visionex Plus soft gel capsule para sa aton sa nga health sa mata para maproteksyonan ang aton sa nga mata kag sa may mga ginabulubatsyag na sa inyo sa nga panulo kag sa inyo sa nga mata. sa aton sa mga tagbarmati, mga viewers sa aton, nakalang-alang na naman sa aton sa nga oras, sa aton sa nga pagpangalagad. Kapag mga bisan paano, nakabulig-bulig.

0: pwede kamo sa ni maka pamanyo sang Santhon Plaza or Baloy kung nag-aalala yan ang hawak nyo dra. Anyo sa nga tuod, ha? Sa mga Dobras Campo, bala? Katanom katubo? Isa kakapoy, bala? Makabulig sa niya ang pag-dunod na pulay, no? Hula pula sang lawas sa mga parte sang lawas. Sige na ba nyo sang sini sang Santhon Plus Herbal Oil. Well, since alang-alang na ganyan atong sa oras sa atong sa nga pag-pangalagat, subaybayan na naman ang masunod yung edisyon sa atong sa nga programa sa Kinandan. Ang inyo sa ni Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin atong lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa grisaling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Wala sang konkreto nga sabat.
3: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
2: Simply,
4: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gidhaw.
5: Timo!
6: XFM 103.9. XFM 103.9.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Apur balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthon Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthon Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sarah, sa mga kate.

0: Miracle Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
0: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
8: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye.

0: exciting!
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako sa Deddel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sampon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagin tilangan ko man. O kikidyab na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kaya ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sampon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sampon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sampon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sampon Gold Herbal Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sampon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang katikati.
6: Sampon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo
6: magaan.
7: Sampon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sampon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Sampon Plus Herbal Soap.
9: Gamit na!
7: Sampon Plus Herbal Soap.
10: Nga XFM kid how?
11: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
10: Nga XFM kid?
12: Ay, namiang music ah.
10: Nga XFM kid?
12: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko. Bla, may harap ka sa mga balita. Bla, so namin bigit sa mga DJs na lakad.
13: Wala sang konkreto nga sabat.
14: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
10: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how.
15: Timo!
14: XFM 103.9.
16: X-rated sa XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Santon Plus Coffee Mate.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Digiti.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, kapuya oy, bilal ko gabi eh.
4: Naunsa di ay ka?
3: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
4: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
3: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
4: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
3: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix, okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man, kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Santhon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo magkaan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Madu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Kumang garis ko sa sentro. Come sa Bullseye.
7: Department of Agriculture. Kamusta ka?
8: Hayong hapon.
9: 103.9 XFM.
10: X-rated sa XFM.

0: Plus Gold.
1: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: System pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong kumulaan sa system pain para diro-diritso ang training.
6: System pain. Tanggalang pain. Fast and save. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga
9: nga, XFM, kid how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: XFM kid.
11: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blah, mayarap kayo sa mga balita blah, so nabibigit sa mga DJs nila kag
12: wala sang konkreto nga sabat
13: wala sang katumbas nga rason kung naka X X kaka X simply
9: may how kita pag
13: enjoy lang
9: nga XFM kid how
14: Timo
13: XFM 103.9
15: X-rated sa XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga pagkakas. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Santhon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako sa Redel, among kapamangkot sa akon kung ano kagda naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Kika and Sanu Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapanguna nga balita. Naglabot na sa 1,203 ang kabugusan nga kaso sang influenza-like illnesses ukon ILI sa Manila. Humalin sang Enero matapos maka-record sang 33 kapanibago nga kaso subong bulan sang Agosto. Attribute sa mga otoridad ang pagtaas sang kaso sang trangkaso nga balatian na ginaupdan sang ubo kag sipon sa padayeng nga pag-ulan sa pungsod. Insundan man ini sang leptospirosis nga naka-record sang 4 ka panibago nga kaso sini Agosto nga nagdala sang kabugusan sini nga 556. Ikatatlo ang dengue nga may 2541 nga kabilugan nga kaso humalin sang Enero. Samtang wala naman sa bago nga kaso sang cholera, typhoid fever, COVID-19, kag severe acute respiratory infection o kon SARI ang na-record sa syudad base sa report sang administrasyon sang syudad. Nagapanumdum naman ang DOH sa publiko nga mangin alerto sa mga sintomas kag magsunod sang simple nga mga tikang agon maproteksyonan ang kaugalingon kag ang komunidad. Nagapanawagan man ang ahensya sa sino man nga makabatsyag sa sintomas nga gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital agon nga mabulong gilayon. Kaginabalita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM Cebu.
1: XFM Bacolod. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

It's already 4:08 on the clock, and you are officially locked in to 103.9 XFM Bacolod. I'm Mommy G, bringing you the Fast Program. We are flying through your late afternoon with some back-to-back hits, but zero filter, of course. And syempre, kung kamo ang nagapauli na, no, halin sa inyo yung long weekend. Welcome back home, but still driving. Sige, halong-halong lang dira, no? And we will switch into a medium gear after that high gear. Kaya kung sa diin, doon nag-tindugit, ano? Ang inyo dira ay ang katawang lupa. Eh, syempre, kapoy-kapoy. It's because nga dagyang sagwa or hindi gani naglagaw-lagaw, no? Had a short trip with the whole family. Kapoy and gasto. Pero that's life. At least recharge kabuya, no? Nakapaminsar or natawhayan ang inyo dira paminsaron. From, of course, pilaman kaadlaw nga nakaubra-ubra kita. Then tomorrow we will be back. But don't you worry, because ari lang gidya ang XFM para magupod sa inyo. And today it's a holiday because it's the National Heroes Day sa Pilipinas. Well, ano bala ang National Heroes Day? That is still, does it still have a meaning para sa inyo? Ano na lang ginbala, no? Ang National Heroes Day nga ginatawag, aside from being a holiday. Sige, check natin na later. And we will, of course, add up some knowledge. Kung wala naka-stock sa inyo, darayayang mind, sa inyong kukote, abrihan nato niliwat ina. Okay? So, das kanta sa panibag-o na naman nga information na. Well, while you are listening, no, sa ato niyang programa, basi makahapit ka mo dira sa igadala na may kulukapihan dira, ano? Ati, laban-laban may arang gina sa mga kakanin. Pero pinakamanamigid, ano, nga Paris para sa mga kakanin, amo ang ato niyang Santon Gold Coffee Mix. It's more than just a coffee any time of the day, because ang ini nga klase sa kape, it's a healthy coffee with all the natural ingredients nga makita man ninyo or makuha, ninyo sa atin nga Santon Plus Gold. Plus, may dugang pa niya. Kay tungod, gintugangan sa glutathione and collagen to, of course, help you have that glowing aura every day. So, kung ako sa inyo, no, kung nakakaon ka mo dira sa puto, suman, or whatsoever, no, ng mga kakanin, parisan gin sa atin niya Santon Gold Coffee Mix. Later, i-update mo ka mo namon with the weather. Kaya daw nakita ko kaina, tatlo ka bagyo kagisa ka LPA ang nag-aara gid sa palibot sa Pilipinas. Okay, so pamatigid ka mo ay, hindi na maghalin-halin. Sinasiling na, no? Let's switch from the high gear to medium gear. Dara lamang sa Extra Drive with Mommy G.

0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa pananakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.

0: pinakagamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako ka Lisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, ibag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas.

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hola, buenos dias amigos amigas. Maayong adlaw sa tanan. Isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa emosyon ang ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas
1: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amunak siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray now, kung sa heart attack, kung sa brain stroke. So, istoryan ta mga sintomabe. Sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kailan ako may kwarta ka eh? Kaya may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kaya mo sa langit, lang alam.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
3: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapag sick ka na dayon. Aga na ganun o kunbuhinan ang amount sang asin o saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Tandaan nyo lang, ewai ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin ko ang wheatgrass nga madugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
3: ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Kuman ka rin sa sentro.
7: Come sa Bullseye.
8: Department of Agriculture. Kamusta ka?
9: Ayong hapon!
10: 103.9 XFM. Extra Drive with Mami G on XFM.

XFM time, it's now 4:42. Isang himala na lang, no? Ang ato niya yung ipangamuyo everyday. Hindi, isa na lang yung kaadlaw. Man, buwas na! Sugura ng pinakamalipayon ng mga bulan sa sindiri sa Pilipinas, ha? Sa siniyang tuig 2026. Man, September na. Ati, mabutwa na gidni, ah. Bilog na lang gid nga whenever. Ang ato niya nga babatian. No? Matamaton talang ni siya. Pero ti syempre, naghahatag din niya sang hope, kung baga, no? Sa ato niya nga mga katropa, nga better days are coming sa pila kaadlaw, no? September, October, November, December. 4 more months. And ang ato niya nga gusto nga himuon. Mangin positive lang kita. Pero, no? Pwede na. Ato niya sa masiling nga kinanglan sa himala. Kun suportado ang ato niya nga health with, of course, Santone Plus Gold. Amoy ni abi ang ato niya nga daily immune support on the go. Kung nagadali ka, kung kisa hindi ka nakapamahaw, that's bad for our health man, ano? Kung hindi kita yan ang kakaon. So, kinahanglan gid nga supasuportahan ang ato niya nga kaugalingon. Man, may ara ini sa mga healthy ingredients ang ato niya Santone Plus Gold palya sa namang sang mangosteen. Ang ampalaya, malunggay, garlic, spirulina. O, diba? Need na need gina naton kukis ay though hindi nakita yung makabakal ano sang mga utan-utan dira no ang kinahanglan git sang aton yang nga kalawasan. So dapat amoy na no on the go ka, dapat ang imo ginainom on the go, pwede kung baga ya maski ano pa dang ginihimo mo sa isaya ka adlaw gani mag-inom sang aton nga Santone Plus Gold nga sarang mabakal because nationwide available sa mga leading drug stores like Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, and the generic as well as Rose Pharmacy. So ano pang ginahulat ninyo, dira hindi na dapat yeah, mag-down ang ato niyang immune system or ang ato niyang wellness, ang ato niyang health. Because amuning kinahanglan naton para makapadayon pa kita every day. Himo sa Yes to Health Incorporated. Sa nasiling na, I'm going to update you sa ato niyang weather para sa sining adlaw. The last day para sa bulan sang Agosto. Ang sunod din sa pag-asa, no? Ang isa ka tropical depression na ginpangadlan ini nga Pilandok. Ang yara sa karon sa 1,120 km east of extreme northern Luzon. So sa babaw na ini siya sa kilid, no? Nangalihid na naman. Mayara sa kabaskugon sang hangin nga 55 kilometers per hour malapit sa tunga kag may pagmadlos naman nga naglambot sa 70 kilometers per hour. Almost stationary ang iya siniyang lakat ano. Kagad kapay pa nga hindi lang makahigop gid sa madamo iya nga tubig samtang ara ay na siya sa kadagatan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Para hindi siya magbaskog, kag kabudlay daan, kaya halos ang dito yung sa Luzon area, no, apektado gid sa ang ginatawag na baha. Daw halos sa subong may mga area si dito nga wala pag-ijaya katapusan mo nga sa ang baha-baha. Anyway, ang southwest monsoon ay nag-aapekto si karon sa Luzon kag western section sa Visayas. So, diri sa aton, yan, no, sa may Negros Island region, nakip na ang nabilin nga bahay sa Luzon kag the rest of western Visayas. It's gonna be a cloudy, actually it's a cloudy or partly cloudy to cloudy skies nga may ara gid sa may matupan

no, nga lugar sa pag-ulan-ulan o kung hindi gani thunderstorms. So ini si Pilandok ano ang ginabulubanta sa karon nga makagwa sa Philippine Area of Responsibility by September 2 pa ano. So well, we expect nato niya nga ti kun diri sa aton ginapabaskog niya ang habagat, may ulan-ulan gid. Pero September 2 ara na ini sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Or make that September 3. Kaina nakita ko September 2, subong naglain naman September 3. So, but silingon, there are some changes or there will be some changes sa lakat, ano, or sa track, sining si Pilandok, by, ano, by, let's check, ano, yan, no? Ang ato niyang update sa pag-asa, no? Nga, ini siya ang tropical... tropical depression or tropical storm. And of course, hindi lang kayo nadula ang akon nga listahan. Dugin palagyog, hindi pala Pilandok ang akon nga listahan. Nalilagid bala. Okay, let's check ha. Kaya ang aton diri ang weather sa karon. Aton ginakita nga ini si Pilandok. Ang isa sa karon nga tropical storm. Okay, and then magahimo na naman sa tropical depression, ano? Sometime nagapagwa ini siya sa Philippine Area of Responsibility. So amoy na ang balatayan sa karon. Although ining sila ni Obet bala, no? Formerly si Obet ang ara na gid man tuod sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility, pangti ara sila sa babaw, no? So may isa pa gid ka tropical depression nga ginabantayan yara sa north west sa Itbayat, Batanes, daw gatililipon di sila sa aton niya sa Pilipinas. How? Anong gusto nila diri sa aton? Ay, kaluoy lang bala, no? Sa mga areas na ginabahaan. So, hopefully, no? Ang mga bagyo nga ini, no? Ang magdasig lang nga makagwa na sa aton niya nga area of responsibility. Oras naton, 4:49 na, katropa! Kamusta dira ang inyong subo niya nga ginaplano nga panyapunon? Naghapit bala kamo anay sa market naton? Ano na naman ayan ng sudan? Bawag iban sa ila dira naghahambal yung mas barato subo niya ang diin. Ang manok, mamahal-mahal na abi ang mga utan. Pero sige lang, importante gid. So na siling nagani, kung daw kulang git, no, ang required na mga intakes ninyo sa mga utan, mga prutas, no, ang ato niya nga Santon Plus Gold ang saranggid nga makabulig sa aton. Gani, mas pabuti pa, no, nga gastuhan nato ni na para man sa aton niya nga wellness. Here's Janine Burdin with Mas Mabuti Pa. Annex FM.

0: 3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santhon Plus
0: Herbal Oil. System Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Sakit-sakit hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na cease the pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Exciting!
7: Exciting! Basta SFM nami gibye.
8: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Extra.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News.
4: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Ginunsa sa mga otoridad ang isa ka massive search and rescue operation matapos sobra 20 ka mga individual ang gin-report nga missing bangod sa tuman nga flash flooding sa Grand Canyon sa Arizona. Ang aksidente natabo pagkatapos nga ang isa ka mabaskog nga bagyo ang nagbubo sa ulan na halos isa ka pulgada sa sulod lamang sa 30 minutos. Madasi gininga nagtugas ang mabaskog man nga sulog or sulog sang tubig. Lunang kag mga bato sa higad sang Bright Angel Creek kag Phantom Ranch. Kapin sa 60 ka mga hikers kag residente ang luwas nga na-evacuate gikan sa apektado nga lugar sa bulig naman sang National Park Service kag Arizona Department of Public Safety. Ang baha ang naguba sang halos tanan ng mga taytay sa lugar na nagtuga naman sang temporaryo nga pagsira sang Phantom Ranch, Bright Angel Campground, kagang North Kaibab Trail. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa tigugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
2: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Six songs of Modern Talking. Modern Talking is like a German pop duo consisting, of course, the arranger, songwriter, and producer Dieter Bohlen and the singer, kumbaga the lead vocals, Thomas Anders, who's also in the piano. Sila ni ang grupo, ano? As in, the only German pop duo na the most successful. Tagbadamo pa ini sila sa mga hits, especially during the 1980s, ano? Like Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul, and Brother Louie, as well as Atlantis Is Calling. Sikat na sikat, kids, ang 1980s. And may isa pa ko kay share sa inyo, mga katropa, because...
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. X time, you know.
0: Yes, ari na ang atin yung segment. It's time, or X time, you know. Kadamo sa akon subong niya nga ipangwakal sa inyo, ano? Para dugang-dugang lang, ah, sa ato niya nga ihibalo. Okay, before ko i-tackle ang ato niya nga info, ano? Parte niya sa National Heroes Day diri sa Pungsod, Pilipinas. Kabalubala ka mo nga si Diman nga Adlaw 29 years ago. Nga si Princess Diana or the Princess of Wales ang napatay, ano, sa isaya ka high-speed car crash dito mismo sa Paris. Nga amugid ni ang nagtuga, ano, or nagtulod sa isa ka unprecedented outpouring of popular grief. Nga kung sa diin natabugid sa monarchy dito ya sa Britain, okay? So, 29 years na, no? Nga si Princess Diana ang napatay, okay? So, amoy na ang dugang na natin nga info aside from the National Heroes Day. So, let's proceed na, ha? Diri sa aton mismo nga gina-commemorate or gina-dum-dum ang National Heroes Day, which is also a regular holiday diri sa, or public holiday diri sa Pungsod, Pilipinas, nga gina-observed and sa isa pinakakatapusan ng Monday sang Agosto para i-honor ang mga Filipino heroes known and unknown nga nakigbato para iya sa freedom sang ato niya nga pungsod. So ang National Heroes Day, no, gina-commemorate sini ang Cry of Pugad Lawin sa tung August 1896 nga nagmarka sa pagsugod sa Philippine Revolution batok ya sa Spanish colonial rule. Ang exact gid, no, nga date and location sa Cry of Pugad Lawin historically gina-debatihan, kumbaga disputed ini, no? Pero ginagrihan nga nag-occur ini in the late August. And that is why the holiday was first established during the American colonial sa tung period nga 1931 sa last Sunday of August. Pero later on, gin-move ini sa last Monday of August sa tung 2007 paagi sa Republic Act number 9492 nga ginpirmahan mismo sa presidente that time nga si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ang purpose ni, of course, i-honor gani, no, both prominent and anonymous heroes nga naghatagit sang contribution para sa Philippine independence and national identity. Collective tribute ini, ha, sa courage, sacrifice, kag patriotism sang mga Pilipino. And throughout the history, gina-include diri ang mga figures. Parihas na lamang sa kay Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, and as well as Gabriela Silang. So the men and women gijaya, no, ng mga heroes ang ginahatagan subong niya sang honor. So subong, no, or kainagan ni, no, pagsugod niya sang adlaw nga August 31 kay tungod nga regular public holiday, meaning ang mga eskwelahan pati na ang mga government offices kag iban pagit, no, nga mga businesses ang serado sa siniya nga adlaw. niya naman sa mga typical activities kay ina nga ginhiwat most lady sa Luzon ano mayara sa military parades no mayara man reenactments of the historical events wreath laying ceremonies sa mga monuments and shrines kay gin dedicate gid para sa mga national heroes of course mayara magali sa moments of silence gina-observe ini nationwide kada alas 8 yasang aga on August 31. May mga educational events man, museum exhibits, no, public lectures, and community gatherings and family activities sa mga parks or public spaces. Depende ina sa lugar, no? And then nga adlaw, nag-emphasize gid the reflection, kag remembrance, rather than the commercial celebration. Gina-encourage kid kani kita, no, nga i-honor ang kaisog, kag ang mga sakripisyo, no, nga nag-shape gid sang pungsod Pilipinas. So, ari tandain na nga ang upcoming dates para sa National Heroes Day sa 2027. Magatupa ina sa Agosto 30, Lunes naman niya nga adlaw. That is on August 2027. Okay, August 30, 2027 ang ato niya next na naman nga pagdumdum sa National Heroes Day or pag-observe. Now, ano mala ang term nga PH Heroes ukon Philippine Heroes? Generally, nag-refer ini sa mga historical nga mga Filipino figures nga nakigbato para syempre sa ato niya nga kahilwayan, hustisya, kag nationhood. Although ang Philippines, no, wala yas yung officially nag-proclaim sa national heroes, madamo gidaya sa mga individuals ang widely gina-honored gid ang ilang contribution. So commonly, base sa historical recognition and sa 1995 National Heroes Committee recommendations, ang pila ka mga Philippine heroes naton amusanday sa dalawa ko na kaina Jose Rizal, isa kay writer, reformist and national hero. Nga kun sa diin ang iyang mga obra nag-inspire sa revolution naton. Next Andres Bonifacio, amo naman ni siya ang founder sang Katipunan, kag leader sang Philippine Revolution. Si Emilio Aguinaldo naman niya, amo ni siya ang revolutionary leader and the first president of the Philippines. While si Apolinario Mabini, ngay natawag ini siya nga brains of the revolution, kag isa ka political philosopher and even a statesman. Next, Marcelo H. Del Pilar, na dumduman niyo, isa ka propagandist kag writer nga nag-advocate gid no sa mga reforms during the Spanish rule. Si Tandang Sora, kabalukas ang tutuod ngalan, Melchora Aquino, the mother of the Katipunan, supporter man sa revolutionaries. Si Gabriela Silang naman niya is the revolutionary leader and the first Filipina nga nagpamuno gid sang armed revolt. O, hindi nyo napagkalipatan ha. Kadamo man gani, pati gani ang grupo, ano, nga Cat's Eye, may Gabriela. May Gabriela nga song. So, muna kaisog ang Gabriela. E, labi na kung Gabriela Silang ang pag-aisoryahan. Next hero is Juan Luna, painter and patriot. Nga, ang iyan naman niya nga obra, amo naman niya, no, ang nag-fuel sa nationalism. Kag Sultan de Patuan Kudarata. Amo ni siya ang leader nga nag-resist sa Spanish colonization dito naman niya sa Mindanao. Kag madamo pa sang iban, silingani, pati ang mga unknown heroes no, ang ginahatagan gid no, sang pasidungog sa karon. Ang ining mga individual, collectively, nag-shape sang Philippine identity paagi sa ilang resistance, reform, leadership, and sacrifice. Kakundiri sa aton niya sa hiligay nun, no, ang term naton sang heroes or heroes amo ang baganihan. Base balipat ka mo ha, hindi na siya Tagalog. Originally, Hiligay nun ginaya ang baganihan. No? Hiligay nun language nga nag-refer to someone who is heroic or nag-display sa act of heroism or essentially a hero in English. Ang termino nga baganihan na nag-emphasize man, of course, sa courage, bravery, and noble actions. Gamugid ang characteristics sa pagiging hero. Often in the context sa pagbulig o kung standing up para sa isa kakausa. Ini ang halin sa root word nga bagani. Amo na iya ang Tagalog. No? Historically, nag-refer ina sa warriors or defenders sa certain Filipino indigenous communities. While ang baganihan specific sa Hiligay noon, conceptually related ini siya sa Tagalog term nga bayanihan. Nga nag-embody naman sa communal heroism and cooperation. Diba? Kung mga buligay kita, no, halos sa kadamaan git sa butang naton sa isa ka baryo, sa una nga time. And until subo may makita pa kita nga nagabayanihan. Kung baga, kung ni-transfer ang isa ka balay, nga nang saranggit ba lang matransfer sa mga individual, no, mga persona, ginabuligan ina. So, it's called bayanihan. Kaya ang pagbuligay man, ah, for example, all, no, isa ka trahedya sa or isa ka kalamidad ang nagtupa, ang pag binuligay, no, sang tagsa-tagsa is also called as bayanihan. So, ang bayanihan, hali naman niya sa bayani or hero and bayan, which is community. So, nag-reflect ang Filipino cultural value of working together, amuning nasilingko, ano, selflessly for the good of the community. So, sa practice, this can be seen in a traditional act, ang baganihan, no, like neighbors helping to move a bahay kubo or nipahat, or sa pag-assist sa tagsa-tagsa during natural disasters. This was what I was referring to, no? And ang baganihan nag-capture naman niya, no? Sang essence of heroism, whether in individual bravery or in contributing sa welfare sang ipan. Kinalink man diri ang personal courage or courage with the broader social responsibility. So ara, natakol naton, ano gid ba na, no, ang National Heroes Day. And why do we have National Heroes Day? Sa sanoy ini, no, nga gina-celebrate. So every last Monday of August, annually na. And syempre ang mga baganihan man naton, ano, ginaton man or mga heroes naton ang aton man nga gin pakilala sa inyo, although some of them only. And syempre the meaning of baganihan nga isa gidya kahiligay nun nga termino. So that's it para sa aton nga X-Time, you know. Kaupo naman si Mommy G, padayon sa gihapon because as napakita alas 6 para sa Extra Drive.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix.

0: Pinas. Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kista at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo.
4: Pakusog.
3: Turbo.
4: Pagdugay sa away.
3: Turbo.
4: Doble ang kalipay.
5: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mapalit sa mga butika.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katupa, exam!

like a poet.

47 on the clock. Strike a pose bago magsunod sa inyo mo yung apertahan sa imo nga balay. Tumamo na na. Diba? Tumamon siya na pala nga klase. Yung ben gani, bagong bugtaw. Woke up like this. Oh, ikaw naman yung entered like this. Anyway, time for me to go. Luna si Adlaw. Well, make the most of your holiday. Ilan na lang ka oras ang nabilin. But still, malawig-lawig pa ini. And syempre, balik naman ako tomorrow. Same time, 4 o'clock in the afternoon and until 6 in the evening. Para sa atin yung extra drive on X FM.

0: Sampled Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bear. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga sa

0: sarap!
1: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa lawad na pagbiyahe ang sestapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inomus ang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Redder, damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Gold Live Testimony.
1: So, ni Dilya Neva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C.
1: Ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa ginting ng fruta.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa, excited!

0: Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kate.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: exciting.
1: The Secrets of Health.
2: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
2: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
3: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
2: Amo na kalaba ha.
3: Amo lang kung paano nila takso na.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi nga sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
1: The Secrets of Health.
2: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
2: Oo.
3: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
1: The Secrets of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa sato sila ng lawas. Ang collagen da kong epekto yun sila to maintain sang manami firm na to sila ng skin. At the same time, nagapanami sato sila ng mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sila ng brain.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
0: Ako si John. Problema ko, ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanhiga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
9: Sa ako

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: XFM.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: XFM 103.9.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapan ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyo.

0: kalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: X. XFM.
2: FM.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM.

0: ni si RJ, isa ako ka panday. Apektado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sa akit nidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasim lang madula, dason ang sapit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan ang Sandol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited!
0: Balda po saan naman. Ay, dali lang yun.
1: Naman.
0: Daw inugbulang kasubong, ha?
1: Ito buwan parong...
0: Parong yun ba na?
1: Ha?
0: Daw nga ako manabukin pagunting ng ligad adlaw. Yung gamit mo?
1: Okay lang. Okay
0: lang. Basi may ginbilin ka daha. Basi may pasikiro ka. Manda ka lang sa ako na.
1: Matyaga mo sa akong galuto lana ba?
0: Tingala ko hindi doon kamunuhun ko sa iyo mo mapahilot. Guro kay Dulpo kay para maumpawan ako ay. Sa una daw wala makumuning sugo sa iyo mo mapahilot. Pero gimpunggan ko lang ginakon kaugalingon. Mas isiguro nakapadala ka na sa buho ko sa Sikihor, no?
1: Ha?
0: Kapadala ka na, wala pa.
1: Hmm.
0: Isumpa, tagit ka. Welcome na sa phone pala ko si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mag-inap na kita sa alas 12 sa buong gab isang...
1: Sang August 31, last day of August.
0: Gab isang?
1: Gab isang Lunes.
0: Ano biso mong kay August 31?
1: National Heroes Day.
0: Nakadumdum pang animal, hindi ko masala. Holiday sobong.
1: Ma'am, balpa ko tani araw na kagitin.
0: May lang walang sulod sa imo mga utok kasi Kani Supremo ang pangalan. Kaya kung nakadumdum kay Supremo, laban na ban araw ng kagiting.
1: Correct.
0: Kinaga pa ko nagwa. Amal ko ay katawa isang dalan. Daw gusto ko makapadlagan 100 km per hour sa highway.
1: Wow.
0: Tapos may nakita ko sa Veterans Village bala. Mm. Ay, may mga senior citizen nga naka-uniforme. Dito ko nadumduman nga National Heroes Day gali subo.
1: Amo gali.
0: Sigurado ka ba si sala ko ha?
1: Oo, oo.
0: Kung sa bayani, sino ka?
1: Si... Ah, gusto ko yun si Kwan Kuya.
0: Bayani gani. Hindi na yung mapili ngayon mo yung gusto. Mga bayani.
1: Bayani, ag bayani. Bayani, ma'am, blasaling mo.
0: Kung sa mga heroes, sino ka?
1: Si... si Kwan lang ko. Ah, sila Pulapo lang ko.
0: Nga aman, kabalo magbitbit ang samurai.
1: Correct.
0: Amo na nga sila Pulapo gusto mo.
1: Oo eh.
0: Ah, ako si Magellan.
1: Nga aman.
0: Oh, hindi ko lang nila Pulapo.
1: Hindi ko lang siya Filipino. Although nga, ang citizenship niya ni
0: Magellan, Magellan Espanyol.
1: Hindi.
0: Ano?
1: Portuguese na siya.
0: Ah, Portuguese.
1: O, tapos kaya wala siya yung pasugtan sa mga kwansang pang Portugal.
0: Oh.
1: Amo to nga nagpa...
0: Espanya siya?
1: Oo.
0: Ah. Amo din, halin sa Espanya, bit-bit niyang spada.
1: Nan. Antoy, sa toya, pa, ano man niya?
0: Ano?
1: Mamaltak.
0: Pero dako-dako ang ano ha, dako-dako
1: ang
0: contribution sang Espanyol sa ato no. Kay until now na-practice Japon naton pare sina ang
1: Christianity.
0: Ang Christianity, Katoliko, mamuna bala no, ang mga basta sa pagkarabudamo daw mga 80% siguro sa aton nga ano nga ato na ginabuhat is from Espanyol.
1: Ubisan sa mga pagkaon nato.
0: Oo, tapos ang Espanyol subong libre kita to kung magadto sa ila.
1: Nga man.
0: Preparar ka lang pamasahe.
1: Nan.
0: Okay, ila ginacknowledge ato na friendship since then.
1: Oo,
0: So, kung gusto mo tumawag pa Espanyol, wala ito problema. Kag-advantage sa mga taga-Sambuanga, kay kabalo na sa mag-Chabacano, ang ila to lingwahe, mo man ang lingwahe sa Espanya.
1: Daw amo-amo. Ang kwan man,
0: hindi kay amo-amo, hindi kay daw amo-amo, amo-amo, amugidaya.
1: Ang Pampanggenyo, pag yun.
0: Ah, mo na. Mm-hmm. Nadumduman ko lang yung Sambuanga. Ang mga Chabacano.
1: Amo na gani.
0: Oh, Chabacano o kung tsaka kayo.
1: Tsaka kango.
0: Tsaka kango. Ay, dalagin ang bata ni Kap Mulong bala. Nga si Haji Villacastin. Hi, Haji. Good evening, Haji. Mayo kayo nakapamatsyag ka pa. Gusto mo si Haji, man. Na may minis agi magrampa-rampa mga miss gay.
1: Wow.
0: Pero hindi na siya agi ya. Mm-hmm. Kabalo lang sa magdala kag magpagi-agi.
1: Daw si Guard of Resource agaliin.
0: Daw para sa masimo sa una blasang yeah. Hindi ka pa open gid ka tama. Mm-hmm. Pagi-agi ka pero agi agi dia.
1: Oo. Ay ako on ko na iya.
0: Kag kada mo sing ano sing mga ganap kay buwas bare months na.
1: Mm-hmm.
0: So maumpisa na kita sing sa bulan sang Setyembre mabatian nyo na naman ang mga paborito nyo mga Christmas songs. Pero hindi kita mo nang abungga-bungga gid. So diri na ka umati sa XFM para updated ka mo kag malingaw gid ka muya sa balita, drama, entertainment, tanan-tanan na pati correct. Sa DJ.
1: Amo na gani nga gina-advise na subong ang mga kabataan.
0: Oo, nga.
1: Nga sugod subong o sugod buwas gali.
0: Oh.
1: Pwede na ka mukha karuling.
0: Ay, temprano pa na iya.
1: Ha?
0: Temprano pa na yung karuling.
1: Hindi, mapatukar ka gani Christmas song.
0: O tilay man na yung karuling, guro masugod na mga December 16.
1: Oo, kung sa bagay.
0: O, oh, diba? Hasta mag ano gani na?
1: December 24.
0: Oo. Oh.
1: Sang gabi.
0: Ang Christmas Eve yun, diba?
1: Mm-hmm.
0: Ang iban gani, asagid gani, pizza tantay uno.
1: Pero ang kuwan gani sa simbang gabi is
0: 16.
1: 9 days lang ginaiya.
0: Tinga nga, 16 to 24 gani.
1: Oo, gani. Pero namin ko 9 days gani.
0: Amo gani. Karuling yun, isulihanta nga, simbang gabi ka naman niya.
1: Ha?
0: Karuling isulihanta nga, simbang gabi ka na yaw.
1: Ikaw managang ba? December 16 bala?
0: Oh. Ang karuling niya gani.
1: Ang karuling bala, gasugod niya. Ibis kang pizza uno pala.
0: Ay, ang buta, bisan ni December, mga badyaw, sige man pang karuling.
1: Bisan hindi gani December. Rinko.
0: Hey, welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga naka-hook up na sa phone pal. May gabi sa mga taga Iloilo. Mabatian kita sa XFM Iloilo 100.7. Upod na si Katropa
1: Alex.
0: Correct. Daw mayo ka subungan.
1: Sige lang bala ka, hindi kayo pagbulaga na Alex. Itapon sa gudkaya.
0: Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rudel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Romel.
0: Are you sure?
1: Romel.
0: Correct. Perfect sa Cebu.
1: Nagjapatan ba?
0: Hindi na pagkaksa parong mo, ha? Yadi na lang, may yata malalaki. Kompi lang lastik ko, ha?
1: Correct, yeah.
0: Sa Sagay, 87.5, gamakita sa television, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Ang oras, 9:34. Ang phone pala program magdadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na!
1: Tindog pa!

0: bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Sunshine Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, katak-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunshine Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Sunshine Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunshine Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon ako na, miss.
0: Food Supplement for Men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Bugtuan gisa per me ugat sa ako niya yan, no? Eh? Ala, base may internal hemorrhage gani. Balik na sa phone, palubod yung sikatropang Troy Piso.
1: Eh, ang sikatropang Troy Pilangka.
0: Gwapo na, LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang ginakapi ko sa bungag gabi sa mga gusto magwapagwapo. Santon Gold Coffee Mix, may gluta kag collagen para sa inyo.
1: Kaya ginadulong man sa aton sa Santon Plus, mangosteen and malunggay capsule, pinaka-epektibong of herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dapat hindi ka na magsala subong sa imo endorsement.
1: Yes.
0: Kaya ginamonitor na kita subong kung masala ka, lapit na gadaan Disyembre. Laban-laban na ginabilin si mo bonus. May bonus ka pang gina-expectar subong Disyembre.
1: Amot lang ay.
0: Don't advance mo naman. Wala. Advance na wala. Wala ka pa ka-advance?
1: Wala.
0: Ah, wala ka pa ka-advance. Sa taon kong record, be. Kaya doon sa ako, imo nga daan, puli-puli. Abi ko gani kung gina-advance mo na.
1: Oh, this will donate. Ha?
0: Masi nga, ka pa iba nga gin-prikurahan sina.
1: Well.
0: Dumati ko, dabingin bakal ko noong karabaw.
1: Sino? Anong tong karbaw?
0: Hindi mo ko na ipasagot sa iyo mga mungungumang nubyoso ba? gusto mo naman ang mga farmer, ha?
1: Ito, ano, maturuhay kami.
0: Oo, oh, syempre, para malubngan ka naman eh. Malubngan ka sa oraros ang farmer.
1: Wow.
0: Dos, ano, wala ka daw ginasadol ka ginaguna.
1: Oo, eh.
0: Oo, oh, diba? Hawan, hawan permi mo sa rabumbum ka.
1: Oo, eh, pwede manipiko ang pala.
0: Pwede na ako makatawag ng XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. I would like to say good evening to Lelani Labrador, watching live from Canada.
1: Wow, good evening.
0: Lee Fardigno, numero 5, happy viewing. And Jack Baya, Alan Habiliana, Janela Ang Bato ni Darna, Rodney Ann Valencia, and Ayorn Porzuelo, good evening. Thank you so much for watching.
1: Hello and good evening sa kay Lilith Ferrer. Yes, Lilith Ferrer, kag sa kay Gilbert Dosejo.
0: Mayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Hello? Dawin ni kabati out. Yan kita. Hello, good friend. Evening. Hi.
2: Friend, ako po ito.
0: Dali, sandali, friend, ha? Sandali. Oo.
2: Ako po ito.
0: Si Joy na naman?
2: Opo.
0: Ah, tuwang-tuwa yan?
2: Nami-miss ko po kayo.
0: Talaga lang, ha? Nakarang gabi ka lang tumawag. Na-miss mo na kaagad.
2: Ha? Nagka-load po kasi ako.
0: Wow, may load siya. May load siya.
2: Bukas na matapos.
1: At maluluhod yun sa karo.
0: Siyempre, sabi niya sa husband niya, babe, pa-load mo naman ako para maya-maya ako naman ang i-load mo.
2: Nauna po matulog sa akin.
0: Oh.
1: Edi.
2: Pagod sa iyo.
0: Anong oras ba siya kumakagod sa iyo? Madaling araw, tanghali, gabi?
2: Madaling araw.
0: Wow! Yung tumitigas talaga,
1: ha? Alas tres?
0: Dolph, pag madaling araw ba, Dolph, tumitigas din ba yung sa'yo?
1: Nag-flag ceremony yan, eh.
0: Hindi pa pala mataas yung sugar mo?
1: Hindi pa naman.
0: Kasi tumatayo pa.
1: Siya, ikaw, Joy.
0: Bakit? Meron ka bang tarugtog na nagtatanong ka?
2: Ay, sorry po, friend. Oh,
0: maya-maya ka na muna, sumalikbat. Kasi pag ikaw ang tatanungin namin, Joy, tumatayo ba yan at tumitigas kada madaling araw? Meron ka bang isasagot?
2: Opo.
0: O, saan banda yung tumitigas at tumatayo?
2: Sabana ko.
1: Sabana, yagad. Siyempre, ang sayo, ano?
0: Alam namin.
2: Siyempre, pag nasasarapan, siyempre, kinikilig.
0: pero meron ding daw tumatayo dyan
1: yes.
0: sa inyo.
2: Ano po?
0: Ano? Ikaw ngayon tinatanong ano? Namin, bakit meron ba kami yung para sa iyo? O, ano? Ano
2: to? Si Rich, hindi ko po alam.
0: Ah, hindi
1: ako
0: niya.
1: Ako na lang sasagot?
0: Ikaw na.
1: Okay.
0: Tumatayo yung...
2: Hi, Salvi, ganda.
1: Hello. Hi. Yung tumatayo sa iyo, Joy, ay nipple.
0: Nipple.
1: Kasi pag i-pronounce ko lang ano.
0: Ah, ganun?
1: Oo.
0: Yung tutong tumatayo yan?
1: Mm-hmm. Nipple nga eh.
0: Oo. Madaling araw.
1: Yes.
0: I-try ko nga ikapan niya. Binigyan mo ako ng idea. Sige nga, galawin mo na maya-maya. Tumitigas din ba yan, Joy? Yung totoo?
1: Diba?
0: Tumitigas din daw ba yan?
1: Kasi sasabihin ko na lang ni Paul, ah.
0: Oh, tumitigas din ba yan?
2: Oo, pag
1: sinabi ko na sa iyo eh.
0: Ah, parang tarog din pala siya. Yun sa'yo, Dorf. Ilan yung tumatayo?
1: Ha?
0: Yung sa'yo, ilan tumatayo?
1: Siyempre, tatlo.
0: O, una, saan?
1: Yung ano?
0: Yung tarog.
1: Yung dibdib.
0: Wow, tumatayo din ba yan?
1: Ha?
0: Flat naman yan, tumatayo pa ba yan?
1: Eh, kung tatayo siya.
0: Ilan na yung anak nyo, Joy, ni Labidudes?
2: Ay, wala po siya po, tatlo.
0: Ah, ikaw? Hindi kayo nagkaanak?
2: Wala po, inborn kasi sa anak.
0: Ah, ikaw? Hindi ka nagkaanak sa una mo?
2: Opo, isa po.
0: Ah, meron kang anak sa una, isa. Pero hindi na yun nadagdagan.
2: Hindi na po kasi on and off ang hiwalayan. On and off hiwalayan.
0: Yan nga yung nabubuo yung hiwalayan eh, di ba? Kasi pag mag-ukihan yan pag ulit na...
2: Pag magbalikan, magsarihan, bukaka.
0: Hindi pa nga ako natapos, sumasamat ka na. Alam mo naman pala yung sagot eh. Sana, hindi mo na lang ako pinasalita ng ganoon.
1: Yan nga eh.
2: Well, hindi po. Anything yun na lang po.
0: So ngayon, ano na lang yung ano? Ano na lang yung hobby nyo ni hobby mo, husband mo? Yun na lang every early hobby. Morning, ganon.
2: Basta pagsusunod ako sa mga gusto niya, babait siya.
0: Oh, siyempre. Kahit sinong lalaki naman, pag hindi pinagbigyan, may initin ng ulo nun.
2: Isa pa yun.
0: Oh, mostly pag ano, yung ulo-ulo, pag yung ulo...
1: Ah, sandali lang, bala muna, wag ka muna.
0: Nag-overlap ko kasi sa usapay natin. Eh, patapusin mo muna ako bago sumagot. So, di ba, pag pinagbigyan mo talaga yung lalaki, maganda talaga yung mood niyan buong araw. Pero minsan naman, di naman pare-pareho yung mood natin. O minsan, ikaw parang ano, parang bad mood. Tapos si husband mo gustong gumalaw-galaw ng ganyan. Tapos inaayawan mo. Kaya yun ang simula ng pag-aaway-aaway ulit, di ba? Sa ngayong taon, nakailang away kayo?
2: Ah, madami.
0: Sa kama?
2: Pero nagkaabot yun kinabukasan.
0: Hindi nga, ganito. Pakinggan mo yung tanong ko. Ngayong taon, nakailang ano kayo? Nakailang away kayo?
2: Hindi ko po yung away po talaga na ano? 10 beses lang po.
0: Sa kama?
2: Kala ko kung ano na.
0: Yan nga yung sabi ko sa iyo. Patapusin mo muna kami. Oh, sa kama, nakailang ano kayo? Nakailang sultada kayo?
2: Isa lang po sa isang linggo.
0: Dolph, kung naging lalaki ka, Dolph, maka ilang beses ka kaya?
1: Huwag mo nang itanong.
0: Ah, manya ka rin pala. Bakit nakatawag yung my friend namin na si Joy? May problema ba na gustong ano?
2: Butasin? Sana po kaya lang. Sana, kaya lang baka magalit kong banak.
0: Huwag na, hindi naman siya nakikinig. Sabi mo, natulog na eh. Natulog na, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sige na, hindi naman yan nakikinig eh.
1: Gapangin mo na lang mamaya.
0: Ano i-share mo?
2: Kasi po nagkaroon ako ng best friend sa cellphone, sa text.
0: Sandali.
2: Ano po eh, sandali. May problema siya.
0: Sandali muna. Nagkaroon ka ng best friend sa cellphone through text. Yung tanong namin, lalaki o babae?
2: Lalaki po.
0: Ayun. Okay.
1: Kaya pala.
0: Continue.
2: Pagre-request po ako ng kanta para sa kanya.
0: Hindi pa nga tayo natapos eh. Nag-uusap pa lang tayo. Simula pa lang eh.
2: Sige po.
0: Huwag mo muna ibahin yung topic.
2: Sorry. Oh.
0: Nagkaroon ka ng best friend na lalaki, then ano yung sunod?
2: Ha? Wala po. Magkaibigan lang kami.
0: Sabi mo may problema kayo ng husband mo pagkatapos sinare mo na meron kang ano,
1: best friend
0: through text. O ano? Ano yun yung problema
2: ano
0: doon?
2: Po? Nagkahiwalay sila ng jeep niya uli.
0: Dahil?
2: Ewan ko sa kanila.
0: Hindi siya nag-share sa'yo?
1: Oo.
0: Hindi siya nag-share? Baka tungkol sa'yo?
2: Ewan.
0: Wala naman tayo makukuha sa'yo. Mag-request ka na. Gulo-gulo mo kausap?
2: Yung ano po.
0: Magulo na nga yung buhok ng partner ko. Ang gulo-gulo mo pa.
2: You are not alone po.
0: Ano?
2: You are not alone. Ay, walang copy ah.
0: Ha?
2: You are not alone. Say, ano yan?
0: May kopya kami. Siya nga, kaso, mali yung pagbigkas mo. Bigkasin mo nga ulit.
2: You are not alone.
0: Ayun.
1: May ano? May bagong version yan.
0: Ano?
1: Tagalog.
0: Oo. Oh.
1: Sa aking pag-iisa.
0: Cinderella yun.
2: Oh,
0: sige, play namin. Salamat, paalam, bye.
2: Patayin nyo na lang yung dalawa.
0: Okay,
1: yes,
2: bye. Salamat.
0: 6 minutes after 10, mabalik pa ang phone palubod yung si Katropang Troy Tisoy.
1: Ang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Saltone Vitamin C. Siksik sa lakas. Puro at natural. Saltone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Saltone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag-Saltone Plus
1: Herbal Oil.
3: Sir Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Saltone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Saltone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Saltone Plus
1: Herbal Oil.
2: Saltone Plus Coffee Mix.

sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Jingle bells, jingle all the way. Supuni. Who was fun, the electric fun?
1: Twice to fun,
0: sorry, Saura. Jingle bells.
1: Ang kot ga Barbie.
0: Ano ba jingle bell? Ang bukot ng barbel.
1: Ang gusto pa na nila. Ang daspan sa restaurant. Hey!
0: Jingle bell. So mga bukol-bukol, si Sir Tumorri ang magkalipat. Magtumarga mo, Santon Plus Herbal Capsule.
1: Cab Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga na...
0: Aral!
1: Makagaw ko din mo. Makabulig na sa nari-sari nga malatian.
0: Okay.
1: Santon Plus Gold
0: okay,
1: na.
0: Okay, buhi na. One kya. Well done. Ang tanang yes, well product si Boss Rem sa Bakal sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TJP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And caller, good evening!
2: Hello, boy.
0: Hello?
1: Hello?
0: Sino ni?
2: Hello, may abi si Remy nito eh.
0: Oo. Si Rene?
2: Remy.
0: Ah, si Remy. Tigiloilo?
2: Okay.
0: Ah.
1: Tingnan doon ka luya, say mo wow.
0: Napakyut ka?
3: Napakyut.
0: Napakyut ni siguro. Asan? Sino yung napakyutan niya naman? Sino ginapakyutan mo? Pag-ambala, pag-prangka lang bala kung type mo man ang upod ko ah.
3: Ay, hindi na. Wala na.
0: Ah, wala ta ka na tawagan gabi gali kay ginuna tato ang ano ang senior citizen to bilang taga Cadiz doplong tuman
1: oh, oh, oh.
0: Siya to una nakatawag sa aton so nagpaiway siya kay hindi siya magbato sa 71
1: so, gani man
0: hindi siya magbato sa 71 pero sa 61 okay pa ko no
1: kaya makon mo na pulo ka to iglang ginang
0: gap
1: agwat siya na
0: oh. Ano obra mo gani? Ngalan niyo to gay? Reynan, no?
3: Remy.
0: Ah, Remy.
3: Dito sa mga igis, ano, nakasubong gobra.
0: Hindi lang pagkauna, balay mo mouthpiece. Black ay galaway, oh, matingog, oh.
1: Sa din ko, gobra, subong?
0: Ah, dumduman ko na.
1: Ah, guys, Sano City.
0: Dumduman ko na. Ang imugin, ano?
1: Ha?
0: Imo, imbis ikaw nga masayon, ikaw nagmasayi sa iya.
1: Hmm.
0: Siya ni? Tingin kalipatan mo na siya rin pagkatapos na naghikapay ka mo?
1: Ha?
0: Oo.
1: Hikapay?
0: Hikapay? Hilotay gali, I mean? Hilotay?
1: Ha?
0: Hilotay? Hilotay!
1: Hilotay gani?
0: Oo, oh, may kanta na mo. Initotay. Initotobig. Kantabi, ikaw be?
1: Initotay tubig. Initotay tubig. Initotay. Initotay tubig.
0: One more time.

0: Sino pinagkakanta, Migo? Sino nagkakanta? Sanga mo nakakanta?
1: Kalipat ko, Troy.
0: Ay na, no. Manayaman daw. Huwag hindi alam, may atong caller. So, hindi ka balo magsabay sa mga DJ, ano? Ha? Ang DJ na lang isa makutong ko, sino ba yung kanta, be?
2: Ka ba, bago mo, niya, duwa kita. Duwa kita.
0: Ay, di kino. Gaskan ba na yung tutunan lang kung marga pilit ko natin kita eh. Eh, huwag yung kalusot ba, nag-igam yun siya ba? Sino kakanta, sina Dulpi?
2: Basta parody song man na.
0: Hindi ah, vlog. Ba't may harag na yung original?
2: Oo, gani. Pero
0: si ano, Pinuti.
2: Siguro mo na eh.
0: Mati ba? Ah, sige. Ano mabuling naman si Imo, Migo?
1: Man, lang ko
0: try. Tadlungan.
1: Ang
0: mata na, irita ko, Mati. Si Imo Tingog. Tadlungan bali mo Tingog. Hindi pag gani,
2: man.
0: Hindi pag panamiak. Ikalaw ay si Imo Tingog. Hindi ba lang magawin na, tamyaw lang ko tani, Troy.
2: No, bug ka?
0: Gani? Ang una-una to ba lang, pag hello mo ba lang, okay na to?
1: Tamyaw lang ko, Troy, just mo ngayon.
0: Hindi gani pa na ko, ay mo tingo, kaya hindi ka gani ang ngayon. Hindi ka nakaroon makita.
1: Troy, mag cellphone ko ba lang mo, Troy, kaya giniulog cellphone ko, Troy.
0: Hindi gani pag ipalapit yung mouthpiece, hilaw ay disulod mo din, hindi ka na bation karoon sa kabilugan. Luwat, manamyaw.
1: Aral na,
0: idiretso na dahil greet sa imo ino greet. Rimi. Rimi. Rimi.
1: Ano kay?
0: Rikta na greet kay daw na mamatsagan ko nagadayaw ka kag mayara kapag ina ano endorse nga
2: gani
0: nga produkto. Rikta na greeting sang family na dayon para makakuha pa kami sa ka color.
1: Okay. Amo na Troy. Amo na la ko number sa Troy.
0: Kita mo may on pa sa. Sige, 09
1: 9738 7548.
0: Ngayon ka, Iman? Yun eh.
3: Ayun, nag-boy pa lang.
0: Puro sa ng letter R ang ako naman caller.
2: Kung ganit man.
0: Mute yung radio, i-mute. Cellphone ng pamati.
3: Sige po.
0: Siga kay delay na. Hello. Ara na ako kayo.
3: Ngayon
0: ka, Rene. Rene, no? Rene?
3: Opo.
0: Taga din ka?
3: Kadiwaan.
0: Kadis?
3: Opo.
0: Tagalog na pala mo.
2: Tagalog na pala ngayon, oo.
0: Ilang taon ka na?
3: Forty-two.
0: Nagtatrabaho ka?
3: Oo.
0: Anong trabaho mo?
3: Sa sinda.
0: Anong ginagawa mo sa sinda?
3: Ano ba lang sa kampo, ba lang sa raw?
0: Hindi, magtagalog tayo. Sinimulan mo eh. Tatapusin natin.
2: Bakit? Umaarado ka rin ba?
3: Oo naman.
0: Oh, magaling ka sa araduhay?
3: Kahit pa tuwad ba?
0: Oh, ba? Nakailang arado ka na?
3: Naka one
0: ba? Binibilang talaga?
2: Ba? Talaga lang.
0: Hindi nga. Yung ilan?
3: Nakatatlo.
0: Huh? May pumatol pa sa'yo?
2: Gusto mo akong ano? Gusto mo akong araduhin?
0: Paano? Paano mo diniskartihan nyo na naarado mo yung tatlo? Inano mo ba? Ginapang mo agad?
3: Hindi naman.
0: Hindi naman. Inano mo ba? Inano mo?
3: Pinakausap.
0: Anong pag-usap mo?
3: Pwede ba kitang makilala or taga saan ka.
0: Wow. So taga saan niyo yung babae na nakilala mo, mga taga saan?
3: Una taga Cadiz yon, taga Cadiz.
0: Tapos yung pangalawa?
3: Pangalawa taga pero dati yung
0: sa pangalawa na tayo, huwag mo nang palitan muna. Doon na tayo sa Cadiz una, yung pangalawa taga saan?
3: Inalbagan.
0: Okay.
4: Wow.
0: Yung pangatlo?
3: Pangatlo, taga dito sa amin.
0: Saan sa inyo?
4: Kaduaan.
0: Kaduaan sa Cadiz din. So meaning, dalawang Cadiz at isa yung sa Binalbagan. Paano mo yung nakuha yung mga number nila?
3: Hindi nang ng totoo bala.
0: Tagalog. Huwag mag-Ilonggo. Paano mo nakuha yung mga number nila?
3: Di ba nagsali ako nung sa K-5 pa, di ba, sir?
0: Ay, iwan ko yan. Di ko yan kilala yan.
2: Hindi namin alam yun.
0: Wala kaming ganun. Mali yun. Ay, pagkakaalam ko, pinalitan na yun. K-9 na daw.
3: Sir,
0: Ano?
3: Sir, nakikinig siya ngayon sa kabantalan, sir.
0: Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Hindi naman ikaw yung binabantayan eh.
2: Yung alam lang namin kasi K-12.
3: Sir po? Nakikinig siya ngayon, sir?
0: Huwag mo na kaming sabihan kung nakikinig kasi di naman namin alam kung sino-sino yung nakikinig.
2: Correct.
0: So is open na yun na talagang nakikinig yun. So ano naman yung paki mo?
3: Kasi naka-exitim sila.
0: Ayun.
2: Uy.
0: Mabuti ka. Yan yung binanggit mo kasi pag iba yung istasyon na binabanggit mo, kina-cut off na namin kaagad yan.
2: Kaya nga eh.
0: Hindi na namin gusto mapakinggan yan kasi pag sigisigihon mo yan, si Dolpe mag-aano nga, parang aso, ano yun? Nagta-transform siya eh. So ano yung may tulong namin sa'yo? Wala ka na bang girlfriend ngayon? Hello? Patay ka na ba?
2: Tumag-ulang ako. Hindi ka na nagsasalita?
0: Hayop ba to? Tao talaga yung kausap natin. Hayop, tanungin ko ha. Hello, hayop ka ba? Hello?
2: Talagang ano?
0: Natakot
2: sa ano? Sa K-9?
0: Hello? Oh, iba na to. Mayong gabi.
4: Hello?
0: Sino ni?
3: Hello?
0: O, pangalan?
3: Si Grace.
0: Tagadiin ka?
3: Tagakapis.
0: Ay, salamat. Tagakapis na kami. Hi, Grace. Pila na edad mo, langga? Pila na edad mo?
3: 24?
2: 24. Bahu, binbagaliin, no?
0: Oh, linghod pa si Nene, Bulane. Te, ano ka ron?
2: Anong malaga naman kay Gracia?
3: No! Ma-plug ko sa inang, betoy!
0: Ay, dali lang. Hindi ka ma-plug, pangitaan ka ginamon niya kay istorya mo niya.
2: Dapat may istorya, huwag ka, gid.
0: May pamangkot lang kami sing gamay lang, gid. Mangkot man lang kami kung natilawan ka na o kung nakatilaw ka na.
2: Wow to on.
0: Ano brand ni Grace?
3: Wala sorry, tambay ang anay pa eh.
0: Tambay lang anay. Pero makalakat ni Tarong si Grace?
3: Oo.
0: Hindi man undag?
2: Oo.
0: Hindi ano mangkot malang kung basi ko undag ya, di ba?
2: Nang wala pa na sa may nakabugsay sang imo nga busay?
0: Wala pa?
2: Wala pa, Ged?
0: Bao, daw mga kanta kagin. Daw mga kanta kagin sini nga gabi nga. Tinkerbell, Tinkerbell, Tinkerbell, the bell.
2: Amo gani pagkanta mo nga, si Inday nga jutay, sa dughan may sungay, sa dalum sang pusod, may linab anwasay.
0: Linab anwasay. Ano yung may lalaki, sabi ang kalinya, lalaki! May gabi eh.
5: Hello.
0: Hello. Sino ni?
5: Si Ricardo.
0: Tagadien. Tagadien.
5: Sa San Joaquin.
0: Alam ko patay sa radyo mo kay
2: Magdalena. Wang, headphone kay... Oo.
5: Patay ko.
0: Hindi pag ilaw speaker ang cellphone. Sige, bala ka laway si Mojo ah. Halingan ko na mo.
5: Why lang ang loud
0: speaker? Okay, masignal check ta. Signal check ta. Ah, Grace?
2: Grace, ara ka pa?
6: Hi, sa kadis ko.
0: Oh, say hi, Anay, sa caller natin sa line number one. Say hi, Konobe. Hi.
6: Hi.
5: Hello, Grace.
6: Hi.
5: Hello.
0: Hello. Hello. May kapamati, may kapamati, abe radyo mo. Sino daw may radyo? I-mute mi anay. Tiga-tiga ulo ah.
5: Why is radyo?
0: Grace, say mo na, Grace.
6: Radyo ah.
0: Hmm, pati yun, di ba sa monitor?
2: Gani? Hindi pag i-loudspeaker. Hindi gani pag i-loudspeaker.
0: Ah, sige.
5: Gay ko.
0: Ah, discarte na, sugod, Migo, para matapos sa dali. Hindi kay siling hi-hilo. Discarte da yun, Pites.
5: Grace.
6: Hello,
5: Grace. Rani, hindi ka nakatid, Grace. Hello? Ha? Bala, hindi ako nakawain mo na
0: signal. Pamati, bala na imigo. Bala, pula hulata, bala magsabat. Hindi kay asod-asod mong iyong pamangkot. Liwat, pamangkot na liwat.
5: Halin,
6: Grace, sa kapit. Kaya ako, pwede ba?
5: Ah, pandidigura, ah, perfect na. Eh, may napangita ka pa sa nabiyo?
6: Depende.
5: Ah, ano napangita mo sa isa ka lalaki?
6: Nabuot, kaya hindi naman ang tunto
5: ah. Ah, okay ah. Di ba may dalidad na dito kasi sa'yo mo? Okay lang? Isang medyo taas-taas ang edad isang sa inyo.
6: Okay, wala problema. Edad, ah! Edad mo lang na.
5: Ah, okay, ah.
0: Mangkota man na nilang ka nga Grace kung pilaya edad. Mangkota kung pilaya edad. Kaya wala ka pagani ka pa mangkot, nag-okay ka na dayon. Maambala sa karo, ipasulod ko na ni, dahil mo makasika ka. Makuta kong pila yung edad.
5: Ah, 35. Okay ah. Wala ka pa
6: sa ni ka nag-viewer
0: sa
6: kumungaw.
0: Oh, my God.
5: Bako niya yan. Kung yung higo ko. Si. Sa edad mo 24, wala ka din ang talang na masyar sa imo dahil.
0: Huwag gani, ginapilit mo. Gusto yung huwag gani. Ang buta.
2: Huwag
0: gani. Lain naman nga topic na yun bala.
5: Okay, ako na nga, Grace.
0: Ano to? No?

0: Kalapad bala sina sa DNA yun. Sa DNA yun sa Pontevedra. Te, kung hindi ka man langka, amunay mo sinabtan.
1: Sa tabok sa ano?
0: Tabok taytay, tabok karsada, ano gid bala?
2: Sa tabok sa karsada.
0: Tikita mo, ang nagi dyan. Tarunga man na lalaki, Grace. Nga pinaugtas kay Muya.
3: O, kita mo na.
2: Ako nalangan sa barangay.
0: Tabok, Pontevedra. May mga purok pa nakagiskina mo. Kumplituha, gani. Pati ang ano, pati ang zip code, postal address. Kaya kasi ay na kami subong.
3: Oo.
2: Tabok, Pontevedra.
1: Ang pinakalapit na nabalangat siyang gibala.
0: Landmark?
1: Oo, nga landmark. Amang na. Lapit sa Amunibib, butang tabi, lapit sa 7-Eleven, mga muna bala.
0: Oo, oh, simbahan, mga muna.
2: Lapit sa simbahan ng Katoliko.
0: Ah, damot na bala simbahan ng Katoliko, nga lang sa simbahan ng Katoliko. Itik note mo da, amigo, ang iyagin na pangambal para matultulan mo. Ano nga lang sa simbahan ng Katoliko, da sa Pontevedra, Grace? Oo. Bong langka, dugi-dugay mo sa bata.
1: Parok, yan ni Gargor. Ay, ang bot lang.
0: Kura paroko sa ano na. Grace! Ah, wala na. Okay, ito, tripping-tripping lang to guru iya. Pero iya, tagos mo number, amigo. Dila ka lang, ha. Hindi mo pag-ibutang, ha.
4: Sige, Troy.
0: Okay, daw, paras mga modo, labot. Abi mo kung tarong-tarong na kita. Makabati mo na istorya. Te, may ma-intra pa da. Ang oras, 12 minutes before 11 o'clock. Mabalik pang phone, balapun nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kasi Katropan Troy Filangka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting.

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis na sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko kag Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. So, umiinom na po ako noon. Hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyo mga silking butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 9 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Padayon sige po sa programa ng phone pala po nyo si Katropang Troy Pisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C, ang non-acidic kag ascorbic acid Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system panagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kag sang clear skin herbal soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Nakalaka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na katawag, XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Good evening kay Jerry Magbanwa, Ash Abarientos, Rosalie Villarama, and Kevin Katubuan. Good evening si Imo Kevin. Kag may caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hi boy, mayang gabi.
0: Hi, mayang gabi. Sino ni?
2: Ah, ang imo nga kilala sa Iloilo.
0: Ah, hindi ka wala, wala kayo kilala sa Iloilo, ya. Hindi kayo pag-ubra ka magpakot
1: mo, Gujay, ya.
0: Wala kami diya kilala sa Iloilo, ya.
2: Si Rams.
0: Rams. Oh, ano karon?
2: Hindi man,
0: ha? Ano nag ano man ta nag nagpaitanay man ta nga duwa nga madumduman ta ka?
2: Ah, da pamita ko sang friend ko ba?
0: Ah, ti kita gali ang balmo, friend ta nga duwa, hindi kaya sa amo now.
2: Hindi ah, friend man ta nga duwa, siyempre more than friend, ah, mas madamo.
0: Ah. Hindi ka sa amon more than a friend.
1: Oo.
2: Ay, gusto with you.
0: Kay subong yan, mabato na lang kuya sa lalaki magamon niya.
1: Ang kabalo lang ko tani eh.
0: Hindi ka na lang yung una ko doon, no?
1: Dapat na.
0: Teka din si Migo Rams.
2: Alimod dyan.
0: Alimod dyan. Okay, pila na edad mo?
2: 25.
0: Damo kita subong mga taga-Iloilo na caller,
1: man.
0: No?
1: From Alimudyan, pakadto sa Leon, pila ng pretty subong?
2: Wala ko, wala ko kumalos ang pretty subong kay nagmahal ng wrong pretty kay mahal ang magatong mo.
0: Sala ang imong sabat.
1: Gani man.
0: Dapat ang isabat mo, wala ko kabalo kay hindi kuya konduktor. Pamagot ato doon ako, doktor.
1: Nagasakay ka gibang na iyan sa, ano, di Pasaye?
0: Hindi magkadla ko, wala pa kaladlawan.
1: Gani man. Kapamangko, tagani. Pero kay basi makakadto kita da.
0: Gani. Ngayon, gusto mo magkadto sa Leon now?
1: Ha?
0: Gusto mo magkadto sa Leon?
1: Pwede.
0: Oo, oh, manami na gani, lugar.
1: Di ba?
0: Oh, tugnaw na da. Nakakadto ka na sa Leon? Rams?
2: Sa Leon?
0: Oo.
2: Pagbukari
0: ay makukanto. Ha? Tag-Iloilo ka? Wala mong kantuan. Kakanto kami gani. Kaya gani gross.
2: Pero pagkanto, kay bulag ko.
0: Ah, kay bulag.
1: Ah, okay.
0: Kasi sa'yo mo damgo eh. Hindi pwede
1: yan. Siya lang.
0: Ha, bali, totally blind ka gidya, Rams?
2: Hmm.
1: Pero kakita ka sa damgo mo.
2: Ang damgo ko makita ko, pero nakatira ko, hindi ko makita.
1: Nan!
0: Ano nga damgo, hindi mo malipatan sang nakita ka?
2: Oh.
0: Ano nga damgo mo, nga hindi mo malipatan?
1: Mm-hmm.
2: Ano damgo ko, sang nabiya ko dati.
0: Ah, nag-ano ka mo? Nag-ukubay ka mo? Nagbalbalanay ka mo si
1: Mugango. Oo, isurahima kami bisang damgo mo, Bi.
0: Sige na, paugat, tabala. Oo. Sige na, ah. Saan nagdamgo ka, nagbalbalanay ka mo si Muuyam?
2: Oo.
0: Mayo, manggali, no? Tinakambal ka man, tani, damgo na lang ang adlaw-adlaw kay para makabalbal man ko. Tisay mo, damgo, nakita mo, Gidman, kung ano ka dako ang giya sa imo Uyab?
2: Yung type
0: na, kaya tiyo na pong magkagi mo. Ah. Pero pinamin ko yan sa imo damgo, nakita ka na sang monarkiya. Sige, i-describe ko nung
1: bigay. Ano, tortilla?
0: Kay, i-describe ko nung bigay kami mga kita. Amo ng banta-bantaon ko siya kawin man. Ang imo damgo.
1: Oo.
0: Ano na bigay yung itsura,
1: ano bigay? Ano bigay yung sinabi?
0: Oo.
2: Sa pagkakita ko daw, kung sasagaw na ito mo sa silima pula.
0: Ba? Ah, doon naman amo. Doon amo nakita. Iyan nga kami mga kita. Puros ng tanang tagiptip. Doon naman ito pula, doon.
1: Doon may bunga sa bangkil.
0: Hindi kayo man mga kita. Sala yung mga pag-describe.
1: Oo, oo, oo.
0: Ano ito ang yung nakita? Ya, kala chuchi. Rams? Hindi, sala ang yung mga damgo. Hindi amo na. Nga, ano itong hambal mo? Daw?
1: Daw, ito mga may pula?
0: Oo, oh, hindi na yan. Sala na yan. Yan.
1: Kay kung itong to may pula, kag may pollen grains, ti gumamela, gito sa...
0: Pollen grains?
1: Oo.
0: Grabe ba?
1: Di ba lang, may amo ganyan yung gumamela.
0: Oo, may
1: amo. Kaya ang gumamela, malang pinaka-kompleto nga bulak mo.
0: Si Dalpo, malang nga ito, pa-describe on, para may ara ka man, ano, idea, Rams, nga kung magdamgo ka, makambal ka na nga, makambal ka na nga, amo na ni i-check to nga ano.
1: Oo.
0: Nga purangkay. Paano ano ganyan kolor ya, Dol?
1: Siyempre, pula.
0: Pula? Pula?
1: Oo.
0: Kung hindi pa usado.
1: Oh, correct.
0: Ang hindi usado ang namin, kuya.
1: Ang hindi gani usado, pula. Dason, may pollen tube.
0: Pollen?
1: Pollen tube.
0: Okay. Ang sa sulod na, pula.
1: Oo.
0: Ang sagwa?
1: Ang sagwa, siyempre ito. Ina akong Pilipino siya.
0: Dali lang yun. Hambal ako gani nga sala itong yung damgo. Imuman niya, imuman gin-justify ngayon siya ito gali.
1: Nang, ito siyempre yato. Ang yato yung damgo, ang gina-describe ko. Pero ang tutuod, gina-eya.
0: Ang tuod.
1: Kukwa na si Ramsia Brown.
0: Aha, chakto mo na. Oh, brown. Ang sagwa brown.
1: Sagwa brown.
0: Oo, tapos ang sasulod.
1: Ang sasulod ay the yellow.
0: Ano na ko purang kay ginhepa?
1: May masakit kay hepa. Natamaan.
0: Hindi na yung chakto. Tuhod, hindi ko man mambal nga si Dolphin nakatilaw na kay ti. Hindi yung man na gusto mo.
1: Ay, wala ikon na yung ganap na Rams.
0: That is why, sala ang iyang description sa pag-describe niya. Ako na lang mahambal.
1: Sige, mayo pa.
0: Kaya aray, yung ginbusikadkad ko ginaya.
1: Lubulak. Ako sa bagay flower man na.
0: Ako ni Ramso, magdamgo ka. Ang iyagi mo na yung color yan, nag-agaw-agaw, gailog-ilog ang color sang puti kag brown. Na, amo nang iya nga, ang sagwa na ya. Tapos, may mga balahibo na siya, Rams. So, ang sasulod na, nang medyo ano na siya, nang lapsi.
1: Gali, Tod.
0: Siyempre.
1: Nga, amang?
0: Lapsi na iya.
1: Mm.
0: Ikaw man nabipit alan, hindi ka mang lapsi. Ipitalan ka sa ulunan, hindi ka mang lapse.
1: Kung sa bagay, ang taong gani, kung abrihan mo, gapang lapse, ang diba, diba ang taong na orange-orange gina sa
0: no.
1: Abrihi bala ka doon kapag lapsi.
0: Na amo nang yung imagine nun, Rams, ha? Sa imo damgo. Kaya amo nang yung chak to. Rams?
2: Oo. Oh. Okay.
0: At least sa damgo, ya, ma-inchak to, kang makorek mo. Kaya ang iya to damgo sa una-una, sala gito, ya.
1: Pero ang damgo mo, colored man.
0: Black and white colored.
1: Ha?
2: Colored.
0: Colored.
1: Mm-hmm.
0: Wala, wala Diyos sa punta.
3: Diyos ko, Lord.
0: Baw, tuod lang, gid. Mas manami pa tuod, hindi ka makakita sa mga panahon.
1: Oo, bala.
0: Kay, kung makakita, kay gid man Rams, mas stress ka lang, gid.
1: Pero, kakadugangan sa lamo.
0: Oo, pero at least, mali pa yun siya.
1: Mm-mm.
0: At the same time, wala man siya nagkakadulaan sa iyong pag-asa. Pero, na makakita sa nga, may matuytoy gid sa iya kag may matutuyan siya.
1: Ang hindi ko lang gid maintindihan bala nga sa limo hindi ka kita. Puti nga kabalo ka mo nga amo nang kolor sa amo sini, amo sina.
0: Oo man, paano man? Paano niyo describe na, Ram?
2: Amo na lang digban sa ulo ko.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nga.
2: No bala ang kolor nga hindi ka mo kita.
1: Na amo na gani,
0: pero sa mga damgo may makita mo man nga may buho gid siya.
2: Oo, eh.
0: Ah, ano na ang itsura sa buho kung tsakto damgo mo liwan?
1: Arjo lang para po sa imo mag, ano, magsabat. Da buho sa bubon o kung da buho sa gripo? Sa ano?
0: Ara mo na lang ang pilihan mo, kaya rin tsakto na tanan. Da buho kung sa bubon o kung da buho sa gripo?
2: Sabo, sumubon
1: niya gamay. Ah, tinsakto, gidiyain, no?
0: Ati wasak na ito, galiyan nakita.
1: Kapila na ito, guro, galiyan masag. May timba-timba, man, wala.
0: Kaya kung nagsabat ka, buho nga daw gripo.
1: Oh, virgin pa to.
0: Hindi, amo na ang kariponat ni Dolpo. Ay, ang boto yung may tsakto na niya. O sige na, pangita na da. Kaya i-describe ang gina pangita mo nga uyab.
2: Ang pangita ko sa kapten ko nga kung pili man boto yung gusto na. Basta, imatante. Huwag na gao na.
0: Number mo?
2: 09 05 195 1 4 6 8 0 9 0 5 1 9 5 1 4 6 8.
0: Salamat, Migo Rams. Mayong gabi.
2: Mayong gabi, ma'am.
0: Bye-bye. Mayong gabi kay Soriano, Bisana, Jan Ray. Shoutout sa mga taga Pontevedra, Binuntukan, Capiz, Tagay, Troy.
1: Wow, amo niya ulang sila tagay pa kamo.
0: Grabe, gina-describe mo kaya yung daw buho ngayon kagripo, no?
1: Uwe.
0: 23 minutes after 11 o'clock. Mabali pa ang phone pala po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa Masgin Pasadya kada gabi. Ini ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kinakain. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pag-ibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: FM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisan ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adult long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mag-ibisan labos ka.
9: Mga katupa, excited!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan lang na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi Hazel Onarse sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka!
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka ha. Pero dalilagid bala? Tiintagali mabayad sa tuition mo?
5: Oo, oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Mas gari mo. Saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Love MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinanakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'y sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Sansone Gold Coffee Mix.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika. XFM 103.9. And

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Ibilis sa mga butika.
3: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka

0: Toto tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Access

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, diri lang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa ito niyang programa dari sa Exciting Pilipinas. Subong yung mga katropanga Martes. Si Martes, my class, sinakag my obra! Kahapon mga katropa, isa ka regular holiday. O kone, kahapon ang ato niyang National Heroes Day. So, te, wala sang klase, kag wala sang obra. Pero subong ya, may klase kag may obra na. So, amatamat na dirahimos, amatamat na pamahaw, amatamat na paligo. And of course, mga katropa, oras aton alas 5:11 na. Gagdag kapamati ka mo diri sa programa natin, Exciting Pilipinas, here sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, live kita sa aton ng official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arap man kita mabatian sa inyong mga tagsaka radio. Arap kita sa FM nga bond sa inyong mga tagsaka radio sa 103.9 XFM Bacolod. Amat-amat na sa ato niya nga mga katropa pips, amat-amat na comment down sa inyong mga pa-shoutout or greetings today. Kaya amat-amaton taman ah, pang shoutout. But before that mga katropa, ato na i-check ang update ano sa ato niyang lakat sa panahon. Kahit mga katropa, ang tropical depression, pilandok kung bagyong pilandok mga katropa. Para sa gihapon mga katropa, nag-inabantayan sa DOST Pag-asa. Napasulod ako na rayas sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. So, so diri sa pahayag sa DOST Pag-asa mga katropa, nga gina-maintain sa ang kaba, ano da, no, sa ang pilandok ang iya kabas kugon pa North Ward o Northwest Ward over sa Philippine Sea mga katropa, no? Pakadto ya sa Northern Luzon na digtong iyang giho, pakadto. So, di mga katropa, tada sa Luzon. Lihog lang, no, nga timangin na observan kita. Pero ti kasakit ganila taon kay imagine, naway pa to naghupa ang baha mga katropa, digto. Pero ari na naman si Pilandok, kag si Saudel mga katropa, araman sa guasang Philippine Area of Responsibility. Si Pilandok ara sa sulod, si Saudel ara sa guasang Philippine Area of Responsibility. Imagine, kag may ara pagid sang low pressure area ako ng LPA 08M, nga may medium chance man, nga may isa ka bagyo nga ara man sa guasang Philippine Area of Responsibility. Te, imagine! Napalibutan kita sang duha ka bagyo kung isa ka LPA mga katropa. So, make sure nga handa kita anytime. Gatidal ang tasang pagpangamuyo, no? Wow! Gasunod-sunod, huwag nauntat ang bagyo mga katropa. Pero hopefully, let's pray everyone, of course, to safety man sa aton mga kapwa Filipino all over, yeah. From Luzon, Visayas to Mindanao and all over the world as well. Oras naton, alas 5:14 na! And syempre, nakatutok na balaga mo, Andrea, sa programa natin, Exciting Pilipinas. Syempre, kaupo din yung si katropang Wendell Balinario, nga grabe, ang ako nga lip gloss. Today, pack na pack. No, very pack na pack. So mga katropa, amat-amat naman ka mo, Andrea, sa inyong mga pamahaw. Sa ina ni Sir Jelwin, diri ho, nakadanas ako na share kag welcome ko no month of September. Bah! Amo na ang wala ko na hambal una. Galing, na. September 1 na! Good morning man kay Ma'am Shirley Arevalo. Ang bako kagina, i-greet ko. Happy Bear Month sa akong mga friends alas 12, pero why gulay kabugta alas 12?
September 1 na mga katropa ha. Uy, biskan galing hindi September, biskan di beer months, malamig na magitang simoy ng hangin. Pero ti, kasi may mga rolling na da. Ausus. Damo kita balantayan sa nga bulan sang September mga katropa, no? Also, September, October, November, December. Ay, kadase. September na, may nagalingi na daw sa inyo. So far sa akong disapertahan ko, dito wala man di may naglingi. Naglingi, hindi horror ha, kundi Pumasko ha bala. With Jose Marichan. Whenever I see girls and boys turning lanterns on the street. Lantawan tayo ng mga lanterns on the street karon. Oras na tatala, 5:16 na dito, Willy ko istorya. Sige mga katropa, ariwa. Samtang nga nagahimos ka ba da? Kagnagamat-amat comments ang inyo mo pa. Shoutout this morning. Peace. Pamati ka nyo na paglisuwa pang inyong mga radyo. Kagyaring ato mga musikahan. Sa aga, dari lang sa Exciting Pilipinas with Wendell Balinario. Are ay, aga ba ta mag-dance, dance, dance with Shut Up and Dance With Me.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM.
2: FM.
1: Santo Gold Live Testimony.
3: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santo Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santo Gold.

0: Zone Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape

0: And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Good morning and happy September. Happy September 1st, mga katropa. And ara na ba lang inyong mga pamahaw? Siyempre, mga bagong sweldo ni sila. September 1 na, may sweldo pa. Pagka September 2, anana! Salamat mga katropa, good morning and happy September. September na! Masa September na yan, ang singgit ka mga kabataan to sa munya. Christmas na! Christmas na, Christmas na! Guys, September na ako na bare months na. Si Jose Mary Chan, balabantayin niyo dugay-dugay. O kung subong ganit sa mga Facebook, dira na damo-damo na di siya sa mga memes. At nagambalin, nag-say hi na siya sa aton. Kaya mabatian ta na nga gatinuka, rasa to padbalay. Diri sa aton sa radyo. And of course, sa mga ilimnan. Kuhan, kapistahan, and so on and so forth. Diba? Pero buwasa, handaan na buwas mga katropa. Bantayin niyo lang kay mapatokar na buwas ang mga Jose Mary Chan songs. Kasi para ma-feel na feel niyo na gid ang hangin sa kapaskuhan this September. Diba? Yeah, go, go, go! Alas 5.30 na mga katropa. Kagtaya Tuesday, sumunga Tuesday, Martes, Martes, Martes. May klasik at may obra sa umatamat na ihimos. Don't forget your payong, your susi, and your kalo, your money, at your backpack or sa inyong mga bags para why duruga mo. Let go, go, go. And of course, kinalap tamyaw nato ng mga katropa naton sumong. Yan, nagatutok sa atin, nagapamati. Sa ilan ni Sir Jilwin, good morning. Hambal yan sa September 11, kuno anniversary naman sa World Trade Center terrorist attack sa Pungsod, Amerika. Oo, grabe Sir Jilwin. Kinatandaan nagin ang mga, ano no, mga adlaw nga dapat i-commemorate or itandaan nato na, oo, sa September 11, na muna siyang pagbunggo. Sa taas nga building. Nga building, mga kapatid. Sa Pungsod, Amerika. Si Kaiser Remail Mamilya naman. Good morning! Shout out na sa may Kapihan, sa may Overflow, Barangay Magkagahay, sa Moises Padilla. Good morning! Sa kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Carmen Solmayor Abalde, mayong aga man. Ara sila galanto sa atin from La Carlota City. Good morning! Sa kay Ma'am Shirley Arabalo, dala sa may Kabangkalan. Good morning man, mayong aga! Good morning sa inyo tanan mga katropa. And of course sa mga katropa pips na ito, ganang kapamati sila mga tag sa karadyo this morning. Happy, happy, happy! Happy Tuesday. And of course, sa may mga birthday man, Aria, happy, happy. Kaya, happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy birthday sa tanan nga nag-celebrate. Sige lang ang birthday today. August. Ay, August. Hindi na, September na. September 1, 2026. Happy birthday! And yun, mga katropa, wala kita sa oras pati. Tutok lang ah, narin sa programa nato na kada aga sa Exciting Pilipinas. Of course, kaupon si katropa ang Wendell Balinario. And yun ang paglisuapang niyong mga radyo. Kagbantayin atong programa, halin aga, top-top gabi, narin sa XFM Bacolod. Magabulos to gadugay mga katropa ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita sa Express Balita. Kaupon si katropang Franz Andrew Borgos. So, patayin lang sa pagpamati. Matamatay himos. Pamahaw kita. Don't forget your breakfast. Salamat, salamat, salamat sa mga nagupod sa aton. Kita-kits buwas. Dari lang sa XFM Bacolod 103.9. Happy, happy, happy, happy Tuesday! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM. fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan pa ito sa akong sang
7: Sister Pain.
8: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit sa
6: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Espilahan. Yaman na kabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nakakapi ka na.
9: Nagagwapo ka ba?
11: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlong man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ni ka-tsyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto. Sa nga to, sir, nga mga ginakaon, ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Sa pagkaon, tabala kay balo kita ay nakakaon ako sa amo nga vitamins, amo nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag ko knowledgeable kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag mineral sa ato sining lawas. Makapaminsar ka pa bala nga ay amoning kulang sa akon sining lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na ka pamaagi, at least maamat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
2: Seven Plus Gold.
3: Yes, to health.
1: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Hindi kompleto ini nga programa without ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Dok Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa ato sa ninyo pagpangalagad. Susualo po sa ato sa ninyo mga suki ng mga tagpalamati. Ginawelcome na ato kamutanan ano, sa kutob sa manabutan sa ato pagwaragwag. Kag isa na naman ka tupiko. Kabalo ko, Sir Josiel, nga halos tanan na pamilyar sa ninyo pag-iistoryahan na ato subong.
1: Mm-mm.
4: Nga utanon. Muni ba lang sa ato bala impression bala, Sir Josiel? Sil mangkot bala ano sudaan mo bigado gid utan lang.
2: Seven Plus Gold.
4: Sila sina ang nagasustener sa aton sa kabuhi, Sir Josiel. Pero may isa ka utan nga ayahan masiling kita pamilyar sa aton, Sir Josiel. Ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kun maka hibalo. Ayahan ang iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako, especially sa panahon naton subong, Sir Josiel, nga do kagamo sa aton sini nga palibot. I mean mga nagapagamo bala sa aton huna-huna. Nagaresulta sini sa indi na ton pag kahamtang, like anxious kita, like daw ginanderbios kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan kag iban pa nga makabuli gali ining laswa.
2: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Ang stress actually is ara nas paminsara na to ni.
4: Mm-hmm.
1: Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining lawas. Ang nagadala sang stress sa ato sining lawas, ang reaction sang ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang vitamina kag mineral sa ato sining lawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro, Dok Leo, nga why stress, no? Nga karga sa lawas bala.
0: The Secrets of Health.
1: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sa utok, Pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sini nga lawas, Dok Leo.
4: Correct, Sir Josil.
1: So kinahanglan nga kondisyon non tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sini nga na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa mga mahapos sini itanom. Manap mahapos sini padahunon pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinahanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na na siya. Ini siya, muning ginatawag masamin naton niya, queen of all plants or vegetables, Doc Leo, no?
3: Southern Plus Gold.
1: Pamuniyang reyna, muniyang ginkoronahan nga may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
4: Pag-abot sa utanon, kaya ginatawag man gani ni Sir Josil sa iban nga termino nga miracle vegetable or miracle tree.
0: The Secrets of Health.
1: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang aton sini nga paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot ya sini nga benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton ma-maximize ang benepisyo nga makuha ta diri sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa iya sini nga bulig, no?
4: Mm-hmm.
1: Para sa stress relief sa aton sini nga lawas, Doc Leo.
3: Southern Plus Gold.
4: Diri na masulod sini Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sini ang acute stress naghulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sini nga lawas tungod sa nagarinlaid ng mga bartian nga naangot diri. Ang balungay manggarano ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkatabo gani Sir Josil nga mas stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amon ng aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang ginaproducer sa ringa sa aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: By the way, ang adrenal glands na galing ni Sir Josil, makita anis babaw sa aton sa litagsa ka mga kidneys. Amo na nga aton sa body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung nara kita sa katalagman, stay alert, kag para nga mapabilin niya balancing aton sa nga puwersa. Ang aton sa nga adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga-ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon balungay? Ang moringa naga-provide sa Sir Johnson sang quercetin and the vitamin C. Ang antioxidant, kung ang mga antioxidant nga ini, kaya ang vitamin C is antioxidant vitamin, Sir Josila, antioxidant pa ning quercetin. Ang antioxidants nga ini, nga ra sa balungay, nag-reduce ang oxidative stress, less oxidative stress, less strain sa aton sa ringa adrenal cells, kag healthier ang aton sa ringa adrenal function, better man ang aton sa ringa cortisol balance, kag ang aton sa ringa lawas, ma-regulate niya ang aton sa ringa stress hormones more smoothly.
3: Sanzone, vitamin C.

0: aton sining nga liver nga mag-release ang dugang nga sugar sa aton sining nga bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spikes, Sir Josil, ara kag ang isa pagid ka bulubantayan man, Sir Josil, ang blood sugar crash.
1: Hmm.
0: Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sining sugar nga aton sining liver sa mando sa cortisol. Pagtaas sa sini, mabagsak na si Sir Josil kag mabatyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sa blood sugar. Ngaman, tuman ta kapoy. Nagapalangurog, gapalamoy po yung ilas sini nga pamatyagan. Hindi na makapahanunot, Sir Josil, sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kag ang iban sa ni Sir Josil, gusto magkaon liwat sang something nga mga matamis because of blood sugar crash.
2: Southern Plus Gold.
1: Basta gani magtaasay mo sini nga blood sugar, ang iban sini after few minutes, nagakalipong.
0: Mm-hmm.
1: Tawag na to sa blood sugar crash.
0: Mm-hmm.
1: Kung tama ka nubo na imo sini nga blood sugar, amo nang iban, inapakaon nila sang something sweet.
0: Mm-hmm.
1: Para lang manormalize nang imo sini nga blood sugar level.
0: Mm-hmm.
1: Amo ning kadelikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar, magka blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sini nga injury.
2: The secret of health.
0: Ang malunggay mira sang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound ug may antioxidant nga makabulig ini sila, Sir Josil, pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sini ginkaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita, kaya makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin, Sir Josil, sa insulin resistance. Resulta, kung stable nga aton sininga blood sugar, steady nga aton sininga energy, nami man ang aton sininga mudo.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Sa kutob sa makaon nga parte sang balunggay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o kon nutrients. O galing kay nanda na to nang inakaon ta lang isang dahon.
0: Mm-hmm.
1: We forgot nga pwede gali kita kakaon sang iyaman nga bunga. Ay kun pwede pala makaon pating sanga siniguro kag gamot dok layon, no? Kauno na ton kay halos ang tanya parte sini may makuha kitang benepisyo.
2: Southern Plus Gold.
1: Ang preparation diri kita lang galing nagakatalo kag indi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao magkaon sang direkta ha sang dahon na usapon mo direkta.
0: Mm-hmm.
1: Ang iban sini ginapuga nila inabutang sa kutsara ang duga pagkatapos sa simbugan da kun kaysa sang gamay langit niya honey.
0: Mm-hmm.
1: Makaya nila pero bisan pa ano kaabunan siya sang balunggay sa tubang sang kadamuan niya balay may balunggay pero nagakadagas lang gani nagayiluwis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan.
0: Mm-hmm.
1: Inayaw lutano na gina.
0: Mm-hmm.
1: How much more mapuga ka pa.
0: Correct.
1: Now, may mga supplements actually nga may mga balunggay. Katulad sa Santon Plus Gold Capsule Abidoclay, may malunggay. May upod pa na, may magusti ng palaya, garlic, spirulina, makabulig ay han, kaya ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
2: The secret of health.
0: Makuha nila, Sir Josil, ang binipiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Santon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables.
1: Mm.
0: Pero manami pagin, Sir Josil, kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kay iban pagin sini nga mga tanom. Ginupod, Sir Josil, mo talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini kay ginupod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas diri lang sa Santon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang nga ginatawag mangustin kag ginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antimicrobial property, Sir Josil, nga kung natural antibiotic nga garlic.
1: Mm.
0: May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa, Sir Josil, sang ginatawag bitter melon nga makabulig at panami sa nga ton sa nga blood circulation.
2: Santon Plus Gold.
1: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Santon Plus Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood.
0: Mm-hmm.
1: Or magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka-diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sini nga lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sini nga blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagid sa iban niya sini mga sangkap, para sa palaya Dok Leo is ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sini nga blood sugar level.
0: May insulin like effect ang palaya.

0: sa kasangkapa sa tonsering Santhon Plus Gold.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Santhon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kay hindi man lang in a powder-like form. Pwede man naton ma-process ang balunggay into a liquid form.
0: Mm.
2: Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
0: Correct.
2: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santhon Plus Gold Capsule, makuha taman ina sa premium D3 soft gel capsule kay may may malunggay oil man Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, that's why gina recommend gid naton nga kon masamay kamo sini na stressed. Daw lapit tala kamo burnout bala Sir Josil, ni lang mag-abot ka sa punto nga kun sa dalan pa Sir Josil na surprise ka lang sa kabudlay sang dalan nga nag-drive ka bla.
2: No.
0: Damo lubak, damo liko-liko, eventually gali paglabot mo sa punta dead end gali. Muning burnout Sir Josil eh. Nasa piyak sa imo sa nga tinguha, paano maremedyuhan ang imo sa nga sitwasyon, nga kondisyon. Hasta nga nag-abot ko sa punto Sir Josil na daw ay ka na sinisang kadtuan pa, kagwaay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon. Nasa ang ibang sanin Sir Josil tinaga-labot na sa depresyon.
2: No.
0: Pero antes pa man sanin Sir Josil, ma-prevent gali naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Ha, isa sina Santhon Plus Gold Capsule kag updan kay Sir Josil sang premium D3 capsule.
1: The secrets of health.
0: Ang isa ka simple nga panugyang gani naton Sir Josil kung masamay ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulik pa na yan naya sa aton sini panguna-una.
2: Stress buster, no?
0: Correct Sir
2: Josil. So ang vitamin D could help para ma-bust ang aton sini stress.
0: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panguna-una, pamag-an sa aton sini nga pamatyagan. Inabala Sir Josil, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan, makita mo Sir Josil nga may ray of hope ka pa.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang makabulig sa aton man nga stress is also the enough supply sa vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
0: May ara kay Sir Josil.
2: So makakuha kita vitamin C sa Santhon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule kay may malunggay oil da. Pero ina maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sini nga supply sang vitamin C kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sini nga body cells and organs.
0: Correct Sir Josil.
2: C.
0: Tama.
2: So we need Santhon Vitamin C nga supplemento gid ya Dok.
0: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumara kita sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Ina kung gusto naton pagkigbatuan ang stress.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ang isa Sir Josil nga kabangdanan o kung rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masamay kita nagaka-stress.
2: Oo.
0: Kinanglan gid nato na vitamin C Sir Josil.
3: Gusto

0: pag-process, examples ang balunggay iti amo niya, the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost arada nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kaya pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium liters of gel capsule. And then, dugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon plus coffee mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kaya mo na ton niya during our pastime, I'll enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape. The secrets of health. May ara pa kita sang Santhon plus gold herbal tea.
1: Correct, Sir Josil.
0: That could help good digestion.
1: Sa primero, Sir Josil, do ay man si may nagasapak sinimo.
0: Oo.
1: Siring Santhon gold herbal tea. Kaya sila nila, drin na lang kami iya sa Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Pero sang damo, na Sir Joe, sila nakatilaw nga... In fact, ang usual na ito, siring panugyan, 1 hour before bedtime.
0: Oh.
1: 1 cup. Pero may kilala kita, Sir Joe, sila siring isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
0: After meal?
1: Yes, after a meal. Kaya makabulig, Sir Joe, sila nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan.
0: Mm.
1: Especially sa may mga sugar imbalances bala Sir Josil.
0: No.
1: Tungod ini sa iya sini nga cinnamon. That's why may mga time na sumang Sir Josil na may mga feedback na kita nga makabaton bala kita sang text message o ko na chat nga why na sang Santhon Gold Herbal Tea dari sa butika ginabaklan ko ubos na daw.
0: Mm.
1: Tungod nga damo ng nakamata-mata pressure Sir Josil. The secrets
0: of health. So ini tanan mga ano na ton ha supplements that pwede na ito may intake, pwede na ito may inom, pwede na ito sining mapasulod sa lawas ta. Initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo ng tatakya, Yes, dayo number 2, health. So, basta gani Yes to Health products, assured ka mo sang good quality. Mabakali ni nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ini sa Watson's Pharmacy, sa Generica, or sa TikTok shop, hindi gani, sa Shopee. Pwede ka mo dira makabakal. Kung ara ka mo dira sa Negros Island Region, ang store nato dira sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dari ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga Panay, Guimaras, Negros, basi katabo ka mo dari, may libre dari nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may consultant kita dira, na pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang na vitamina kag minerals sa inyo lawas. Pagkatapos, ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon, kag imoderate lang pagkaon, likawan niya mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kadto lang ka mo sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubal sa Midtown Hotel. Sa iban sining malugar nga waisang clinic, wala sang Yes to Health Store, sa suki niya mabutika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kaya available niya ato sining mga Yes to Health products.
2: Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pagkadao. Daw, baho mo na lang yung isog. Mas bias na ton tumarga pon Sir Josel sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon plus herbal soap.
0: Now,
1: para mga body odor bla. Gamitan mo sang sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sining lawas.
2: The secrets of
0: health. Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon herbal soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw nga tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The secrets of health.
0: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap sa gihapon sa suki inyo sining butika kag pharmacy pwede kamo sinakabakal.
2: The secret of health.
0: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
0: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: The secret of health.
1: Yan nagabulig siya, Sir Josel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, hana, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
0: Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayo na, mahambal nga, stand straight dayo, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The Secrets
1: of Health. Ang trangkaso kag ilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo, nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut, may gangutgut talento sa tiil, may ara sa imo abaga. Kun hindi na kay kamo kag wantas ang pagpalanakit sina, maginom kamo sang Sisdapain. The Secrets of Health.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema sa radiosil sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa Sista Pain naton, Sir Josil.
2: Sista Pain is a pain reliever. Huh?
1: Yes.
0: The Secret of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo yung sinio ko na hindi, kung kaabot gid yung magpalanakit ang lawas, hindi gid na ito na mapunggan. Sista Pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sa lawas, ginapartniran gid nila ang Sista Pain sa Santhon Gold Herbal Oil. Kaya magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidang ila sininga lawas ng pamatsyagan.
3: Gamit ang Santhon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, Santhon Plus Herbal Oil.
2: So pwede niyo mag-partner ha? Kunin ka pala ng kita lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil. And then take ka mo sang Sisda.
0: The Secret of Health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo, daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga parmi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, galit si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin na ton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, VisionX Plus makabulig gin sa aton.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon, bala Sir Josil, nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon, ang hawal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami, gid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: The Secret of Health.
6: Santhon Plus Gold.
2: Ko naman si Josil Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Santhon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Santhon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santhon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
5: wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.

Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kabahan sa buong abahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa tanggapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Hello kita sa buong mga katropa sang Martes. Bermans na. Una nga bulan sa Bermans. Kag-una nga adlaw. September 1. 2026, mga katropa. Subungaga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinare.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulo naman sa inyong mga katropa ang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa na tundra nga nagatutok na sa ilang mga radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita naman ang malantaw sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mahimo nyo na ma-download nga libre sa inyong mga Android phone sa atong official streaming app sa XFM Philippines, sa XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access na rin ninyong kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, kalin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara magkita sa text line na dali sa itong istasyon ang ating numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Mga katropa, ito padulungan ng mga paulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa ating mga balita, akong headline sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Duwa patay sa separado ng pagpamuno sa probinsya sang Negros Occidental.
2: 2.7 million pesos sa gabulig na palabot na sa mga apektado sang RSSI sa syudad sang Sipalan.
1: 80% sa mga kiosko ang nakuha na para sa Mascara 2026. Kaya sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Presyo sang oil products, maganubos, siningadlaw, Martes.
2: Pagpalawig sa impeachment trial ni VP Sara, ginapangabay sa prosecution, suno sa kongresista.
1: Kaya sa itong mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Walupatay, 12 pilason sa paglugdang sa sasakyan sa Cyprus.
2: U.S. official, U.S. forces ginatake ang duha ka launchers ng Iran sa isla sang Larak.
1: Kaya sa itong mga balita sa sports, John Mar Fardo, magaretiro na sa Gilas, Pilipinas.
2: Sa ito naman yung showbiz balita, Ryan Bang and Yeng Constantino, liwat ka nagpakilig sa concert ni Yeng.
1: Kaya sa itong balita, special ko po si katropang James King. Anong sa istorya sa likod sa sinikunong persona na duwa ko no ka oras nga wala na sang heartbeat pero nabuhi pa. Alas 6:21 na, mga katropa. Inyo na batayan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa, kagining inadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At na padulungan ang mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Patay, ang isa ka mangunguma matapos sining naging bunong sing iyakaw po dinom sa Purok Daisy, Barangay Puwe, siyudad sang Sagay, kagawa sa Agosto 30. Ang biktima, ang kilala sa kay Hubert Gubat, 40 anyos, samtang ang suspect, ang kilala sa kay Ray Dieta, 26 anyos, noon sa mga residente sa nasabit kilugar. Sa disimbestigasyon sang Sagay City PNP, upo dinom kanday Gubat kag Dieta, kag pagkatapos upod, manpuli ang duwa. Samtang nagalakat ang biktima ang suspek, hinali na lang ining gimbuno ang dieta si Gubata sa makapila ka beses kaya nagresulta sa iyang kamatayon. Gilin man nga nagsungka ang suspek sa kapitan sa barangay, kagin pakigangutan man ng kapulisan kag sa karoon na kauno ng suspek sa kustodiya sa Sagay City PNP. Desidido ang magpasaka sa kasong pamilya sa biktima batok sa suspect. Kag nagagawa sa investigasyon, bangod lang sa kulugbon. Kag inipag-intindihan ay sa tunga sang duwa.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang ginbuno sa Porok Kamatis, Barangay Mamboroto, Syudad sang Sipalay gabi sa Agosto 30. Ang biktima ginkilala sa kay alias Eddie 32 anyos samtang ang suspek ginkilala sa kay alias Mario 42 anyos sulonsay mga residente sang nasambit nga lugar. Sandag sa investigasyon sang Sipalay City PNP, nakita sang bata sang biktima ang iya amay ang nagapamial sang kahoy apang hinali na lang nga nagkadto ang suspek sa balay sang biktima. Hinali na lang ang tiklo disang suspek ang biktima kabangdanan sang pagkatumbas ni kagilayon nga ginbuno sa o kung ginbuno kag may pilas ang biktima sa iyatian kag nawala nga kamot. Giningagaw pa inidala sa ospital pang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor samtang ang suspek ang ginaligar nagpalagyo kag nagapabilin sa karon nga at large.
1: Samtang patay ang isa ka subject sa search warrant angon sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung illegal possession of firearms and ammunition. Matapos, ini ang ginaligar magbato sa kapulisan kagaon sa Agosto 30 sa sitio Tuko, Barangay Nulingan, Banwa sa Moises Padilla. Ang nagtaliwan, gikilala sa kay alias o kung kay Reynan Imulaga, 43 anyos, kagresilente sa nasabit ka lugar. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla PNP, padulong ang kapulisan sa lugar ang deserving search warrant sa suspek. Apang hinali na lang ini nga nagpalupok sa mga kapulisan kag nagresulta sa pagbiluan ni isang lutang sa duha ka bahin. Dugang pa ni Villasario, nakaagom sa pila si Reyna nga nagresulta sa iya kabatayon. Kay nakuha sa lugar sa insidente isa ka empty shell sa 12 gauge shotgun, isa ka unit sa shotgun kag isa ka unit sa caliber 45. Gipagman sang hepe nga nadakpan na sa ato ang suspect sa kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Ipasaka na ang kaso nga frustrated homicide batok sa suspect nga sa likod sang pagpangluthang nga nagluntad sa dalan Osmeña Barangay 2 Banwa sang Hinigaran aga sang Agosto 30. Ang mga biktima ginkilala kanday alias Marie 37 anyos alias Choi size kon 64 years old, kag isa kalalaki nga menor de edad, lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Cesar, 52 anyos, empleyado sa Municipal Water District kag residente sang Fontana Woods Subdivision, Barangay Gargato, Banwa sang Hinigaran. Sandig sa investigasyon sang Hinigaran PNP, antes matabo ang insidente, ginaligar nga may nagluntad nga komosyon sa tunga sang driver kag sa biktima bangod sa lugar sang parking kag para makaigo ang salakyan sang suspect. Gilayon ni nga nagkuha sang armas luthang kag sa nagpalupok sa mga biktima. Lunsay nakaagom sang pila sa tiil ang mga biktima, lakip ang menor de edad. Ara na sa karon sa estable nga kondisyon ang mga biktima kag padayon nga ginabulong sa ospital samtang ang suspect nakahunong sa kustodiya sang kapulisan. Nakuha sa suspect ang isa ka unit sang caliber 45 nga pistola, duha ka mga magazines kag pito ka mga balas sang nasambit nga kalibre sang armas luthang. Nagagawa man sa investigasyon nga hindi pagintindihan ay ang motibo sa krimen.
1: Samtang na panagtag na ang kapi 2.17 million pesos ng emergency cash transfer assistance sa mga mangunguma kag landowners nga napiktuhan sang red stripe subscale insect o kon RSSI infestation sa Sipalay City. Sunod sa Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region, 210 kakwalipikado nga benepisyaryo sa syudad ang nakabaton sang ayuda na naglabot sa 10,325 kada isa. Kabayan ni sang nagapadayon nga ECT Assistance Program sa NSWD para sa mga mangunguma kag landowners sa Negros Occidental nga napiktuhan sa paglaptas sang RSSI. Ginalauman nga makabuli nga nasambit nga pinansyal nga ayuda sa mga apektado nga benepisyaryo sa pagkatubang sang epekto sang RSSI infestation sa ilang nga palangabuyan.
2: Naglabot na sa 80% mga kiosko nga nakuha sa mga vendors nga luyag magbaligya sa ika-47 nga Mascara Festival sa Bacolod City. Natala na nga October 1 magasugod ang pagbuka sa mga kiosko bilang kabahin sa pre-mascara events kapag ahiwaton tumtum October 8. Samtang ang main highlights naman sa Mascara Festival 2026 mag-aumpisa naman sa October 9 tumtum 18. Samtang aginbato na sa sangkuriang palunsod ang proposal may kanta na naman sa pagbutang sang carnival sa bilang kabahin sa ang selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Sinusakay SP Floor Leader Councilor Alice Pino, ginaprobahan na sa konseho ang proposal para sa carnival nga maging kabahin sa aktibidad sa festival. Duha ka natalanang venue ang butangan sa nasambit ng carnival among St. John Paul II area kag sa likod sa Bacolod City Government Center. Ginalauman man nga mag-aumpisa ang operasyon sa carnival sa Setyembre antes ng opisyal nga pagbukas sa Mascara Festival 2026 sa Oktubre.
1: Nagapangayos ang temporaryo nga konsiderasyon ng Sumag Kabunana Buwanan Dulaw Tricycle Operators and Drivers Association sa BTTMD sa pagdakop sa ilang mga tricycle nga nagabiyahe sa Bacolod Bago Route bago ginaproseso na nilang ilang mga permits kag franchise. Sunod kay BTTMD Head Attorney Ruben Sabig, peday ng operasyon kontra kolorom kag pagkakabigon ng ilegal ang mga tricycle nga wala makakapakita sang valid nga permits. Sunod naman kay Statoda President Gregory Regalado, ginaproseso na nilang ilang franchise sa pang on hold pa ang pagproseso sang permits. Naibaluan nga sang June lang mayigin patigayan nga hearing ang Committee on Transportation angot sa ila kag karon ginaulat pa ang decision kun balat tugutan lang sila nga makapadayon sa biyahe.
2: Nagrank kami na ikatatlo sa pinakamadasig magtubo nga ekonomiya sa pungsod ang Bacolod City sa 33 tanan ka highly urbanized city sa Pilipinas. Base sa 2025 Provincial Products Accounts o PPA reports ng Philippine Statistics Authority o PSA, nag-record ang Bacolod City sa 6.8% nga economic growth rate nga nagbutang sa syudad sa ikatatlo nga pwesto sa bilog nga pungsod. Sunod sa PSA, mas mataas ang 6.8% nga economic growth sa Bacolod di kumpara sa average growth rate sa Visayas Region kag sa national level. Nagapakita ini sa padayon nga pagtubo sa ekonomiya sa Bacolod kag sa nagapadayon man nga pag-uswag sa nakalain-lain nga sektor sa syudad.
1: Alas 6:30 na mga katropa nyo, nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na dulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye na sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
1: Posible nga magnubo ang presyo sa diesel kag gasolina sining adlaw sa disi pinakauli nga hulag sa world oil market. Inalauman nga magnubo sunod sa oil industry source ang 3 pesos and 83 centavos kada litro ang presyo sa diesel. 32 centavos kada litro sa presyo naman sa gasolina. 3 pesos and 84 centavos sa kada litro sa presyo sang kerosene. Ang projection nagasandig sa performance ng Main of Plat Singapore o COLMOPS kag foreign exchange averages sa nagligad nga apat ka adlaw. Sunod sa sources, ang mas manubong epekto sa supply gikan sa ginapaabot ng mga sanksyon sa Amerika kung ipanggit sa posibilidad sa pagdugang sa tensyon sa militar baka nakabulig sa pagmanubos ng presyo sang langis.
2: Ginhinyo sang prosecution sa Senate Impeachment Court nga palawigo ng hearing ng hearing time kagdugangan sang trial days agod mapadasig ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa House Impeachment Panel spokesperson nga si Ace Barbers, ang mga pamuluyo nagakadulaan sa pasensya sa pag-uswag sang kaso ilabi na nga ang mga adlaw sang trial ang ginbuhinan bangod sang nagligad ka mga suspension kag mga problema sa schedule sang mga testigo. Gipanugyan man ni Barbers nga ang mga senador mahigwo sang ilang legislatibo nga buluhaton nahalin sa alas 9 sang aga tugtong alas 3 sang hapon kag ang pagbisita sa impeachment dapat magsugod gilayon pagkatapos sini agud mapadasig ang proseso gin considerar man sunod sa kay Barbers ang prosecution nga buhina ng ilang mga witnesses kun ang ila nga ihambalang isa man lang ka mga repetition.
1: Nagpasakas ang panibagong kasong Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan batok sa anay ako Bicol Party List nga si Zalico. Sa opisyal nga paayag, yung kumpirmar sa ombudsman ng pagpasaka sa kaso batok sa mamalida, kao po na pila ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Sa disinformasyon, gipasaka ang kaso sa ombudsman sa paglapas sa Section 3E sa Republic Act 3019 no, kung natin graphing corrupt practices act kag malversation of public funds through falsification of public documents sa korte sa Sandigan Bayan. Ang pagfalis ang kaso batok sa nima malida kagiban pa ang nagsunod matapos ganda determinar sa ombudsman nga may probable cause nga pasakaan sila sa kaso.
2: Nagasalig si National Bureau of Investigation ng NBI Chief Melvin Matiwag nga tumana nga mabuhinan na kagmadula ang mga negatibo nga impluwensya sa social media sa mga pamatanon sa tingon nga matuman ang kumpanya o kon ang kumpanya nga Meta ang ilang promesa. Ginpahayag sang hepe sang NBI nga naging mabinungahon ang pagsinapol nga ilang ginhiwat sa Singapore kaupod ang mga opisyal sang Meta kung sa tingin ilang ginistorya ka na ang naglala nga insidente sang negatibo nga impluensya sang social media sa mga pamatanon. Bisan ang mga nagalapta sa karong mga peking balita ang madasig nga makilala sa tingin nga ipatuman sang Meta ang nasambit nga restrictions sa ilang plataforma. Madumduman nga ginbuyagyag ni Matibag nga may pila ka mga groomers nga nagagamit sa social media agud tudluan ang mapamatanaon sa paghimo sa nagkalain-lain nga mga krimen.
1: Alas 6:33 na mga katropa nyo, nabatian ang mga detalye sa balita sa National kagining natulong sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Padulungan ta ng mga detalye sa Balita Center National.
0: Express Balita, international news.
1: Walo na kumpirmado nga patay samtang masurprise sa kadusina ang patay nga ginapangita. Matapos nga nagkulobang naglugdang kag nga dipasayro nga ferry boat sa baybayin sang Northern Cyprus. Sunod sa gobyerno, may aras ang 1,259 ka mga pasayro kag 8 ka mga crew members ng sakay sang Philojet sang ini ang ginigo sang duha ka dalagkong abaluod matapos nga nagalin sa banwa sang Kyrenia. Isa ka dako nga search and rescue ang gilunsar gabit ang mga helicopters kag mga sakyan sang Coast Guard nga ginapangunahan sang Northern Cyprus kag mga otoridad gikan sa Turkey. Ginaresto man ang kapitan sang barko kag 7 ka mga tripulante agud imbestigaran ang ginaligar kapabayaan kag maibaluan ang eksakto nga gitunaan sang trahedya. Mga isa kagatos ka mga pasero na rescue samtang nagapatay ng pagbulig ka koordinasyon sa mga rescuers sa lugar.
2: Ginatake sa mga pwersa sang Estados Unidos ang duha ka Iranian launchers sa Larak Island sang Iran sang tinalikdan nga Domingo. Sunod sa isa ka opisyal sang Estados Unidos nga amo ang una nga nahibaluan nga pag-atake sang Amerika sa Iran halin sang ulihing nga bahin sang bulan sang Hulyo. Ang Revolutionary Guard sang Iran nagsiling ang pag-atake nagpatay kag nagpila sang pila ka mga soldado kag mga pumuluyo kag pagasugaton sang sabat kag silot gikan sa Tehran. Sunod sa media sang Estado sang Iran ginreport sang semi-official Tasnim News Agency sang Iran nga nagimo sang drone strike ang US sa isla. Si President Donald Trump naman sang Estados Unidos nagsiling sa nagligat niya si Wana nga ang tanan yung mga minahan na ginpalupok o kung ginkuha gikan sa international nga kadagatan sang Strait of Hormuz kag ang Iran na ginsilingan nga ang wisan anong barko o kung sa kayan nga nagabutang isang bagong minahan pagalaglagon.
1: Alas 6:35 na. Inyo na ba't yung mga katropa mga detalye sa balita? Sa international. Kag mga katropa, iningin na dulo sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
1: Ato na padulungan mga katropang detalye sa balita sa sports.

0: Opisyal na nga gintapos ang longtime national team big man nga si Junmar Fardong iya dinikada nga Gilas Pilipinas career. Ginanunsyo sang 9-time PBA MVP ang iya retirement gikan sa International Basketball pagkatapos ang ila pagdaog sa hampang batok sa Iran sa 2027 FIBA World Cup. Una na nga ginako ni Fardo nga ginakonsiderar na niya ang pagretiro bangod nagabatsyag na ang iya lawas ilabi pa nga nagasuprer siya sang gruesome leg injury sa nagligad ng mga tinuig. Kinsiling sang Gilas big man nga tion na agod ihatag naman sa mas lamharon nga players ang spot sa national team kagintumod ng importanteng fast-paced style nga pagampang sa international stage. Halin sang nag-debut si Fardo sa national team sa 2013, nakadaog ni sang gold medal sa Asian Games kag Southeast Asian Games. Nakapasakop sa tatlo ka edisyon sa FIBA World Cup sa tong 2014, 2019 kag 2023 kag nakampang sang 68 ka mga hampang. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadoon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:37 na, mga katropa, inyo na batian ng mga balita sa sports sa gatong padulungan ng balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz about nagpakilig na naman si Yang Constantino kag si Ryan Bang, mga katropa, matapos nga nagbalik tanaw ang duha sa ilayang kumbaga past, mga katropa. Matandaan nga sang tinalikdan nga semana, mga katropa, si Yang Constantino ang may isa ka concert kung sa diin nga nag-attend man dito ang pila ka mga artista. Ito dito sila ni Vice Ganda, Showtime Family kag si Ryan Bang, mga katropa. Kung di sa diin, mga katropa, nga gin samtang nga nagkakanta si Yang sa almost last portion balamusang concert, ni palapitan niya si Ryan Bang kagin harana, mga katropa, kagtigin balik tanaw ang ilang what if romance. What if, mga katropa, akong tot gagin natawag la the one that get away kag mga katropa tay gin kilig no ang mga tumalanaw biskan pang ilang mga abyan sa nasambit yang harana ni Yang kay Ryan, mga katropa. Ti biskan ay niya do wala na yan wala sa ano na yahasang kumbaga ti ng feelings pagidya kay ti may bana na yasa yang kag ang bana ni Yang ara man mismo ha sa iyang concert kag suportado ini siya kay ti mga katropa gin pahayag dito daan ni Yang nga ti happy siya kay hindi siya kunugali law ay kaysang time to nga gin message niya si Ryan Bang sang crush na crush siya si Ryan Bang ginsin lang sa ni Ryan Bang. Pero sa storya naman ni Ryan Bang dan mga katropa, idol ya gid kag crush na crush si Yang before ka so na ano siya na do one time gin sa pakya pero do wala siya nabala na sa pak ni Yang ti amuto nga do wala gin sa pak kay nakuya sa kaya balya ti daw ka taas taas wala kay Yang standard ni Yang at hindi siya magustuhan ni Yang gali kay sule nagtingala to si Yang ado naguntat bala pabatsyag o kon pangaluyag si Ryan Bang siya dugin ghost sa gulpi ni Ryan Bang kasi Ryan Bang, mga katropa, nahuya kay Yang kag hindi gusto wala nga si Yang pursue pa kay tungod nga feeling niya ka nubo sa iya kag kataas kay Yang that time. At mga katropa, nagkilig liwat no mga netizen sa nasambit yang pangharana ni Yang, mga katropa, kag sa last portion, mga katropa, pa nagambal digto si ano no si Yang, thank you and I love you my friend. Amo na ang ano no naging pakayag ni Yang sa nasambit yang ano no nga concert niya, mga katropa. At nagtrending ini online. Syempre sa mga ano no sa mga katropa peeps nato dira lang mahilig sa showbiz. Pero timi nakita ko to yung nga nagpost yung ano nga bugi na balik niyo pagid ang past nga ang imo yung bana ma selos na daya mamamo na mga storya nila no nga para sa clout pagid mega hambal nga syempre artista na sila ya dapat ya aragin na sila ya pa-effect para nga mag trending ang concert kag wala ganig reklamo ang asawa ni Yang kay kabalo na saya nga showbiz no plus pagid nga ti may naghambal man diri nga tito ka win ba lang ati amugid na ang life no ati may ara kita sang mga time nga almost or what ifs bala ko ng mga katropa in life hindi gid madula pero at least mayuhay sila nga duwa kuno ni Ryan kag ni Yang, mga katropa. Pero ti mga netizen may ara kita sang naga ano pala, nagahaboy sa mga negatibo nga mga words mera man yata nagambal sa mga positive words gid nga amon ako no ang ano nagalid sa mas bakod nga friendship ang mga amon bala nga nangin past may gambal man nga mas maglambot na sa kabit-kabit sa ulihi mga ga-overthink man niya pag iti syempre gani ambal gani isang iba nga netizen wala pa ka muna anad sa showbiz para gani nga may pa-effect na mga katrapamoy na nga ito niyang showbiz balita sumbong nga Martes oras na ito 6:41 na kagang ito nga showbiz balita ang ginadulong sa inyo sa ito mga habon nga papaputi sa Yes to Health una din nga ito nga Santon Plus Herbal Soap makatrapay ni makaprevent sa early signs of skin aging kag makapaputi sa ito mga panit sa natural sining ingredients na may man gamiton sa bugos ng pamilya at adlaw madulagit ang germs kag baho sa mga lawas sa ito nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katrapamera pa kita sa isang man kahabon para sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen o kung sa glutathione and kojic plus virgin coconut oil. Again, isa sa isa kahabon sa ato naman yung Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:42 na mga katropa nyo nabatay ng balita sa showbiz. Hindi na si Ryan Bang ang inspiration niya sa kanta yung Chinito.
2: Yeah, si Ryan Bang ginako yun asang yung last year, previous years, si Ryan Bang gid man na ang yayang ginkantahan si ng Chinito. Si Ryan Bang that time ya gani, naguntat saya pabatsyag kay Ying kay pamilya do wala man do wala. Yung ako ginasapak hindi na lang guro ay kay ang Pilipinas sa Ying yung mga do ka ano ba liya, babaeng
0: conservative.
2: Although nga si Yeng, sa muna, tsura ni Yeng daan, colored hair, sari-sari yung hair, kada bulan, to kaamu na bala, kada bulan niya, yung color book niya. Pero, si Yeng daan, conservative bala, tito na tiki, tapos si Yeng, nasa tanman nga, ay laway, kuguro, kay nga, adugin ghost ko, gulpin ni Ryan, ay galik, kay iti, ano lang sila sa isa kanisa, ah. Kung baga, what, may mga, ano, langit, almost, langit sila, nga, ano nga, experience.
0: Okay. Alas 6:43 na mga katropa. Nato padulungan na balita special ko kung si katropang James King. Yan mo nga kanta. Amo na ni siya ang kanta nga I Will Survive, guy. Ini ko ng lalaki or ini ko mga tao 2 hours nang wala heartbeat. Pero nakasurvive, wow. Mga katropa. Okay, katropang James King, gin-pump mo gini siya to, doay.
1: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Good morning once again mga katropa. Ini ang balita espesyal kaupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Topic naton sa tinga aga para sa atong balita espesyal. Isa ka 40 anyos na lalaki sa China nakabugtaw pa abusar na guntat sang 40 ka oras ang pagpitik sa niyang kurason. Mabuhi pa balayan ang isa ka tao na wala sa heartbeat sa China. Himala nga nakaluwas pa ang isa ka lalaki 40 ka oras matapos maguntat ang pagpitik sa iyang kurason. Sa post ng emergency doctor nga si Liu Xiao aling sa Second Affiliated Hospital sa Xinjiang University School of Medicine, gin cardiac arrest ang 40 anyos ka lalaki kag wala sa heartbeat pagkatapos ng pinakabeses nga electric defibrillations. Nagpo-form ang medical team sa extracorporeal membrane oxygenation o kung ECMO sa lalaki. Kag naluwas pa ang kabuhi, apisar nga halos 2 kaadlaw na wala nga nagapitik ang iyang kurason. Isa ka life support machine ang ECMO na nag-aakto bilang artificial na kurason kag baga dugangan sa oxygen kag ginakakas ang carbon dioxide halin sa blood supply sa tao na nagpalya ang organs. Hindi pa niya guru time katropa, no? Well, inangato niya balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa longer life, mas maayong nga panglawason, mag-Santone Plus Gold. Para sa nagugyon ni Pilipinon sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Alas 6:45 na mga katropa. Wow! Gabi, no? Ni Miracle. So, di pa oras, ah. Second life yan ito. So, tema itong istorya sa sininga tao na nadulaan sa heartbeat for almost 14 hours. Gabi, no? Yung iba niya, ano ka na na? Kabigong ka na na nga koma ka? Oh, koma ka? Isa mo na bala. Yeah, muna nga kinanglanggit ang bahin sa family. Oh, makuton ka. Makuton sila sa doktor. Kaya kisa daan, basta coma. Ang iba na daan, ga organ donor na na. Ang iba nga mga organs daan, halina sa mga coma. Mga coma patient ba? No? Di ginapang pangkuha ng ilang mga organs kahit ti do brain dead ka na, mga katropa. Pero ang imo yung mga organs niya still functioning na mo. No? Do brain dead ka, tingay no response ka ba? So tingay mo ng iban, gina-check ka. No? Kung ano na, pila ka na da ka oras nga do ay gid, ti muna na. Ang mga decision sa pamilya. Sa ginakuha ng life support eh, no? Pero ang iban, ginagamit ang ilang mga organs for i-donate. No? Pero itong mutong lalaki ito, swerte ito, swerte. Ay nakabalik. Alas 6.47 na. Inyo na ba tayo na balita espesyal? Katapang Mendel, mga produkto sa Yes to Health. Salita ni Mabakal.
2: Yes, mga katropa, mga produkto naton sa Yes to Health ang Mabakal sa aton mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, and TGP. Ma-order man online sa aton mga online shopping applications, and search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag may ginapatamyo lang diri sa ato, no, from XFM Kabankalan City, no, si good morning dira sa tanang nagapamati sa Barangay 6, no, dira sila ni Mama Marilyn Ray Jr., Ray JR, Shine Andrea RM, kay Eileen, kay Juliana. Love always from Kagawa, dun Clown 20, always tune in ko, no, night and day and night. Good morning dira sa inyo. Salamat. Good morning dira sa tanan. Pero katropang Mendel, sa mga nag-monitor sa aton sa Facebook Live, Arinis La.
2: Yes, may good morning sa ilaya ni Tristan White Gulay. Good morning kay Ma'am Mayna Siliadora Dumipi. Good morning ko
0: may
2: no.
0: Aga.
2: Sa mga ma'am sa dira sa may barangay, Puta Taytay. Mm-hmm. Good morning. Sa kay Brando Santisas. Good morning. Amalia, yes. Happy listening to Randy Santisas ko no. Mayong aga. Sa kay Nena Arevalo Katoliko. Good morning. Oh. Sa kay Ma'am Elvira Gilugo. Good morning man. Sa kay Sir Jill Win. Good morning, yes. Man. Amalia, sugod ng bear months, mabutwa-butwa na si Mr. Jose Marichan. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning man.
0: Oh.
2: May gabutwa-butwa. Aga wave-wave aga na niya. Aga.
0: Oh, aranasaw.
2: Ha, ito na
0: yun. Aranasaw.
2: Doreme Faso Latte Do na niya. Aga warm up na niya.
0: Gano'n na sa aga, gano'n na yung tawag na? Aga voicing na?
2: Oo, oh, aga vocalization.
0: Oh. Vocalization.
2: Aga vocalization na niya. Matamat na ni. Buwas ka pa to 40 na ah.
0: Oo.
2: Pa to 40 na. Christmas songs.
0: Kita dis Pilipinas, may pinakamalawig ng Christmas celebration.
2: Oo.
0: Starting bear months. Pag upisa sa September, tanan na ng mga music sa mall.
2: Yes.
0: Christmas song. No, mga Jose Marichan, Maria Carey,
2: yes.
0: Mga Ray Conniff, mga Tagalog songs.
2: Mga remix. Bakit mga midday na nabala ka trap ng Friday na nabala na.
0: Pero nabala mo nabala ang mga music. Magsulod ka be, for example, sa mall.
2: Lain ng ano
0: sa mga. Ano, kaya no? May nostalgic na feeling,
2: yes,
0: no?
2: Nabala lang to ka, yes!
0: Oo, to ka. Ang bisa na mo lang nabala. Sa iban, pamatian mo, do ka, ano ganito tawag man, do ka buki, blah? Do ka buki. Pero mga tropa, ang amo ng mga bahan nun, may something sa ibo nga mapatsagan mo lang nga, oh, ang espiritu sa Paskwara na. Nabisan mo na pala katropang Wendel nga do. Gamba sila yung iban, pigado lang. Pero pati ang ano mga kanta, oy, do Pasko na. Te, advance happy birthday, si mo? Okay, December 25 ka na.

0: I forgot ano tong season kato pang Wendell ang pagbunag ni Jesus Christ. Hindi ko no silinggit nga direct December.
1: Basta tigbulog na.
0: Oo, doon mo na ako no. Starting, basta doon mga September na. Doon mo na ako no yung bulan, siya ginbunag. Mm-hmm. So, ti, amo na yung sa ato niya, sa Christian belief, ya. Nga, amo na bala, no? Ti, December, Christmas Day. So, ti, amo naman ang ginakabig nga ang adlaw kung gin, sang san o ginbunag ato nga manluluwas. Amo na pangalan niya Prince Prinzel Christian. No? Crispy Christian ka pa, no? Gawander, kamo ko sino si Prinzel Christian? Lang tawan yung cover photo sa page namon. Ang may pula sa may upper right, siya na si Prinzel Christian. Ginatawag din namon si Chris Librando. Wonder kasi sila. Sino si Prinzel Christian Madrid? I-search nyo lang malamang katropang page na to sa Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Makita nyo na si Chris, a Christian. Christian Bautista. Si Prinzel Christian. Chris Librando. No? Amun din ang technician subong. Mga technician na makita nyo na datanan. Na, narata sila. Na. Sige, Ate Bermans na mga katropa. Whenever I wala pang C sa October pang C. Boys and girls November pa. Ginoto dito na mo temo ng first stanza sa kanta. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Ba? Very nostalgic kagano gina yung mga iconic lang mga kanta, no? Amo na siya, ano tayo? Talaan mo ng Christmas in our hearts na siya, di ba? Mm. Na. Ni Jose Marichan. Diba? Katapang Chris? May ara na sa una, no? May mga ga-share sa experience nila. Babatin nila yung kanta. Gatulo ko na yung laluha. Tears of Joy. No, kahit tilapit ang maskwa. Mamaskwa na. Sige, ano? Looking forward, mga tropa, no? Pila na lang ka adlaw na bilin mga katropa, bantay kita pag Wendell Christmas countdown naman eh. Oh. Christmas countdown starting this month September. Christmas countdown galok forward ng tanan for better 2027 ah, no? Kag ano ah prosperous naman nga 2027 para sa tanan na, no? Si September pa lang. Di kami dani pagpamusike, bala? No? Gusto lang, tiprano pa. Sige, alas 6.54 ng mga tropa. Bantay ninyo ang magabulo sa Bulseco po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami yung mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
3: The Secrets of Health.
4: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasini sa may mga diabetes, Dok Leo?
5: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mo maayo sa nga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
4: Pero hindi man bot tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
5: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
6: Suffer Plus Gold.
5: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
7: Sandron Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
5: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
6: Santhon Plus Gold.
5: Tungod sa mga sangkap balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang kumbaya

0: Side effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na itong Sir Josel, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang itong tulog sa nisa gabi, Sir Josel. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa nisa Sir Josel, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nisa kusina mo. Disuras gabi, Sir Josel, panukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josel, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josel.
1: 7 plus gold.
2: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo nga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
0: Dako ang bulig ni Sir Josel, kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josel. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal, iya Sir Josel, nga kondisyon.
3: Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: Secrets of health.
2: Lugangan yung Sanson Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
0: Highly recommended gud Sir Josel. Ngay updon gid naton ang Sanson Vitamin C kung nagatumar kita sa Sanson Plus Gold Capsule kay Premium D3 Capsule. Kinang lang gid naton ng Vitamin C, Sir Josel.
3: Sanson Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
3: Supple Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanson Plus Gold.
3: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanson Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanson Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Sanson Vitamin C.
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanson kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanson gabugan sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhig ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
8: A quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Bell. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Samphone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
11: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9. Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Centro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka?
3: Hayong hapon.
4: 103.9 XFM.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
0: Santhon

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tunig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs, nalakad.
0: Wala asang kongkreto, nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X.
0: Simply,
1: may how, kid, ah,
0: pag... enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
7: XFM 103.9
8: XFM Network Philippines
9: Mga katropa X

0: matuturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katuro pa, may nga ka sama. Suki na aton nga taparamati. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa bulsay. Martes mga katuro pa, pizza ko Lunes. Ha? Martes ka lispong. Ang Lunes siya kagapon, tapos na. Di ba mga katuro pa, aton na to, dapat man kadlaw. O lima man kadlaw kung may mga obra pa Sabado, no? Okay lang na at least may mga proof of why kita, no? Pasalamat lang kita kay may ara kita sa mga spare ng mga nagdaw para magpahuway mga katropa, no? Nonetheless, it's Tuesday again mga katropa. Ang ato naman nga adlaw mga katropa nga gina hulat-hulat, no? Lagid ba na kay may ginapakita ko din nga kanta katropang Chris mo para mag linong kita wala digili no arigli o mario eh patsagan mo na ang feel mga katropa it's per month September 1, 2026. Amo nga adlaw mga katropa nga it's a beginning of a whole season. Ang Christmas season daan subong mga katropa. Sugod na, no? Per month pa lang 'yan, ang tao excited na. Sa pag Merry Christmas katropa Chris. Anywhere. Merry Christmas. Para sa mga kuturan natin daan. Merry Christmas. Nagali-li na sa, agli-li na sa. Amo rin aton kaugalian mga katropa, Andres Pilipinas, one of the longest celebration of Christmas season is here. And that's why ato mga OFWs, ato mga kuturan, gapuhi na sila. Kanto dik, tungod nami di ang celebration sa Christmas. Berman parang Christmas na. Kita mo sa mga mall, nagatukaran eh. No? Na, kaya para man mag-nami ang sales eh. Para mag-nami man ang para mag-ma-invite man ang tao. Maintay sa tao sa pagbakal sa mga balaklon. May bonus mo. May aras ang 13th month pay mo. May extra mo. So wala kulba mag-bakal. Pero we'll see mga katropa what kind of Christmas we will be celebrating in the next season of 2026, mga katropa. Nonetheless, we would like to share this season to you, to everybody. I can't think of a better. So we may have that hope to continue coming true, to dream. And my wish that you para malabot nato natin yung mga ambisyon sa kabuhi mga katropa. Kamay pa maghatag sini sa maghatag ini sa kamay nga inspirasyon para sa aton tanan to keep going sa mga plano naton sa kabuhi mga katropa. It's September 1, 2026. And a lot of us are waiting for something new to happen that will change the whole suffering. Sang aton nga pumuluyo sa gulog nga Pilipinas, kabay pa mga katropa, kabay pa. Magdilang anghel ang aton nga programa. Para sa mga dugang pa ka ma-blessings mga katropa for the next few months. Pero ang aton naman nga ginahulat-hulat subong mga katropa is ang may ara pat na sa may piyesta may natay pata. Mga subukan ay antes na mag-celebrate sa Christmas kid na mga katropa dari sa Pilipinas sa nabal naton ang pinakalawig nga celebration sa Christmas diri nga katabo and that's why kita sa aton nga mga kulturan nag-upod man kita no sa bugos nga pumuloy ang Pilipinon sa paghandom no sa pagsigahom nga one day soon mangin maayo ang aton nga sitwasyon. Oras naton 7:27 na sa pagpakalagad mga katropa sa aton palatong tunan. Headlines. Mga katropa, bagyo, tatlo kabilog ang ginabuluman tayo naton nga bagyo diri sa Pungsod, Pilipinas. So handa lang kita tungod ang ini mga bagyo mga katropa hindi man magtupa sa aton pila ka mga sentro nga mga lugar pero maghahatag sang masandukot nga pag-ulan-ulan. Headlines. Samtang ang presyo sa petrolyo, mga katropa, nagnubo na. Para pa una naton sa mga kutura naton sa gas, may ara pagnubo sang 30 centimos. Samtang diesel, may ara naman kita sang 3 pesos kag 83 centimos nga pagnubo sa presyo sang diesel. Samtang kerosene, mga katropa, pulo pareho man lang, no? 3 pesos kag 3 pesos kag 84 centimos ang pagnubo sang presyo sang kerosene. So today, kung nagkapagas ka, ate, huwag ko kabalo kung ano na siya ang 30 centimos sa kada patak sang aton nga gasolina, or 3 pesos sa patak naman sang diesel. Eh, pero ginapabugal ni sang DOE nga amo ni ang isa sa mga nagabadbad sa aton problema. The response sa Pilipinas, mga katropa, ang ginagmay nga rollback sa presyo sang gatong. Pasalamat lang ta, may aras ang pagnubo-nubo sang sa mga bulaga, kita nga nagtaas naman. Ang problema lang yung galing, mga katropa, ang pagtaas, no, pilo-pilo, ang pagnubo, pilo-pilo is pagtaas presyo ka. No, mataasan niya 9 piso, pagkatapos balikan niya, nag 4 pesos, 5 pesos, 6 pesos, o hindi gani, 9 pesos. Ang balik, oh, sus, daw ka sinsilyo kayo. Pero sige lang, hulat-hulaton talang na, no? Tanahon talang na, mga katropa, ang mga kalatabo sa atong lugar. Daw ka subo lang kung kis kahit subong manubo, pero kay expecta na may kita masaka dasun nga may nadlaw. Pero sige lang, ha? Okay lang, importante, mga katropa, may ara sa kabuhi, may ara kita sa aton nga pag ano, aton nga buo, may buhay pa rin, no? Ari, mga katropa, pila pa ka mga update sa aton nga balita. Polish, no? Lalaki, may ginlutang naman to dito sa isa ka lugar, mga katropa, sa Sipalay. Tanahon tara, mga detalye karon sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan. Samtang balik-balikan tani ang aryo ang isyo sa transport sectors. Nagkadto sa talatapan sang LTFRB Central Office dito sa Metro Manila para i-follow up ang promesa sang LTFRB Chair na suspended, mga katropa, kinayo kagin follow up ang promesa para sa mga registration sang 300 kapin ka mga unconsolidated jeepneys diri sa Bacolod City. Tanahon ta karon, mga detalye, mga katropa. Since September month na, mga katropa, ano bala, may harbison pa ta? Ha? San o ma-deklarar nga abrigaling na diri sa Negros Occidental? Kaya naman ang ginahulat-hulat sa pinakaturan ta mo na ang ginahulat-hulat sa mga ara sa mga lugar nga at least makaubra, may ara naman sa oportunidad para makaubra sa mga kauturan ta nga kargatapas, mga kauturan ta nga nagtrabaho sa kampo, no, may ara dugang-dugang, mga tropa. Abi nyo kabuhi, mga katropa, dito sa mga kaumamuhan. Once nga September na gani, abri galing na ni siya, mahambal ka na nga, okay na. Abri naman ang mga ulutangan.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Abri naman ang mga sari-sari store. Kaysang una, pag wala trabaho, wala utang mo, no? Kay way ubra. Kung abri galing na, abri naman ang mga sari-sari store, mga tiyanggi. Para sa mga trabahante ta sa kampo, kay may ara na palabuton nga sweldo. Ti amo nang kabuhi dito. Diri sa aton gambal ta ti way manaton matyaga ng open to close season niya, no? Di ang aton na balaan niya, mas na may trabaho ta, okay lang, sustain ta na aton pagpakabuhi. Pero dito sila, mga katropa, lain ang sitwasyon. Pag abrigaling, lipay tanan. Pag abrigaling, may utang na, may ulutangan na. Pag abrigaling, kadto na to sa mga mall-mall ho, kakaon-kaon gamay sang Nyolipi kag nga Mikdo. Para magulo, enjoy man, mga katropa, no? Pero despite sa mga gina-experience natin nga mga kalamidad, Res Negros Occidental, makapatigayon pakitayhan sang abri galing may ara na bala nga igalingon ang aton nga mga sentrales nga mga tubo matapos ang panalasa sang RSSI.
2: Diretso Bullseye.
0: Tanawon ta karon sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Kay kun nag-epekto gid man to, galinti ako mo last month nun to, nagpag-spray kita. Ambot kun makahapol pa ang ining mga ano, ang ining mga makabigta ng intradisyon naton sa mga sentrales naton pagka burn month, may ara na matamat galing pero hindi pa na ubos mga katropa, probably abri galing ka lang, pero pagka November, December pa rin bundakanay mo, pero at least may ara-ara na. Pila ka mga update naton mga katropa sa balita nasyonal, ang aton nga presidente nag-viral naman ho, ha? Grabe nga mga komento sa mga netizens kag sa mga millennials naton, kag mga kritiko sang presidente matapos nga sige bumbahan naya sang ulan, baha Pampanga, Tarlac, pila ka mga lugar sa Metro Manila, nakita iya ang presidente nga nag-video, mga gin-videohan mga katropa nga nagakanta dito sa mga kanyang kadungan sa celebration sa birthday sang asawa niya mga katropa, no? Isa Araneta Marcos nga nagselebrar sang iyang kaadlawan, nagligad niya inadlaw. Depensa naman sa mga kanyang sinya, why man ay problema mag-celebrate, amo man lang itong oras para mag, why nagidya right ang presidente para mag-lipay-lipay, why nagidya right ang presidente nga mag-kulukanta-kanta, ano ang taman eh, ang aton nga mga kabuhi kung puro lang subo. Tanawon ta mga katropa, update sina kag-ari pa, pinakamalatest development ho mga katropa ho, pinakamang mga grupo sang mga aktivista sa Tibet mga katropa, nagpatigayon sang rally protesta para i-denounce mga abyan ang ginahimo sang China nga mga pag-control sang impormasyon matapos ang isa kadako nga pagbaha sa Nepal mga katropa halin dito sa Tibet Plateau, no? So ang panawagan nga dapat ang transparency sa mga ngalan sang tawo nga na-confirm nga napatay dito sa nasambit nga lugar mga katropa. Do ang Nepali government mga abyan, nabudlayan sila mag-dig up as of this time. May sobra na 900 ang patay, kagapin 3,000 lapit mga katropa ang missing sa gihapon. Taliwas ini sa reports ng China nga may ara lang sang 9 nga napatay, kagapin 500 ang missing. Kaya mo na yung mga balita mga katropa, istoryan, tama na karon ang Tibet mga katropa. Ano ka importante ini siya sa rambal nato, there were shared nga benepisyo halin sa mga kapungsuran, halin sa pagkapatagan sang Tibet mga katropa, ang pinakadako ng water source, no, halin dira mga katropa, halin sa Tibet dira mismo sa Tibet. So ang ginalantaw kuntani, iuntat na ang mga mining, ang mga infrastructures, tunneling kag iban pa tungod delikado para sa mga downstream areas nga posible maapektuhan in case gidman may ara sang pagtiphag, may ara to sa mga movement sa babaw, no, pagkaguba sa mga pilas to, tiphag sa mga icebergs dito mga katropa, and nagalunta ng mga glacial collapse sa nasambit nga lugar nga nagaresulta sa masami nga flooding sa nasambit nga area. ang eksperto ng hambal nga ang 5.2 nga linog, mga katropa, hindi na bag-o dira sa kapatagan sang Tibet, mga katropa. It happened every years nga nag-tayog dira, mga katropa. Ang range niya is 3.0, pero ti amuna eh maghambal kita 5.2, medyo taas-taas na siya. Pero sang una may ara man nagluntad da. Pero nag-create lang to sang mga temporary dam, no, natural dam nga gikan sa nagakatiphag bala nga mga bato dito sa babaw bukid. So nagapugong to sa tubig, amo na sang natural nga mga dam abi nga nagahimo da gakahimo dra mga katropa. So instead nga magbaha, nagakapunggan ang tubig halin sa babaw. So amo nang gina-question karon sa mga aktivista, kag mga eksperto, sinyak, that's a natural process. Pero nga ang volume sang ice, ang volume sang lutak, kag ang mismo tubig dito sa babaw, katropa, amo na kadakuon. That's the first time nga experience ko no sang Nepal mo, no? Di damo sa panawagan, mga katropa, nga dapat ang Tibet i-let go na sa China. Kagunta to na ang ininga mga aktibidad dito sa babaw, mga katropa, mga kabiyan, no? Di nag-relate man sa status karon sa China as one of the advanced nga nasyon sa birog nga kalibutan, mga katropa, having that AI technologies kag iban pa nga ginaot-ot niya ang iya mga earth minerals to sustain sang enerhiya kag sang iya nga industrialization nga nagkinahanglan sang enerhiya kag sa mga earth minerals i-sustain niya sa development sang AI kag iban pa nga mga advanced nga mga teknolohiya, mga katropa. So diri man nagalantaw ang pila ka mga grupo karon. Nami ni istorya-istoryahan, mga katropa, dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Oras naton 7:39 sa pagpangalagad ta, mga katropa. Ang aton tatlo ka mga produkto, istoryahan taman, no? Balo naton sa aton mga kauturan. May ara kita sang premium D3 Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C nga makabulig sa aton sa pagpa-avance sang aton nga immune system, aton nga lawas kontra sa mga masakit kag sa mga ginabatsag naton nga mga infections kag iban pa nga mga lain pamatsag tungod sang masakit or infection, mga katropa, mga kabiyan. Ang termino, permiso, mga doktor, sinya nag-ubo ka, nag-sip-on ka, siguro may infection ka, nag-ilanat ka na mo, no? Amo na, tagaan ka na yung bulong, no? Bilang supportive, mga katropa. Pero kung ano, be, kung may arak na pre-existing conditions, kag medyo sensitive na ang imong lawas subong, di ano matabo, mabalda ka eh. That's why may arak kita, mga produkto, nga i-dugang sa inyo para sa supplementation nato, mga katropa. Ang premium D3, kag aton Santon Plus Gold, ang premium D3, amo na siyang vitamin, nga arak sa soft gel capsule, nga makabulig sa aton sa pagpamakod sa aton nga depensa sa lawas. Okay, ang aton nga premium D3 nga vitamin D usual makuha naton ini sa butlak sang adlaw, kag maproseso bilang vitamin sa lawas naton. Pero not all of us are exposed sa adlaw subong, tungod ang ibanta nag-oobra sa BPO sa mga opisina. Often the not, sulod sila sa opisina. Hindi sila ka-avail sang vitamin nga ginahatag sang sunlight, mga katropa. And aside sin eh, bisan magpainit ka, ang pinakatayog mo na kapainit, 30 minutes. Hindi siya amuna ka-overwhelming para makahatag siya sa aton sang insaktong sustansya, vitamina, alin sa adlaw, mga katropa. So, kinahanglan ta support. Ang support na ito naman ay premium D3 nga vitamin D, mga katropa, para sa aton pabakod sa aton nga bones, aton nga tulan, aton brain, mga katropa, production sa mga happy hormones dira, ha? Kag mas gin pabakod pagid ni panami pa tungod may ara pa siya sang virgin coconut oil kag malunggay oil. Kabalo naman ta sang beneficios na antibacterial, ginapaalam niya ang aton lawas, aton nga mga Soldados Law Wasta para ma-identify ang mga ano nibla, mga pathogen sa lawas nga nagasulod sa aton nga often than not, just like sa COVID-19, nagka-camouflage siya. Hindi sa ma-identify sa aton mga antibodies, mga katropa. So, it takes the one to identify, and that if ang aton nga mga antibodies is keen enough para ma-detect na yon ang mga viruses nga nagapanago sa aton lawas. Okay? And then, ari pa ang aton Santon Plus Gold. May mangosti naman, may ampalaya, may ara sa malunggay, may ara sa garlic, may ara sa spirulina. Nga makabulik naman sa lawas naton sa pagpataas ng aton immunity level. Mangosteen, antioxidant. No, ang aton ampalaya, nagabulig mga katropa, controls ang blood sugar naton. Malunggay mga katropa, ginabuligan nita. Supplement sa mga vitamins, kag nutrients, minerals, kag kinanglan sa lawas naton mga katropa. No, that's why gintawag ni Miracle Tree tungod sa iyang bitamina nga dala para sa lawas ng tao. Kag syempre garlic mga katropa, antibacterial. Kag syempre ang aton nga spirulina, nagabulig man mga katropa, anti-inflammatory. Ini nga mga suplemento hindi ni mag epekto kun wala sang insaktong absorption sa lawas naton, bisan ano ka palak ta, bisan ano nga singgitan ta nga gusto ta magnami aton nga lawas, bisan mag jogging ka pada, kung pigaw ang absorption sa mga vitamins sang lawas ni mo mga katropa, bulubal double dat dat diha do ta. Kinanglan ta magsuplemento sa vitamin C, no? Ang vitamin C nga wala man sang negatibong epekto sa lawas naton, mga adverse effect. Para ba na nabi sa my vitamin C. Pag inom mo, may hyperreaction dayon, may reaction sa sulok-sulok ta mga katropa. Nag-acidity. Kansuka-suka ka. Piniuntang alkaline base. Kung alkaline base ka vitamin C mga katropa, amuna sa ang Santon Vitamin C. Alright, wala sang hapdi sa chan, way sakit sa chan mga katropa. O ano pa ng mga usual natong ginabatsyag. Oh, so bulig ini para sa mga kultura naton, okay? At the same time mga katropa, mabakal ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, pwede ka mo kabisita da, no? Mercury Drug Store, South Star Drug sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Pwede mga mo kabisita dira sa aton nga Yes Wealth Wellness Center, ara kita sa door number 46 Vengo Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Alright? Pwede ka mo kabisita da. Kag maglantaw pag isa mga produkto sang Yes to Health, because may mga kapi pa na da. Dugang sa bulig sa mga kauturan ta nga hindi nakapangapit tungod ang doktor na to nagambal, hindi na pwede kay nagapalpitin kaya nagkataas ang blood pressure mo. Alright? So, may kapi kita ng akma sa inyo. May problema sa pananawan, katropa. May Visionex Plus manta. Problema sa aton nga labing-labing, sa chymesis. May Turbo Herbal Supplement naman kita. Para sa inyo tanan. So, tanawan, check nyo na mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Dira sa Yes to Health Wellness Center, dira sa Lizares. Okay, mga commercial tanay, mga katropa. Pagkatapos, inibalikan ta mga update sa balita, mga katropa, sa aton nga, mga, sa aton patrol sa balita, police. Pagkatapos, gid lamang sa mga panumdom. Standby, mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3. Bullseye XFM 90.3. Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Gold Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain bijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, alas 7:53. Ini ka oras mga katropa, dulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Katropa, pirahan naman ka mga balita sa aton nga patrol. Suspect sa pagbuno kahapon, may development ni kahapon man mo. Na-identify na ang nasambit nga bangkay. Pero ang suspect sa pagbuno patay sa taga-Victorias kahapon, mga sang nagligan ni adlaw katropa, nagapabilin at large. Kag-ari pa pamilya sang subject sa search warrant, gin-question ang operasyon sang kapulisan sa Banwa sang Moises Padilla. I think amuning reklamo sang amay nga matapos nga gin-serbihan sa warrant of arrest ang iya anak gin-arigan ang bato pag napatay sa nasambit nga pag-service sang warrant of arrest ti daw na dula sa sang amay sang biktima kay balya siya ang armas na hindi man iya pagkatapos way man sa engage sa droga kaya dapat ginapriso lang siya. No? Oras ta 7:54 kwanta sa katropang France mga abyan sa aton linya
0: XFM Live Report.
3: Katropang France, may aga.
4: Katropang Irvin, ato ning agin pag-isang uta ng pamilya sang pabalang sa Jefferson sa tinaliktan ng operasyon sang Moises Padilla PFC.
3: Oo.
4: Na matapos sa kaserbiyan nila ang sasuwakan. Mm-hmm. Matapos sa kay Raytan Simulaca, Katropang Irvin, nagbakalinis sa kapulisan dito mismo sa City of Pukul, Barangay Inolingan.
3: Oo.
4: Banwa sang Moises Padilla sang kagaon sa Domingo.
3: Mm-hmm.
4: So, sinindri ka to, Marvin, ang biktima kayo napakainin, ang suspect napakainin,
3: ako
4: sa ginaligar nga pagkapatuhan sa kapulisan o kung nagpalupukin sa kang masutang, na nag-isulta man sa pagbalo sa mga otoridad sa Yaka Propang Army, no? So, kahapon, din padulungan ta ng pamilya, sa rin na to na istorya, din ko ata ni Bahin ang pamilya sa nasabit ng suspect. Katropa Irwin, kaya dito na talagang sagtimbahan niya ti para sa ila. Ano sila, ito, dismayados ba, no? I think may mga parisayon to galing nga siling to yun, iba ang amay sa suspect niya kung dakbon-dakbon lang, no? Na amay din.
3: Uh-huh.
4: At Katropa Irwin, may trick sa una yung nagkuha sa komento sa kapitan. Kasi Renibert Balagay sa nga barangay na lingang Katropa Irwin na ti ang suspect. Mhm. Sa to gali, dogin ano ni siya sang buyback operation, pagaling na sa Sagyo ni siya.
3: Oho.
4: So abi sa kapitan ni Kono, why niya na dasa nakabalik, pati sa buto ng tiyon, sang siya mismo din pakikangutan, tinubulan sang kapulisan, sang Moises Padilla.
3: Oho.
4: Kaya kata Parvin, nila ni Patigay yun, no, nang nasambit nga pag-service, sang sesyuaran.
3: Oho.
4: Patok sa suspect na ito, Parvin.
3: Oho.
4: So, this kapitan at nag-ibot na gala na ining si Reynan Mulaka ang tara na kalisina ng panibalay, no?
3: Uh-huh.
4: Ang sinan ng lugar. Dira

0: prosesikuto ko. Mm-hmm. So, nagupon naman yung kapitan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, kapitan niya, may natin ako prefervin, nagpadulong dito sa lugar kung sila yung natabo lang kaya ito sa kapulisan, sa balay ng suspect.
1: Mm-hmm.
0: At dito nila na ito, diba? Ang galing na si Raynan, ang napatay na.
1: No? Oo.
0: So, sa iyan nga pag-check ng background, ang suspect nila, ito ay maligani ko no mga existing record sa barangay, but ito sa Irwin, si Aras kapulisan niya, no? So, mm-hmm. Sa iyan lang din maling na pag-ibalo, hindi ko mga tao, para siya ko nang ina-makatik ng maayong tao.
1: Oo.
0: At si Katropa Irwin, why man sa kanunin nag-question sa operasyon
1: mm-hmm.
0: sa ang kapulisan hangon sa sinin ng pag-service ang sersuara, kaya ito siya mismo yung pagpindanguhan mo. No?
1: Mm-hmm.
0: Then, kuha din siya. Kaya mo every time Katropa Irwin, no, every time na, for example, di mag-drug bypass operation,
1: oo.
0: Kinanglagi sa mga parangay officials, or pag-service ng sersuara, kinanglan man, tapos siya sa mga parangay officials o served as a witness sa operasyon sa siling sa mga otoridad kay Tropa Irwin sa kundin man nga parte isang lugar. No?
1: Uh-huh.
0: Eh, amutos ang August 30, kagaon, naging padulungan ni balay ni Rina ni Bulaga at di kay Tropa Irwin amuna to dahil yung natabo nga incident. So, pagkakasya na plan ay si Kapitan Rene Bert Baladay
1: uh-huh.
0: ang punong barangay sa Marangay Nulingan sa Banwa sa Municipalidad.
2: Kap, good morning. Bali, ano ni pagkilala nyo sa kay Reyna ni Mulaga man?
3: Ang nakilala ko sa daw maayom sa nga tao daw ay man kwangit nga may record nga dako sa barangay bla.
1: Oo.
3: Tapos ang nabalaan ko sir nga abi ko ay nadisa.
2: Pero gali, ari di siya nagbalik naman din?
3: Oo, nagbalik naman din.
2: Pero kap, dinit gini siya nag-tiner ka pao?
3: Sa nguna, ari gito yung abalay sir?
2: Ara gito
3: yun. Niya pamilya ari man din.
2: Okay. Pero tikap pa ang operation sa kapulisan, ano ni, paano ito natabo ka?
3: Sang aga lang sir naging pukaw ko to nila nga may search warrant sila ang dalas kay Rinan.
2: Oo.
3: Pe pagabot namo di sir, tinglat namo ang sana pagsanad nga mo pag-search ang ilabalay. Amo man to sir kay tiway magkukabalo nga dito na dakpan natabo na sa oran no.
2: Okay.
3: Are o pwede sir?
2: Okay, pero galing nagbato siya gali.
3: Oo, oh, are o pwede sir makasaksi ni sir.
2: Okay, okay. Sige. Pero tika.
3: Hindi ka naman interview.
2: Sige kami.
0: Oh.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Pumunta niya pa yan sa ton.
1: Ang SOP, makatos barangay katropang Franz, no? Or any official sa barangay nga mangin sa ka-witness man to sa bypass operation?
0: Oo, muna ka tropa Irwin, eh. No? Especially, search warrant niya mo.
1: Ah, search warrant.
0: Search warrant niya yung natabo.
1: Oh, no? Hindi niya bypass siya. No, sorry, sorry.
0: Hindi niya bypass operation, search warrant niya. Kahit din, ginaligar nga, kumbalikan sa istorya, si Imulaga, may kaso na ni katropa Irwin nga or may mga complaints na ba siya from siguro sa ibang mga residente dry nga si siya kuno naligar nga doon na palupok ba siya nga pa
1: oo oo
0: katropang Irwin no? So gilay na nga din to that operation para matigay ng operation kasi ma-respond ni katropang Irwin ang nasambit nga persona o sa pagupot sa armas lupang eh no magaling tiyan mo itong mga payag sa kapulisan na which is siya nagbato pero katropang Irwin din padulungan na rin kamay.
1: Mm-hmm.
0: Sa biktima ng istorya tani si Reynaldo Imulaga si istorya ni Saton nga linis siya kuno sa papras ng banwa kasi siya mismo kuno katropa Irwin ng wayman na kaibalo
1: uh-huh.
0: So, na muna natabo siya ang bata
1: uh-huh.
0: Tapos ang kagaon sa natabo ang operasyon
1: mm-hmm.
0: Kasi siguro sa ulo naroon siya laging pabalo sa isaya kapatangan si Reyna ni Galing ang napatay
1: mm-hmm.
0: So, ginpatigamutan siya sa isaya kabata na gagawin pa ibalong ang butong natabo. So, ginpadulungan niya itong lugar, tingin si isaya ang pulis.
1: Mm-hmm.
0: Pero si Katatarvin, may mga kumilkolan siya eh, no? Mm-hmm. Si bilang isa ka, may masakit man din niya para sa iya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ako rin natabo siya ang bata, Katatarvin, kay Silingan Kani, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung may sala,
1: mm-hmm.
0: kung may kaso, si Arston lang, parang kung na siya, para magpapano, hindi niya ginpatay ko, no?
1: Mm-hmm.
0: So, kung may salabtol sa lagi, dapat na ni Arson, kag may gusto ka proseso, manako na mo.
1: Oo.
0: No?
1: Ang pagpati sa kamay, ano? Ginpatay?
0: Kamu na yung iyaya nga pag-insindi ka to sa Irwin, eh.
1: Oo.
0: Para si iyaya, itigit pa mga kasi pag-ani ko no, si Police Major Villasario nga ginpatay, kid.
1: Mm-hmm.
0: Galing man lang niya sa hip, nagpato man lang ko na mo, no?
1: Oo.
0: Ting, so, tayo mo sa karong katropa Irwin, ang natabo ni nga infidente dito sa Manwa, saan nga Moises Padilla. So, ako lang ni sa karon tayo ang amay, hindi nga pangabay, nag-iliya kung ano nga bulig ang ipalabot sa ila kay